0: akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba. Pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
0: Hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, yung hiyang, kailangan RiteMed. It's a Melee Friends.

0: list ko for the year?
1: Magandang gabi sa lahat ng mga nag-ready para sa graveyard shift nila. Yung pang employee of the month, ang performance. Naks! Pero isa sa mga pwedeng pumigil sa ating employee of the year performance ay yung sakit ng ngipin. Hindi biro ang tooth pain, ha? Alam natin yan. Yung mind-numbing pain na pipigilan tayong maging 100% sa trabaho. Imagine! Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat, at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni Papa Bol, kayang-kaya niyo yan. Kung meron man kayong hindi kakayanin, yan yung isin, ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So paano ka makakapos sa lecture? Wala ka nang naintindihan. Or sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite niyan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw naman natin ng bagsak na score. Pero turuan ko kayo ng Sure Ball na gamot para dyan. Dahil ito rin ang trusted ng Papa Bol nyo. Dolphinal, bilis relief na subok na that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta ng mga doktor. Dolphinal is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand batay sa IQVIA, PMDI at IAM prescription data, MAT December 2025. Kaya dapat, sa unang kirot pa lang ng ngipin, para Sure Ball ang relief, Dolphinal, bilis relief na subok na. Works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.

0: apat na minuto mali pa sa alas 8. Alamat na. Dami na naghihintay. Sa alamat ng Jellyfish. Ano Tagalog yan?
1: Ang dikya.
0: Dikya.
1: Ang jellyfish ba ay nakakain? Hindi po.
0: Let's go.
1: Ano yan ha? Makati yan. Nakakamatay yan, no? Papa Jepoy, no?
0: Mahilig ka ba? I mean, madalas ka ba sa dagat?
1: Nung bata kami.
0: Saan ba ako nakakita niyan?
1: Bata ako.
0: Personal, Palawan, El Nido.
1: Doon sa probinsya namin, sa Digos.
0: Sa El Nido. Mm. Yan. Pero may mga guide naman eh. Meron doon yung kulay orange. Ano yun? Stingless. Hindi siya na ano.
1: Hindi siya mapanakit?
0: Harmless siya.
1: Harmless siya.
0: Kulay orange. Mm. Pero yung clear, yung parang white.
1: Nakakamatay yun. Mm. Mm. Kaya careful kayo. Delikado. Pag ano. Oh.
0: Dikya. Yun, dikya. Sa mga mahilig sa dagat, mga nakikinig at nanonood, alam niyo ba kung saan nagmula ito? Eto ba isang tao na sinumpa ng duwende? Na pinarusahan na para mabuhay ng walang buto, walang puso at walang utak.
2: Aray ko.
0: Manginig na? Salamat. Hatid sa inyo ng Potpot and Friends. Naka-live sa TikTok, Facebook ng Barangay LS. Hello, Potpot sa inyo. Pag-share live. Sa TikTok, pa-follow ako. Hello, Jade. Walang pusod. Wala rin pusod.
3: Walang pusod.
0: Puso!
1: Walang mata yan, di ba? Wala lahat. Anyway, ikwento ko na, Papa Jepoy. Dami mong sat-sat.
2: Aray ko!
0: May kaluluwa ba yan?
1: Ito na nga. Ito kasing jellyfish. Jellyfish na ito. Nung unang panahon, may isang kaharian sa dagat. At may isang nilalang na nagngangalang Jell.
0: Namba. Eto ba yung pinagmamalaki nyo?
2: Aray ko!
1: Si Jell.
0: Alamat ng jellyfish. Umpisa pa lang ang bida, si Jell.
1: Si Jell.
0: Paano tayo kukuhanin ng GMA niya? Mati-TV tayo. Trabahong tamad ang binabangit niya.
2: Aray ko!
1: Alam mo, Papa Jeboy, tumigil ka na, okay? Si Jell ay napakaganda. Sobrang ganda.
0: Sabi ni Elo, kaabang-abang naman yan.
1: Matalino at higit sa lahat, may pusong marunong magmahal. So marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang ganda at talino. Ngunit sa kabila

0: Yan, ito ay may isang kahinaan itong si Jel, Papa Jeppo. Mahilig siyang paglaruan ang damdamin ng iba. Dahil ang maganda siya, Papa Jeppo, ay maraming nagkakagusto sa kanya. Maraming nahuhulog sa kanya, maraming nagmamahal sa kanya. Pero,
1: ano?
0: Kapag may nagmamahal sa kanya, pinaparamdam naman niya kung ano yung nararamdaman sa kanya. Kumbaga, pag mahal siya, minamahal din niya. Pero kapag hulog na ang tao sa kanya, kapag nakuha na niya ang puso nito, alam mo ba kung anong nangyayari?
1: Anong ginagawa niya?
0: Gino-ghost niya, Papa JP.
1: Ay.
0: Oh, bigla na lang niyang iniiwan ito nang wala man lang pasabi. At syempre, yung taong hulog sa kanya, nasasaktan.
1: Umasa eh.
0: Umasa. Mga sinut mo eh. Pinaibig mo eh. Bigla mong iiwan eh. Diba? At nangyayari yan sa totoong buhay, Papa Jeppoy. Ang masaklap dito, kumbaga, ang dami niyang koleksyon. Ginagawa niyang koleksyon itong mga umiibig sa kanya. Paulit-ulit niyang ginagawa. May mga nilalang na talagang umiiyak ng dahil sa kanya. May mga pusong nasaktan. Ngunit hindi niya pinapansin ang kanilang sakit. Baga nagiging manhid siya. Hindi siya nag-iisip, Papa Jeppoy. Kaya minsan yung iba ay, alam mo yun, nag-commit na ng suicide.
1: Ay, ganun.
0: Nung dahil sa pag-ibig.
1: Ganun si Jel?
0: Ganun si Jel. Para bang yung lahat ng mga umiibig sa kanya, dinadagdag lang niya sa kanyang mga koleksyon.
1: Ay.
0: Hmm.
1: Aaray ka naman
0: doon. Oo. Alam ko na TV na rin siya, Papa Jeppoy.
2: Sa kanya, sige, sasagutin kita pero huwag kang umasa.
1: Oo, huwag kang umasa. Oo.
0: Diba? Yan yun eh, yung alam ko naging na TV na yan.
1: Tapos?
0: Oo.
2: Kanya, sige, sasagutin kita pero huwag kang umasa. Kasi dadagdag lang kita sa collection ko po, yung paglalaruan lang po. Tapos sabi ko sa kanya, kung ayaw mo pa rin maniwala, i-open mo.
3: Anak ka ng pum.
0: Open mo yung Facebook niya.
3: Anak ka ng pulis ng
1: antindi mo, Jel.
0: Oo. So, ayun, Papa Jeppoy, ang dami mga lalaking umiiyak sa kanya.
1: Anong sabi ulit? Idadagdag lang kita?
2: Masa. Kasi, dadagdag lang kita sa collection. Opo, yung paglalaruan lang po. Opo, sabi ko sa kanya, kung ayaw mo pa rin maniwala, i-open mo yung Facebook account ko.
4: Aray ko.
0: Patay tayo dyan. So, ang daming pusong nasaktan, Papa Jeppoy. At ang sabi niya, ang laging sinasabi niya, hindi naman ako may kasalanan. Hindi naman ako may kasalanan kung nahulog sila sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Isang araw, nakilala niya ang isang nilalang na tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi ito humingi ng anuman, Papa Jeppoy, kundi katapatan lang. Ngunit tulad ng dati, pinaglaruan din ni Jel ang kanyang puso. Nagtuluyan niyang iwan ang nilalang, narinig niya ang isang dinig mula sa kailaliman ng dagat.
1: Ay! Ayan na.
0: Ito na. Nagsalita na.
5: Huwag mawala ka!
1: Oo. Ano sabi?
6: Jel! Ilang puso pa ang kailangan mong sirain bago mo maintindihan ng sakit na ginagawa mo?
1: Aray ah.
0: No. Natakot siya oh. Kakaiba yung nagsalita, Papa Jeppoy.
1: Oh.
0: Oh. At sa unang pagkakataon, natakot itong si Jel, Papa Jeppoy. Lumabas mula sa dilim ang isang mahiwagang tagapagbantay ng karagatan.
1: Ayan na. Galit na galit?
0: Nagalit.
1: Ano sabi?
7: Kailangan ko
1: Yung pala yun, pang nagsawa. Pang nagsawa ka.
0: Bumalik ka sa akin.
1: Gumawa ka lang ng gumawa. Mm. Antindi mo, ganun kita kamahal.
0: Mm.
1: Talaga naman, oh.
4: Gumagawa sa'yo na
5: gumawa
4: ganyan.
5: Gumawa ka ng gumawa ng wala gumawa ng gumawa. Hanggang sa magsawa ka. Ngayon, pag nagsawa ka, na. Bumalik ka sa akin.
4: Wala. Ha? Hindi na. Mga, hindi na pwede
5: bumalik ka sa akin. Ganun.
1: Yun lang pala. Pinabalik pa. Oh. Ganun, ganun kamahal.
5: Kamahal. Ganun kita kamahal.
1: Yun! Mahal na mahal pala. Ngayon, ano nangyari?
7: Lumabas mula sa dilim ang isang maiwagang tagapagbantay ng karagatan. At nagsalita muli. Nagsalita muli, Papa Jeffy.
6: Binigyan ka ng puso upang magmahal at ng isip upang malaman ang tama at mali. Ngunit, ginamit no, parang, mo ang dalawang biyayang yun upang manakit.
1: Parang low budget, walang budget yung alamat ngayon ah. Trabahong tamad ah. Ang pangalan ng jellyfish, si Jell. Tapos, boses duwende.
7: Ngayon, nung narinig ni Jell yung nagsalita Papa Jeffoy, etong si Jell ay humingi ng tawad. Ngunit sinabi ng tagapagbantay,
6: hindi sapat ang pagsisisi, kundi kung paulit-ulit mong ginagawa ang kasalanan.
7: At bilang kaparusahan, kinuha sa kanya ang dalawang bagay, Papa Jeffoy, na lagi niyang inaabuso. Alam mo ba kung ano yun?
1: Kinuha sa kanya, pinarusahan siya.
7: Pinarusahan.
1: Tinanggalan siya.
7: Tinanggalan siya.
1: Lagi niyang inaabuso ang alin?
7: Ha?
1: Ano lagi niya?
7: Ang kanyang isip at ang kanyang puso.
1: At tinanggalan siya.
7: Oo. Tinanggalan siya ng puso at tinanggalan siya ng isip. Kaya mula noon, Papa Jeffoy, etong si Jell ay naging malambot at halos transparent ang kanyang katawan. Wala na siyang pusong makaramdam ng pagmamahal at wala na rin siyang utak upang mag-isip tulad ng dati.
1: Mm.
7: Oo, kaya siya tinawag na jellyfish, Papa Jeffoy. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may isang bagay na hindi nawala sa kanya. Ang alaala ng lahat ng pusong kanyang sinaktan. Kaya hanggang ngayon, ang jellyfish ay tahimik na lumulutang sa dagat. Walang puso, walang utak. At marahil iyon ang pinakamabigat niyang parusa dahil minsan ang taong pinaglaruan na ang puso ng iba ay darating sa puntong siya mismo ang matututong mabuhay ng walang puso. At ang taong hindi ginagamit ang isip sa paggawa ng tama ay maaaring mawala ng pagkakataong itama ang kanyang mga pagkakamali. Huwag mong paglaruan ang pusong tunay na nagmamahal sa iyo dahil ang pusong sinaktan mo ngayon ay maaaring maging aral na habang buhay mong dadalhin. At kung minsan ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang mawala ang taong mahal mo. Kundi ang tuluyang mawalan na ng kakayahang magmahal at umunawa. Yan ang alamat ng jellyfish.

0: ano sabi ulit? Ano sabi ulit? Dadagdag lang kita sa
1: koleksyon.
0: Aray mo.
1: Paglalaruan ka lang, Papa Jeppy.
0: Sakit nun, ha?
1: Mm-hmm.

0: Tindi mo, Jel. Ano sabi ni Jel?
1: Ha? Siya po yung nakapagpabago sa akin. Nung niligawan po niya ako, sabi ko sa kanya, sige, sasagutin kita pero huwag kang umasa. Kasi dadagdag lang kita sa collection. Opo, yung paglalaroan lang po. Opo, sabi ko sa kanya, kung ayaw mo pa rin maniwala, i-open mo yung Facebook account ko. Na
0: siya po. Aray mo.
2: Aray mo. Kaya huwag ka nang umasa.
1: Sabi ko sa kanya.
0: Ang tindi mo, Jill. Shoutout nga pala kay Kuya Randy Bautista.
2: Randy Bautista.
0: Yes, Arbis, nakikinig sa atin yung Arbis na bibingka. At yung mga angels daw kay Kute, Alot Rosemary, at kay, siyempre sa kanyang pinakapaboritong asawa na si Shamel.
2: Grabe, no?
0: Arbis, bibingkahan po ito bongbong.
2: Ang swerte mo naman dyan na asawa.
0: Oh. Sa lahat ng asawa ni Randy, ikaw, Shamay ang pinaka...
2: paborito niya.
0: Talagang didagdag ka lang niya sa kanyang mga...
2: collection.
3: Aray ko.
2: Napakaswerte mo sa part na yan.
0: Bago sa inyong bibingka at puto bongbong yan sa may Pasolo, Valenzuela yan, ha? Sa may Del Pilar, Mayan, ha? Sa may Malanday. Oh, shoutout sa inyo. Maraming maraming salamat. Ay, shoutout kay Jeman. Jeman, yung ano natin, project natin, Orange Magazine, shoutout sa inyo. Ah, 8:23 oras natin, babalik ang pod for the first guest.
4: This song is brought to you by
5: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. Sarsaya. May tamis alat linamnam na kumakapit sa one-pot dishes. Kapit ang sarap. Kapit ang saya. Sarsaya.
6: Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by doctors.

0: song was brought to you by
1: Sarsaya. May tamis alat linamnam na kumakapit sa one pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sarsaya.
2: Biogesic tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by doctors.
3: Barangay LS 97.1.
4: Stronger forever.
5: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusuko.
11: May angking diskarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
13: Yan ang pangis ng layon.
14: Gerald Anderson, East.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Kaya pa din yan.
11: Sige lang, direct. Kaya-kaya.
12: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
13: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
14: ikaw ang liwanag sa dilim.
13: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
16: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapa-aray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oras sa buong barangay, 8:31.
18: This time check was brought to you by
19: Bayoflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bayoflu na.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: Ang galing! Pang matagalan.
22: Parang tayo lang han.
23: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
23: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving, ever best from Everest.
19: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving, ever best from Everest.
24: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
28: Kapit bahay!
29: Hi, Mare!
27: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
28: Kapit ka dyan!
27: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
28: Kapit sarap, kapit saya
27: from Sarsaya!
28: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
30: May tamis alat linamnam na kumakapit sa one pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sarsaya.
31: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
32: Rest Time to the rescue.
25: Unilab quality yan.
33: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Simeticone Rest Time to the rescue.
34: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
35: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
36: Happy! Everybody is happy!
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: Playtime Entertainment, born for happiness.
39: Alam mo ka, barangay, minsan hindi lang tungkol sa iyo eh. Kapag may sipon ka, tuloy-tuloy ang runny nose, bahing ka ng bahing. Ang iniisip mo na, baka makahawa ka pa sa pamilya mo. Dati, hinahayaan ko lang. Pahinga lang, tubig, natural remedies, okay na. Pero habang hindi ko inaagapan, lalo lang lumalakas yung sipon virus sa katawan ko. Humihina ang resistensya at mas nagiging risky sa mga kasama ko sa bahay. Kaya ngayon, unang sign pa lang, inumagad ang Papa Jepoy nyo ng NeoZep Z Plus with Zinc. NeoZep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise para sa mas mabilis sa paggaling o galing uminom every 6 hours. Mas kampante ako, protektado ako, pati pamilya ko. Phenylephrine, HCL, chlorpheramine, maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng NeoZep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Saigon. 100% knockdown.
1: Bakit RitePen ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePen ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePen.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Ang healthy naman ng anak mo.
10: Naku, sakitin din yan.
11: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity.
12: Unoxaline Plus. Tumutulong vitamin

0: at handang gamayan ka. Salamat sa tiwala mo sa Barangay LS, ang dahilan kung bakit tayo ay stronger forever.
1: Number 1.
2: Natatangi at walang kapantay. GMA Radio pa rin ang number 1 ng July ayon sa AJB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, solid number 1.
1: Barangay LS 97.1 forever number 1.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na!

Isang bansa, isang barangay. Mga kapuso, mga kabarangay, 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Yan po ang ating oras. Welcome na po sa programang Talk to Papa. At kasama niyo po ngayong umaga si Papa Johan, na handang makinig sa inyong mga kwento, istorya, nangyari sa inyong buhay. Araw ng Martes, at nakita na natin si Haring Araw, na minsan talaga susubukin tayo ng panahon, parang panahon sa ating buhay na kadalasan may problema na itinuturing nating bagyo sa ating buhay.

kahit ano, kumbaga minsan nga kahit bumabahan, naglalangoy pa sila doon. Kahit umuulan, ililigo pa sila dyan. Ayan, sa mga kapuso natin, tayo bilang Pilipino, bilang resilient, yan ang pinakang tatak bilang sang Pinoy.

Kahit na binabagyo, nakakaya natin. Kaya congratulations! At sa mga kapuso natin, siyempre, alam naman natin, medyo parang nagbabadya pa rin. Dala pa rin tayo ng payo. So, yun naman ang kailangan natin na pananggalang sa ulan. At mahirap magkasakit ngayon. Sa mga kapuso natin, live na tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Dahil tayo stronger forever, stay dry ka barangay. At mga kapuso, naghahanap po ako ha ng bibida dito sa programang Talk to Papa. Maari mag-share, magkwento ng inyong pinagdaanan sa buhay. Pwede kayong tumawag 8374-8747 o kaya naman 8982-7785. Yan po ang mga numero na pwede nating tawagan. Pwede rin kayong pumunta sa aking Facebook page. Ay, napakalaki ng message button doon. I-click nyo lang tapos mag-message na kayo. Sabihin nyo lang, Papa Johan, ako na ang isa lang mo dyan. Oo, kahit ano, basta kung gusto mo magbahagi ng iyong kwento, pag-usapan natin ngayong umaga yan. O kaya naman, mag-directa na kayong message sa Facebook page ng Barangay Alas 97.1. At yung ating live, makiki-heart, makiki-share, and makiki-follow na rin. Mga kapuso! Muli, ako po ay naghahanap ng bibida dito sa Talk to Papa. Mamaya-maya lamang, kausapin na natin siya. Ako po si Papa Johan sa Barangay Alas 97.1, number 1.

0: 97.1. Stronger forever.
1: Seryoso? Kapal ng mukha mong sabihin seryoso? Hindi ka naman makukontento.
2: I-talk to Papa na.
3: O diba, sa panahon ng ganyan, na binagyo tayo, new line, no, kinulog, kinidlat, o kung ano pa niya, mga disasters niya, mga ganyang buhay, bahagi sa ating buhay, eh darating din yung panahon na titila rin niya. Parang sa kanta ni Miss Lani, no? Tila, no? Ang sarap lang pakinggan na there's a hope, no? May hope tayo na balang araw titila rin para sa problema natin. No, balang araw yung mga problema natin ay malalampasan natin. Balang araw yung mga problema natin ay hindi na natin po problemahin. Isa na lang pinoproblema ko ngayon eh. Yung aking bulsa. Kung pwede lang eh. Medyo nauubusan na eh. Malapit na naman. Ay nako mga kapuso, mga kabarangay. Kayo ba may mga pinoproblema pa rin? Yung ating kasing tinawagan ngayon. Natawagan na pala natin nung nakaraan. No, nag-message lang siya ulit. At yung isa pa natin tinawagan, hindi rin naman daw pwede siya ngayon. Sa mga kapuso natin, 8374-8747. O kaya naman 8982-7785. Ang mga numero na pwede nating tawagan. Tumawag na kayo ha. O kaya naman, pumunta kayo sa Facebook. Yan. Madali na namang mag-message sa akin ngayon. Mag-PM na kayo, mag-message kayo, sabihin nyo lang, Papa Johan, ako na ang bibida. O ako na, yun na lang. Para mapagkwentuhan natin kung kayo ba may pinagdaraanan sa inyong mga puso, sa inyong relasyon, sa inyong pamilya, o kung saan man yan. O kaya naman, very inspiring story nyo. No, nakaka-inspire sa mga kapuso natin, pwede rin natin pag-usapan dahil balay mo. Ilan sa ating mga kabarangay ay nakakaranas ng kaparehas ng inyong istorya. Para naman na mabigyan natin sila ng hope din. No, at kasi ang sarap din, tawag dito, ang sarap lang makapakinig ng istorya na kapupulutan din ng aral. No, ang sarap makaparinig ng istorya na akala mo wala na, pero yun na pala, no? Yun na pala yung hinihintay mong storya, yun na pala yung hinihintay mong pagkakataon na marinig mo lang mula sa isang tao, mula sa ibang tao, ay, ganun din pala yung pinagdaraanan ko. O, mangyari lamang na yun na lang din yung gawin ko. Baka sakali na pwede rin pala sa akin. No? Pwede kayong tumawag 8374-8747 o kaya na 8982-7785. Mag-PM kayo kaya sa aking Facebook, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. O kaya naman sa direkta na sa Facebook page ng Barangay Alas 97.1. Sa mga kapuso natin, wag na wag mawawalan ng pag-asa. Ako po si Papa Johan, dito lang sa Barangay Alas 97.1. Number 1, forever.

0: Bida ako sa klase kanina. Ako lang ang nakasagot sa teacher eh.
1: Aba, ang galing-galing naman ni Junjun ko. Ano bang tanong ni ma'am?
0: Sino ang walang assignment?

0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
3: Barangay LS 97.1.
4: Number one.
5: Stronger.
4: Inatibay.
5: Forever.
4: Habang
3: number one.
6: Ay, yung malabo na nga yung sitwasyon, pero imbis na humanap ng solusyon, ang hinanap mo, karelasyon!
7: I-talk to Papa na.

33 minutes after 9 o'clock in the morning, mga kabarangay. Programang Talk to Papa with Papa Johan at mga kapuso, mga kabarangay. Live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 19.

0: comment.
1: Hindi naman agad-agad nagre-reply. Aray ko po. Kung kayo naman po ay magme-message, reply din po agad. Para kayong mga jowa nyo ah. Mga pinapaasa nyo. Ako yung parang jowa na ano, nag-reply agad ako pero yung kachat hindi agad nagre-reply. Aray ko. Mga kabarangay, mag-chat, mag-reply din po agad ha. At sa mga kabarangay natin, pwede pa kayong humabol. Nagahanap po ako ng bibida. Oo, na magustong magbahagi ng inyong storya, ng kwento dito sa programang Talk to Papa. Yan, at sa mga kapuso natin, pwede kayong tumawag ha, 83748747 o kaya naman 89827785. Kung wala naman kayong load, pero may internet kayo, mag-PM kayo sa akin, tapos kami

Ito, iba yung nag-PM sa akin eh. Iba yung sabi niya. Sabi niya, hide my identity, Papa Johan. Kasi dito ako, nag-OFW ako sa Dubai. Tapos may kapatid ako na nag-message ng, hoy, padala mo na yung sahod mo. Masakit para sa akin yung ganon. Kasi di naman kapit buhay. Aban, nung sa Pinas, sa una lang ako inaasi may pera. Tapos nung nauwala ng pera, yung family, ala, ang

ipakita sa mga kaibigan, ay, ang gaganda ng mga gamit. Yan, tapos ang gaganda, bagong cellphone. Hindi nila alam, yung mga pinambili nun ay galing sa hirap. Nako, nanggigigil ako sa mga ganyan. No, kung alam nyo naman, yan yung family nyo ay naghihirap doon, eh, matuto tayo magpasalamat.

akala nila kanila yung mundo, kaya ibibigay daw yung mundo para sa kanila. Eh ang ginawang mundo. Kaya nung masaktan, aray ko.

nabagsakan ng ano, ng ni Pluto. Ayun ako sa mga kapuso natin. Muli, naghahanap po ako ng bibida dito sa Talk to Papa. At mag-PM na as in now na. At mamaya sa ating pagbabalik, kasama na natin ang bida. Ako si Papa Johan, si Barangay Alas 97.1, number 1 forever.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Ang hirap na magtiwala sa tao. Biruin mo, pati best friend ko hindi mo pinalampas. At ito namang si best friend, may lahi palang ahas.
3: I-talk to Papa na.
4: I'm begging. 9:41 oras natin, mga kapuso. Ano yon? 9:41 oras natin, mga kabarangay. Programang Talk to Papa with Papa Johan. At eto na, kasama na natin ng bida dito sa Talk to Papa, si Ayi. Hello, Ayi.
5: Hello po.
4: Ayi. Hello, Ayi. Good morning. Kasama mo si Papa Johan.
5: At,
4: yes, good morning. Yung mapag-uusapan natin dito, Ayi, ay, ano ba, Ayi o Ayi?
5: Ayi.
4: Ayi. Okay, Ayi. Yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari nating ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
5: Okay lang po.
4: Okay lang. Okay, balita ko, meron ka na o pinagdaraanan dyan. Paano mo gustong simulan ng iyong story at Talk to Papa na?
5: Yung ano po yun eh, yung parang nakikisama po ako sa kapatid ko po. Sa Bayaw.
4: Parang nakikisama sa kapatid at sa Bayaw. Wait, so wala ka sa family mo, kumbaga itong kapatid mo umisa na, may sarili na silang bahay.
5: Opo, may sarili po.
4: Bakit doon ka na tumitira sa kapatid mo?
5: Hindi po kasi po, ano, yung gilid po kasi ng bahay po kasi nila.
4: Mm.
5: Inangako po yun sa akin ng kapatid ko na akin na lang po kasi kawan na nag-a-apply pa lang po ako ng bahay.
4: Pero yung bahay na yun ay sa inyo? I mean, kanila na talaga?
5: Kanya po talaga, kanya po talaga.
4: Ah, titulado na kanya, ganyan.
5: Opo.
4: Ah, okay. Tapos, basta ipinangako lang sa'yo na ibibigay sa'yo yung tabing
5: Opo.
4: Part nila. Okay.
5: Opo. Kasi po, ano, nagkaroon po kasi kami ng alitan ng magulang ko.
4: Anong dahilan?
5: Kasi po, ano, yung magulang ko po kasi, sa amin po magkapatid, yung ate ko po lagi yung pinakapian nila.
4: Hmm. Bakit? Bakit ikaw, hindi ikaw? So, wail ka siguro.
5: hindi po kasi ako laki sa magulang ko eh.
4: Ah.
5: Sa lolo't lola po ako, ganun po.
4: Ah, okay. Bakit napunta ka dun sa lolo't lola mo in the first place?
5: Sabi po ng lolo't lolo ko, hindi po kasi nila ako kayang alakihin. Yung, kumbaga, yung mga kapatid ko na lang po una yung kaya nila ako, hindi po talaga ano.
4: Bakit hindi ka lumaki sa mismo magulang mo? At napunta ko doon sa lolo't lola mo?
5: Hindi daw po nila. Parang magulo po kasi yung ano ng magulang ko.
4: Paano magulo?
5: Parang magulo po kasi sila kaya ibinigay ako sa lolo ko.
4: Oh. You mean magkahiwalay ba sila ng papa at mama mo?
5: Hindi po. Magkasama naman po kaso hirap daw po kasi talaga sila anuhin yung kami pong magkakapatid.
4: Hirap sa buhay. Ilan ba kayo magkakapatid?
5: Lima po kami. May mga anak po sila sa mga una.
4: Ah, pero sa limang yon, ito yung magkakapatid kayo dun sa mismong papa at mama mo?
5: Opo.
4: Tapos may iba pa kayong kapatid sa mga nauna?
5: Opo, may...
4: Ano kay mga nauna nilang asawa. Kumbaga, may kapatid ka sa tatay, may kapatid ka sa nanay, ganon.
5: Opo, mayroon po.
4: Oh, okay. Tapos, ikaw pang ilan ka?
5: Apat po, babae.
4: Pang apat. Tapos, hindi ka na kayang buhayin ng magulang mo, magulo sila. Kaya, opo. Dinala ka sa lolo't lola mo.
5: Opo.
4: So, kumusta ang buhay mo doon?
5: Okay naman po.
4: Mm-hmm.
5: Wala na po yung lola at lolo ko eh. Kaya dito po ako sa year na magulang ko po talaga.
4: Mm-hmm.
5: Kaso, parang ang hirap po kasi tuwain yung mga loob nila.
4: Dahil? Ano bang nangyari?
5: Ano po eh, yung isa pong kapatid ko, ito po si Ate Sheila.
4: Mm-hmm.
5: Ito po talaga yung pinaka ano po eh, pinaka ano po sa mga kapatid ko. Kaya siya yung lahat-lahat ng mga sinasabihan ko ng sama ng loob ko.
4: Mm-hmm.
5: Kaya sabi
4: niya, yung panganay?
5: Hindi po. Pangatlo po sa magkakapatid.
4: So, kung magkakasunod ka.
5: Opo.
4: Kasunuran mo. Tapos, siya yung madalas yung pinagsasabihan.
5: Opo. Tapos, mm-hmm. sabi niya po, doon na lang daw po ako sa kanila. Bantayin ko daw po yung dalawa niyang anak. Pumayag naman po ako noon.
4: Mm-hmm.
5: Tapos, sabi niya, hati daw po sa lahat. Pumayag po ako. Pinag-usapan po namin yun ang kapatid ko.
4: Mm-hmm.
5: Sabi niya po, yan po gagawin natin na sa'yo yung gilid ng bahay ko. Amin ito. Kasi yung mga anak mo rin. Tumayag ako noon. Ikaw kasi kailangan ko rin. Ayoko rin makisama sa magulang natin. Alam mo na may ugali.
4: Mm-hmm.
5: Tapos ang ganda po ng usapan namin noon. Tapos bago ko papuntahin yung asawa ko dun sa bahay nila. Ano po yun eh?
4: Asawa mo?
5: Opo.
4: Wait. So may asawa ka na?
5: Opo. Okay. May kalibin po ako.
4: Live-in lang. Okay, tapos?
5: Tapos, yung pinag-usapan po namin yun, tungkol sa pagkain, yung mga paghahatian po sa bahay, tubig, ganun po.
4: Mm.
5: Tapos hindi po pumayag na akin, ibibigay lang po niya sa akin. Ngayon kinausap ko siya na, huhulugulugan ko na lang po yung kalahati. Para sa oras po na magkaroon ng issue, kami magkapatid o sa asawa namin.
4: Mm-hmm.
5: Wala pong sumbatan na ganito-ganito, kaya palayasin mo po kami ng biglaan.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon pumayag po siya. Tapos, okay naman po kami, mga dalawang buwan din po kami nagsama sa bahay nila. Okay naman po, wala naman pong ano. Eh, may away po mag-asawa sa kanila. Ngayon kinausap ako ng kapatid ko, naiyak po siya nun eh. Sabi niya po, na, be, wag kang maingay kay mama.
4: Mm-hmm.
5: Na huwag ka magsumbong ng ganun-ganun kay mama na ano na nag-away kami ni kuya mo. Sabi ko, wala akong pakialam din eh. Labas na kasi ako dyan. Sabi ko, alam niyo naman basta ang akin lang walang makakarating kay mama na mga ganito-ganito. Tapos nagulat po ako nung pumunta po yung tomboy kong kapatid doon sa bahay ng isa ko pang kapatid tumapo sa tisila. Nagagalit po siya. Inausap niya po ako.
4: Anong rason ng bakit siya nagagalit?
5: Ito pong asawa ng kapatid ko sa Tishila na nagsusumbong daw po. Susumbong daw po yung bayaw ko sa nanay ko na yung asawa ko daw po yung trabaho. Hindi naman po yung totoo.
4: Pero may trabaho talaga itong asawa mo?
5: Meron po. May trabaho naman po talaga.
4: Okay,
5: siya.
4: Tapos?
5: Tapos, nung pangalawang linggo, bumalik po ulit ang kapatid ko. Na may dala na naman ano, na kasi nagsusumbong daw yung bayaw ko na naman sa nanay ko. Hindi po ako nun umimik. Na sabi ko, okay lang. Like, pinakausap niya po ako na maayos. Okay lang.
4: Anong mga madalas sa sinusumbong?
5: Na kasi po yung mga gamit daw po nila, pinapakialaman daw po ng panganay kong anak.
4: Ganyang bagay.
5: Tapos, kung ano-ano daw pong pinapakialaman doon sa gamit nila na hindi naman po totoo, alam naman po yun ang kapatid ko.
4: Mm-hmm.
5: Tapos, doon lang ba kung parang tumama po yung ano ko kasi hindi ko tinuring yung sarili ko na kapatid ng may-ari ng bahay. Tama ko sa ibang tao. Ay, isip ko po.
4: Ow.
5: Tapos, ang masakit lang po kasi lang po namin po kami kahit be. Kasi yung asawa mo ganito-ganito, asawa mo. Dingding lang po yung panipo ko sa... Kapuhang po ang po niya na... Po kasi nila, kung isa po ako, makaiyo.

sinasabi, yung pa sana mga ganyan eh, inaalam din natin yung side ng iba. Pero ano pa nga kaya mga mangyayari sa kwento ng ating bida? Punta ka sa ano, doon sa mas maganda yung signal panker namin. Medyo nagpuputol-putol na, okay? Mga kaya po sa ating pagbabalik, alimin pa natin ano pa kanyang buhay o nilang magkakapatid. Panggayala 97.1.

0: sikat na influencer?
1: Ay, oo. Ako nga.
0: Ang gaganda ng pictures mo sa IG. Pwede magpa-picture?
1: Sure.
0: O, ito cellphone ko. Pakipindot mo lang to para mag-focus. Gusto ko yung kagaya ng mga pictures mo, ha. Thank you!

0: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni Papa Bol, kayang-kaya niyo yan. Kung meron man kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So paano ka makaka-focus sa lecture? Wala ka nang naintindihan. Or sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite niyan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw naman natin ng bagsak na score. Pero turuan ko kayo ng Sure Ball na gamot para dyan. Dahil ito rin ang trusted ng Papa Bol nyo. Dolphinal, bilis relief na subok na that works in as fast as 15 minutes at nire-reseta ng mga doktor. Dolphinal is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand batay sa IAM prescription data, MAT December 2025. Kaya dapat, sa unang kirot pa lang ng ngipin, para Sure Ball ang relief, Dolphinal, bilis relief na subok na. Works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new messy poo pocket na sumasalo ng poo. From day one, EQ Dry. Don't switch yet. E-continue with EQ Premium Pants. Ngayong active na si Anya. Comfy ang takbuhan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to toddler, e-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers. From day one to toddler, e-continue mo.
3: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
4: Taga saan ka?
5: Taga Barangay 12.
4: Taga saan ka?
5: Taga Barangay LS.
6: Miss na maganda na nakapayong. Taga saan ka?
5: Taga Barangay LS.
7: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Simeticone Rest Time to the rescue.
12: Aminin mo na! Sinong gusto?

0: mo? Bakit ang sayo-sayo mo? Saan ka galing?
1: Sa Barangay LS.
2: Ang healthy naman ng anak mo.
3: Naku, sakitin din yan.
2: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong helps up immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Si Sex Bomb

0: quality yan.
1: Naproxen Sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Thanks, Papa Johan. Kasi kahit marami ang problema sa mundo, napapagaan mo. Taga saan ka, bro?
6: Taga Barangay LS.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Mag-Enervon C Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kabarangay, grabe na talaga ang epekto ng pabago-bagong panahon ngayon, no? Mainit, maalinsangan, tapos biglang uulan. Dahil dyan, hindi rin maiwasan ang magkasakit. Ang pinakasapapayuhan nyo, yung pabalik-balik na itchy sore throat. Grabe ang hassle dyan, lalo na sa tulad kong pagsasalita ang puhunan. Imagine, sa bawat adlib ko, may itchy or sore feels. Baka mapawalling na lang ako with Dramaline, kailan ba ang ending ng itchy sore throat ko? Na-discover ko na ang the end of itchy sore throat. Solmilk's throat spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamun at bakterya na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmilk's throat spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2-4 times lang every 1.5-3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Solmilk's throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko Blib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kabarangay, si Papa Johan to at alam nyo naman dito sa FM Radio, hindi lang boses ang napapagod, pati katawan. Tapos minsan, bugbog pa sa puya, tapos biyahe pa araw-araw. Dati kapag inatake ako ng labis na pananakit ng katawan, maghapon akong bagsak at di makapagtrabaho ng maayos. Ang hirap kumilos at lalong maraming umaasa sa iyo.

0: binigay ko lahat ng gusto. Pera, motor, at kahit ano. Hindi ko pa tapos bayaran. Bigla akong hiniwala yan. Ano ba yan?
1: I-talk to Papa na.
2: Mga puso, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga o 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Programang Talk to Papa at kasama niyo pa rin ngayong umaga si Papa Johan. Live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Mag-comment, mag-heart, makikishare na rin ang ating Facebook Live mga kabarangay. Oh, ang dami agad nila dito. Thank you so much. Pero kapag ganito sa puso, yung nangyayari sa ating buhay na lalong yung mga kapatid nyo, hindi kayo masyadong kayo nakausap. Tapos sa family nyo, parang kayo-kayo rin mismo yung nagkakagulo. Eh paano nyo nga aayusin yung mga ganyang bagay? At ano-ano pa nga ba yung mga kaguluhan sa kanilang pamilya dito sa ating bida na si Ayi? Balik nga natin ang ating bida. Hello, Ayi.
3: Hello po.
2: Mm-hmm. Ayi, ano pang mga sumunod na nangyari?
3: Ano po yun? Kinausap ko po yung ato kong kapatid ito po sa fishing nila. Tungkol na sa mga sinasabi po sa asawa niya.
2: Wait lang. Ay, medyo ayusin lang natin yung linya mo para mas maunawaan ka ng mga kabarangay natin, okay?
3: Okay.
2: Siyempre, sa ating mga kabarangay, no, maraming magkakapatid yung minsan niya, bata pa lang, sila-sila na yung magkakasama, sila-sila yung naglalaro, sila-sila yung mga nagkakapikunan, no? Tapos, maya-maya, magkakabati na naman. Pero ang mahirap yan kapag nadala nyo rin sa, ano, sa pagtanda, no? Yung away nyo, no, hindi nyo yung pagkakaalitan. O kaya naman, minsan, syempre, kapag napaluyo ko naman kayo sa mga kapatid nyo, parang hindi rin naman kayo masyadong close sa isa't isa. Yun din naman ang hirap din naman nung bagay na yun. Paano nyo maipaparamdam sa isa't isa, sa inyong mga kapatid, na mahal nyo sila? No? At paano nyo aayusin gayong wala naman kayo masyadong connection? Buti na lamang, si dito sa ating bida, no, meron siyang ate. No? Nasa nagsasabi, o sige, yung kalahati, itong tabi ng bahay sa inyo, no, ibibigay ko sa inyo. Pero pag nagkakataon na hindi naman kayo nagkakaunawaan, ito ang gagawin ni ate, hindi kakausapin. At ganun nga yung nangyayari sa ating bida. Hello, Ayi.
3: Hello po.
2: Mm-hmm. Okay, hindi ka kinakausap itong ate mo, tama?
3: Hey, pinausap niya po ako noon nung kasi niyaya ko po sa labas eh, yung bahay nila.
2: Okay.
3: Sabi ko, kasi may nagsabi sa akin, pero hindi ko sinabi na yung kapatid namin na panganay.
2: Mm-hmm.
3: Parang inano ko lang po siya, sabi ko, nagsusumbong daw yung asawa mo tungkol sa amin dun sa kay mama.
2: Mm.
3: Kasi hindi po siya nun umimik. Lumiis po yung mata niya kasi tinitigan ko po siya sa mata.
2: Oh.
3: Tapos sabi ko sa kanya, kung may problema yung asawa mo, pwede niya naman kami kausapin.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, ayaw niya ba na nandirito? Nandirito kami sa bahay mo?
2: Mm.
3: Kung ayaw niya, di maghanap kami ng maupahan. May trabaho naman yung tatay ng mga anak ko, sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi daw po. Kanya naman daw bayo, wala daw po karapatan yung asawa niya.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, pinakinggan ko po siya, sabi niya.
2: So, nagstay pa rin kayo dun?
3: Opo, hindi daw po nagsasabi yung asawa niya. Ngayon, mm-hmm, hindi po ako nun umimik, umuod na lang ako. Tapos

0: biniro ko na lang siya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos po, nung pangatlong araw, bumalik yung kapatid namin doon sa bahay niya.
1: Mm-hmm.
0: Nasabi niya sa akin, galit na daw po yung asawa ng ate ko na kesyo, isa linggo na daw po siyang bili ng pagkain.
1: Oh.
0: Ngayon, hindi po ako mimake. Niyaya ko tong isang kapatid ko. Sabi ko, tara nga ate. Sabi ko, usap-usap tayo. So, sabi niya, kasi hindi ko na talaga kaya eh. Sabi, usap tayong tatlo kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Tapos, nagsalita tong kapatid ko na panganay. Yung sa tisila po, hindi siya umimik. Umalis siya.
1: Mm.
0: Tapos, hindi na po ako nang sumagot. Inantay ko na lang po yung asawa niyang umuwi para kaming dalaway mag-usap.
1: Anong pagka-uwi?
0: Nung pag-uwi po, parang mga kalahating oras pa, inano ko kasi pagod eh.
1: Aha. Uh-huh.
0: Tapos sabi ko, tinimplahan ko pa yun sila ng kape, sabi ko.
1: Mm.
0: Balita ko na may nagsusumbong kay mama na ganito-ganto. Nagalit na galit daw yung tatay namin. Wala daw po siyang sinasabi.
1: Ano ba mga sinusumbong?
0: Na kay siya daw po, isang linggo daw pong siyang bilin ng pagkain. Oh. Tapos yung mga gamit daw po niya, katulad ng AirPods,
1: oh,
0: na pinapakialaman daw po ng panganay kong anak, na hindi naman po yung totoo.
1: Mm.
0: Tapos, sabi ko, kung magsusumbong kayo dun sa magulang namin, sa akin ka nalang dumiretso, kasi magkakasama naman tayo sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Ayokong makakarating yung mga issue natin dun sa mga magulang namin. Gawa na, yung mga magulang namin, sa tisila lang yung pinapakinggan, kasi ako, hindi nila ako kayang pakinggan.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano bang problema. Sabi ko, ayun naman na pati yung magulang namin mag-inano sa akin eh, galit na galit na nga yung tatay namin sa akin. Tapos hindi talaga sila umamin. Kung hindi pa po nagsalita yung bunso namin kapatid sa akin talaga.
1: Ano sabi?
0: Parang na kesyo daw po na ibebenta daw po nila tong gilid ng bahay para daw po magsilayos daw po kami. Parang doon ako umiyak, parang sumama na po talaga yung loob ko sa kapatid ko.
1: Wow. So, nung marinig mo yon, anong ginawa mo?
0: Parang nag-ano na lang po, bingi-bingihan. Tapos, nung Sabado po, may kausap po yung bayaw ko na bibili po talaga sa gilid ng bahay. Mismo sa harap ko pa talaga nag-usap.
1: Talaga, ipinarinig pa sa'yo.
0: Opo. Tapos kinausap ko po yung kapatid ko noon na ibibenta mo pala ate yung gilid ng bahay mo.
1: Hmm.
0: Sabi niya, hindi daw. Hindi daw po. Kasi pinangako daw talaga niya sa akin yon.
1: Mm-mm.
0: Tapos, mga isang linggo po, yun po, nagulat po ako, binenta na po nila yung gilid.
1: Wow! So, paano kayo yan?
0: Ano po, kinausap ko po silang dalawa mag-asawa. Sabi ko, hindi ko inahabol yung bahay. Sabi ko, ilang beses na kita sinabihan na mangungupahan kami pero pinilit mo kasi may trabaho ka.
1: Mm-hmm.
0: Ako daw po magbabantay sa mga pamangkin ko. Sabi ko, hindi ko pinangawakan yung gilid ng bahay mo. Sabi ko, dapat kinausap nila lang ako ng maayos.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yun po, hindi po makatingin yung kapatid ko. Tapos, nung pumunta po din yung nanay ko tsaka yung tatay ko, doon ko po nalaman na kesyo, aming doon na hindi naman po totoo yun.
1: Ano?
0: Ano po, yung parang binabarka-barkada ko daw po tong kapatid ko kung saan-saan.
1: Mm-hmm.
0: Na kesyo, inuman daw po doon, inuman daw po dito sa bahay nila. Tapos wala na daw pong ginagawa yung kapatid ko kesyo na lang daw po mag-ininom pag umuwi.
1: Yun yung inaano ng mga magulang mo, sinasabi.
0: Opo, kasi ayun daw po yung sabi ng asawa ng kapatid ko sa kanila.
1: So sinisiraan kang pilit?
0: Parang ganun po. Ewan ko rin po sa mga magulang ko kung bakit sila isa lang yung pinapakinggan.
1: So parang feeling mo, nobody is listening to you?
0: Opo, parang ganun po.
1: Ang hirap din naman noon, no? Na parang gusto mo lang din naman na merong taong makikinig sa'yo. Lalo na yung mga magulang mo sana na sana pinakikinggan ka rin. Kaso, dumadating sa punto na parang, bali, wala ka. No? At dumating pa sa punto na tuluyan ng ibinenta ng kapatid mo, itong tabi nila, yung tinutuluyan nyo.
0: Opo.
1: So, paano kanyan? Anong plano nyo?
0: Ano po, umalis po kami noon kasi yung pamangkin ko po, nag-alok ng trabaho sa asawa ko.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, dito po yung sa Nagaytay. So, sabi ko, sige, sama kami kasi may barracks naman daw po eh. Pwede naman daw po isama yung mga pamilya.
1: Mm.
0: Tapos, sumama po ako noon. Tapos, mga rawang buwan po kami bago umuwi doon sa bahay ng kapatid ko. May nagbalita po na yung mga gamit namin inilabas.
1: Hala, oh. Dahil?
0: Bago po kami umalis nung kinausap ko sila kahit na masama yung loob ko. Sabi ko, aalis kami. Babalikan ko yung mga gamit pag nakaipon na ako ng pera para makapangupahan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nagulat po ako noon na inilabas daw po yung mga gamit namin. Ayun po, basang-basa po yun kasi.
1: Kasi nandun na yung bumili.
0: Opo, andun na daw po.
1: Wow. Na hindi man lang nila magawang ipasok yung mga gamit nyo.
0: Hindi po, kahit nandun po yung magulang namin.
1: Mm-hmm.
0: Pinausap ko po yung tomboy kong kapatid.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, te, pasuyo naman ako ng mga gamit. Kasi iniingatan ko yan. Tapos, wala po. Pag-uwi po namin doon, mga 2 kalahati po.
1: Mm-hmm.
0: Wala na po. Talaga, dumog na po talaga mga gamit namin.
1: Mga kabarangay, kapag ganito yung nangyayari sa ating pamilya, no, na hindi nagkakaunawaan, na parang nabaliwala ka, na parang hindi ka naman itinuturing na parang pamilya, no, even mga gamit mo, ikaw yung nakikiusap, ikaw yung nagmamakaawa na kasi wala naman kayo sa panahon ngayon eh, nung panahon na yan, walang-wala kayo. Siyempre, kailangan nyo ng someone, ano, ng tao na gagabay, na nakakalingaman lang sa inyo, na ituturing kayong pamilya. Pero yung mismong pamilya nyo, wala. Hindi man lang magawang tumulong sa'yo. Miski family mo, miski yung magulang mo, walang magawa. Ang hirap kung walang pagmamahalan sa pamilya. Kasi paano ba maituturing na pamilya ang isang pamilya kung wala nang pagmamahal sa isa't isa? Paano mo maituturing na pamilya ang isang pamilya kung halos araw-araw nagbabangayan, araw-araw hindi kayo nag-iintindihan, at araw-araw hindi kayo nakikinig sa isa't isa? Mga kabarangay, ano pa nga ba ang mangyayari sa kwento ng ating bida? Kailan kaya magkakaroon ng panibagong buhay na mas masaya naman? No, kailan kaya makakaahon itong ating bida? Mga kabarangay, balikan po natin si Ayi. Dito po yan sa programang Talk to Papa. Ako po si Papa Johan sa Barangay Alas 97.1, number 1.

0: song was brought to you by Walter Mart. Sarap maging mom.
1: EQ Diapers. From day one to toddler. EQ Tinyo mo.
0: Bet 88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet 88, your ultimate playground.
2: Barangay LS
3: 97.1.
4: Stronger. Forever.
5: Ang tunog ng immunity, nahirap lumaban sa sipon.
6: Atagal gumaling sa sipon symptoms. Atagal gumaling sa sipon symptoms.
5: Versus immunity na nag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc.
7: Pinalakas laban sa sipon virus. Pinalakas laban sa sipon virus. Pinalakas laban sa sipon virus. Pinalakas.
5: Sa Neozep C Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity versus previous formulation. Tulong para bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet. And exercise. Kaya balik saya sa mga gusto mong gawin.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and get your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2060-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain? Active naman! Pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam niyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C? Habang up to 42% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oras sa Barangay 1029 na.
0: This time check was brought to you by
12: CrimSilk. Join the CrimSilk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
0: Walter Mart. Sarap maging mom.
15: Talagang the best of the best yung mga pinapatugtog mo, Mama Bell.
16: Taga saan ka?
0: Taga Barangay LS.
17: Hello there, Mama Hollins! Malamang like your Mama Emma! Ready kayo sa isang productive na araw. Alam nyo ba, bago ako makarating sa radio booth, marami muna akong ginagampan ng role. Maagang gumigising, naghahanda ng almusal, inaasikaso ang pamilya. Gora sa Pilates Studio, tapos diretso trabaho. May instance. Napansin ko na parang lagi akong pagod. Madaling hingalin, kulang sa energy, kahit kompleto naman ang tulog ko. Yun pala, poor blood health o iron deficiency anemia na. Buti na lang, may Hemerate FA. May 60 milligram of iron recommended for Filipinos per DOHAO number 2010-0010. Folic acid at vitamin B complex na tumutulong sa prevention at treatment ng iron deficiency anemia at sa maintenance ng good blood health with proper diet and exercise. Masanda na akong harapin ang bawat role ko bilang mommy, bilang professional at bilang inyong kabarangay sa radyo. Alagaan ang blood health. Mag-Hemerate FA araw-araw. Help together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus Pyridox in vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
21: Tagasan ba ang masarap ka bonding pag tag-ulan?
22: Taga Barangay Ilis!
23: Bakit RitePed ang binibili mo?
24: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
23: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
25: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
26: Mahirap magpapalit-palit.
1: Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
2: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
26: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Barangay LS 97.1.
28: Number one.
29: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, pala rin na sana tayo.
30: I-talk to Papa na!
14: Marami sa ating mga kabarangay dito sa ating Facebook Live ang nakikisimpatsya at nakaka-relate sa ating bida na si Ay. Kagaya na lamang nitong si Tasha. Relate ako sa caller, napakahirap na ganyan, wala kang kakampi, pray lang. Sabi naman ni Gwen, kami nag-aaway ng mga kapatid ko pero walang siraan, dapat batila. Oo, at yung mga kabarangay natin dito, nagkakasamaan man, sabi naman ni Grace, nagkakasamaan man kami ng loob ng kapatid ko pero never akong nagtanim ng sama ng loob sa kanya kasi mahal na mahal ko mga kapatid ko lalo na't wala kaming mga magulang. Kaso nga lang dito sa ating bida, may mga magulang, may mga kapatid. Kaso parang hindi naman niya maramdaman yung pagmamahal na inaasahan naman niya, no? Dito sa kanyang mga sa kanyang pamilya. Pero paano nga ba aahon o makakaahon pa kaya dito si Ayi? No, sabi naman niya pumunta naman sila ng ano ng Tagaytay, no, at doon naman na sila yata pupunta, sila magtatrabaho. Kaso nga lang nung umalis sila, tinanggal din ng mga kapatid yung mga gamit doon sa bahay na tinitirahan nila doon sa tabing bahay. No? At ang nangyari, ayun, nabasaan ng ulan. Kasi nga, naibenta na yung ipinangako ng kapatid na, oh, sige, yung katabi ng bahay, yung tabi ng bahay ay hindi ko ibebenta. Para sa'yo yan, ipinangako ko sa'yo yan. Pero yung pangakong ibibigay, napako lang din at ibinenta rin sa iba. Mga kapuso, balik nga natin ang ating bida na si Ayi. Hello, Ayi.
31: Hello po.
14: Okay. So, inalis o tinapol, kumbaga inilabas yung mga gamit nyo doon sa tinitirahan nyo nung una na habang kayo ay wala. Na even ito mga magulang mo, hindi kayo maipagtanggol. Anong mga sumunod na nangyari?
31: Ano po nun? Bago po ako umalis nung kinausap ko siyang mahinahon. Mm-hmm. Tapos sabi ko po sa kanya, bigla pong sumilip yung asawa niya. Sabi ko sa kanya, kung may problema ka, magsalita ka. Napakalaki ng katawan mo, sabi ko sa kanya.
14: Oh.
31: Asawa ka ng ate ko, sabi ko. Hindi ako lilipat dito kung hindi ka nagsalita. Kayo, mm-hmm, dalawa, sabi ko. Nananahimik ako dun sa bahay ng anay ko, nakikisama kahit mahirap.
14: Mm-hmm.
31: Sabi ko. Kayo tong pumilit sa akin, nahakutin na yung mga gamit ko, papuntahin na yung kalibin ko rito.
14: Mm-hmm.
31: Tapos, sabi ko sa kanya, ding-ding lang ang pagitan natin, hindi ka marunong magsalita, napakalaki po ng katawan niya. Tapos biglang sumabat tong asawa ng yung ate ko po, ito po si Sheila. Tapos sabi niya, wala daw akong utang na loob, tinulungan daw niya po ako. Sabi ko sa kanya, tehe, sabi ko, sa edad natin na to, sabi ko, alam mo ang ugali ko. Sabi ko sa kanya, na kaya sure, lahat ng tulong niya, hindi ko kinakalimutan, sila mga kapatid ko. Sabi ko sa kanya, tapos sabi ko, aalis kami. babalikan ko yung gamit ko. Sabi ko, sana ingatan mo. Tapos, bigla po ang sagot niya, wala daw po siyang pakialam. Ha? Hindi daw po ako makakabayad ng utang na loob ko sa kanya. Sabi niya sa akin, tapos sabi niya po, pinuputol na daw niya po yung pagiging magkapatid namin.
5: Oh. Oh.
6: Lumarinig mo yun mismo sa kapatid mo? Anong sinabi mo sa kanya?
31: Masakit.
6: Sobrang sakit no na marinig mismo sa kapatid mo na pinuputol niya yung relasyon niyo bilang magkapatid. Anong ginawa mo after? Wait lang, ano ganito? Medyo magulo lang ng konti ha. Tawagin ka lang ulit natin para mas maunawaan natin, okay?
31: Okay po.
6: Nalulungkot ako, mga kabarangay, kasi sinasapit ito ng ating bida. Sinapit ito ng ating bida, no? Sa kanya mismong kapatid, narinig. Nakakapagbuntong hininga, no? Kasi kung sa atin mismo nangyari yon, sigurado maiiyak tayo. Kasi sila nalang inaasahan natin, eh. Hello, Ayi.
31: Hello po.
6: Ano ulit yun? Ano yung mga nangyari ulit? After mo marinig yun, ano ginawa mo? Anong sinabi mo?
31: Sabi ko po sa kanya, hindi naman daw, hindi po, ako ano, hindi naman pwedeng ganon na pinuputol niya yung pagiging magkapatid namin dahil dun sa mga sinasabi ng asawa niya sa magulang namin.
6: Mm-hmm.
31: Tapos, nakita ko sila mama, nandito pala sa loob ng bahay niya.
6: Oh.
31: Nagiinuman. Sabi ko, ma, sabi ko, tara nga, sabi ko, tawagin mo si Papa, sabi ko.
6: Mm-hmm.
31: Andito eh, sabi ko, tamang-taman, dyan pala kayo. Tsaka yung asawa ni ate, sabi ko, usap-usap tayo para sin, sabi ko, hindi ako nagsasabi ng kasinungalingan sa inyo, sabi ko sa kanya. Usap tayong lahat para malaman niyo mismo mga magulang na sino nagsasabi sa amin ng totoo ng bayaw, na, bayaw ko, sabi ko sa kanya.
6: Mm-hmm.
31: Ang ginawa po ng magulang ko, umalis po, pumunta po dun sa pinsan ng tatay ko.
6: Pinabayaan ka na naman.
31: Opo, pinabayaan niya po. Tapos, hindi na po ako umimik kasi alam ko naman na wala po akong laban dun sa isang kapatid ko kasi ayun po talaga yung pinakapaborito nilang anak eh.
6: So, hindi ka man lang nila pinakinggan?
31: Hindi po. Tapos, sabi niya, tapos sabi ko sa kanya, kahit anong away ninyo ng asawa mo, wala akong sinusumbong sa magulang natin, sabi ko.
6: Mm-hmm.
31: Tapos, hindi na po ako mimik. Ayun na lang po yung tinandaan ko yung sabi niya na pinuputol na daw po niya yung pagiging magkapatid namin. Hindi na po ako nun umimik.
6: And I'm sure talagang nanuot yun sa puso mo. Pati
31: opo,
6: sa utak
31: tapos,
6: mo.
31: Oh. Tapos po, nung bago po ako nun umalis, sumigaw pa siya, sabi niya. Well, duwag daw po ako, hindi daw po ako marunong lumaban. Tapos sabi ko sa kanya, paano ako lalaban? Eh, sa magulang pa lang natin, talo na ako sa'yo, sabi ko.
6: Ouch. So, paano yun? Ano pang ginawa mo?
31: Tapos sumigaw po siya sa akin, sabi ko. Sabi niya po sa akin na, hindi lang daw po pagiging magkapatid niya yung pinuputol, pati daw po yung pagiging tita daw po niya sa mga anak ko.
6: Oh. At hanggang ngayon dinadala mo to. Kailan to nangyari?
31: Nung ano po, nung July po yata niya.
6: Dito lang, ngayon taon lang, tong July lang.
31: Opo, ngayon taon lang po.
6: At hanggang ngayon, hindi ka na kinakausap nitong ate mo?
31: Hindi po. Tapos, umuwi po ako nun sa bahay namin para sikasuin po yung gamit.
6: Mm-hmm.
31: Tapos, Okay naman, wala namang sasabi yung magulang ko kasi dun sa bunso kong kapatid na ano, na ito daw pong nanay ko at yung kapatid naming tomboy nagkaroon ng gulo. Ako sabi ko, hindi na ako mangingi alam. Sabi ko kasi na para na akong mababaliw sa, ewan ko sa ano nila, gulo.
7: Ngayon, nasan ka na ngayon?
31: Dito po sa Batangas po, dito po sa trabaho ng asawa ko.
7: So, magkakasama na kayo dyan buong pamilya?
31: Opo.
7: Talagang lumayo na kayo sa kanila?
31: Lumayo na lang po ako kasi para wala ng gulo.
7: Mm-mm. Kaya simula ng July na talagang parang pinutol na di umano yung ugnayan nyo bilang magkapatid, pati pagiging tita mo doon sa mga anak niya. Hanggang ngayon, hindi na kayo nag-uusap?
31: Hindi na po. Binlock nila po ako sa lahat ng account niya.
7: Pero ang mga magulang mo, nag-uusap pa ba kayo?
31: Nag-uusap po. Nagsasumbong po siya sa akin na kayo, yung bahay po kasi niya, binenta na po talaga.
7: Kaninong bahay ba talaga yun? Kumbaga hindi
31: bahay
7: sa...
31: Bahay po yun. Hindi po, bahay po yun ng kapatid ko talaga. Tapos mm-hmm. binenta po niya, nakisama po siya dun sa nanay namin.
7: Mm-hmm.
31: Kaya sama-sama na po sila doon.
7: Okay. Ay, ang hirap din naman kasi nung pinagdaanan mo, no? Pero ikaw ba, tanong ko lang ha? Kasi, syempre nakinig lang natin kanina is yung mga naitulong na ginawa niya para sa'yo. Tapos isinusumbat niya minsan, ganyan. Tapos hanggang sa parang wala na, pinutol na. Pero ikaw ba, may mga naitulong ka rin ba sa kanila?
31: Nung madalaga po kami, nauna po kasi siyang nag-asawa.
7: Mm-hmm.
31: Tapos, humingi po siya ng tulong. Hindi ko naman po yung sinusumbat. Alam naman po niya yun. Hindi ko po yung sinusumbat sa panganay niya. Kaya masakit po sa akin, bakit yung tulong niya dito sa bunso ko, tinumbat niya po na. Tapos, pinutol niya po lahat-lahat sa akin.
7: Mga hindi nakita yung mga tulong na ginawa mo.
31: Opo.
7: At ang nakita lang nila yung mga masasama. Minsan ganyan lang daw din man eh. Sabi nga ng karamihan, sa dinami-rami ng mga mabubuting bagay na ginawa natin sa isang tao, makagawa lang tayo ng isang mali. Yun yung makikita natin. Pero kung wala naman talaga tayong ginagawang mali, no? Tapos ganito yung pakitungo sa atin, ang hirap sa ating puso, sa ating isipan, na halos gabi-gabi, alam ko, gabi-gabi iniisip mo yan kahit araw-araw, no? Kasi
31: opo,
7: sila yung taong sana nandyan sa tabi mo kaso
31: kaya
7: wala sila, iniwan ka. Ano ba ang pinakang gusto mong itanong sa ating mga kabarangay?
31: Yung mga gamit ko po sana kasi kinausap ko po siya, inano ko po siya sa OWA. Tapos ang ano po, nauna po pala siya, sabi daw po ng asawa niya, nagpa-blatter daw po.
7: Mm.
31: Gawa daw po na may nagbabanta daw po sa asawa niya, ganun.
7: Mm-hmm.
31: Eh sabi ko, gusto ko lang anuhin yung gamit, kung ano bang pwedeng gawin. Eh sabi po nung OWA, kailangan daw po nilang bayaran. Kinausap ko po yung kapatid ko, ayaw daw po niyang maglabas kahit piso.
7: Aling mga gamit? Yung mga gamit yung nasa bahay na nilabas nila ba?
31: Opo. Yung mga damit po na nasa maleta, yung Dora Box po kasi, wala na po yung mga gamit sa Dora Box, tsaka yung Dora Box namin wala na po.
7: Mm-hmm.
31: Yung salamin na lang po talaga, yun na lang po talaga yung buo na nakuha namin.
7: Ano pa yung mga gamit na sanang inaasahan na makukuha doon?
31: Yung mga damit po, tsaka yung mga kaldero po, yung mga ano po talaga.
7: Mga saka gamit yung sa bahay.
31: Opo. Ang hawak ko lang po kasi talaga yung mga birth ng anak ko nung umalis kami doon. Mm-hmm. Ngayon lang po talaga.
7: Pero ngayon, kumusta ang lagay nyo ngayon dyan? Sa Batangas nga ba ulit?
31: Opo.
7: Kumusta na kayo dyan? Pero meron naman kayo mga nagagamit?
31: Meron naman po kami nadala kahit paano.
7: Mm-mm. Okay, sige. Ganito, pakinggan mo mamaya yung mga masasabi ng ating mga kabarangay, okay?
31: Okay po.
6: Mm-hmm. Balikan ka na lang namin. Ay, maaari ba namin maipakita, maisilip yung larawan mo?
31: Huwag na lang po.
6: Sige, okay, naunawaan naman namin. Anyway, balikan ka namin mamaya at pakinggan mo yung mga masasabi ng ating mga kabarangay, okay?
31: Okay po.
6: Alright. Mga kapuso, mga kabarangay, sa tingin ko, hindi lang basta nito sa mga gamit. No? Yung hindi lang nila pagkakasunduan, yun yung pinakang pinoproblema natin dito. Kasi kung gamit at gamit lang, makakabili naman tayo. Pero kung yung hidwaan nyo sa pamilya ang hindi maayos-ayos, yun sana ang pinakang bigyan natin ng pansin para dito sa ating bida na si Ayi. Mga kabarangay, live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS 97.1. Ano ba masasabi nyo sa kwento ng ating bida? Anong pwede nating maibigay na advice? Kayo ba ay nakaranas din ng ganitong kalupitan mula sa iyong pamilya, sa inyong mga kapatid at magulang, no? Na hindi nyo man lang naranasan ang tunay na pagmamahal na inaasahan nyo sa inyong pamilya. Alam natin itong si Ayi, umiiyak gabi-gabi. Iniiyak na lamang ang mga sandaling alaala, no? Na kapait bilang isang anak at bilang isang kapatid. Mga kapuso, mga kabarangay, basahin natin yung mga komento mamaya sa ating pagbabalik. Ako po si Papa Johan, dito lang sa Talk to Papa sa Barangay Alas 97.1, number 1.

0: Sakit ng ngipin ko, pakitignan nga.
1: Ay nako, sira na lahat. Isang ngipin mo lang ang maayos. Hindi ka ba nagtutoothbrush?
0: Si Doc naman parang hindi nag-iisip. Siyempre, isa lang ang sinisipilyo ko.
1: Bakit?
0: Eh, toothbrush nga eh. Sinabi ba'ng teethbrush? Basic grammar naman, Doc.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pinaka-challenge sa papayohan nyo lately, yung pabalik-balik na itchy sore throat dahil sa panahon at pagod. Sure ako, guess nyo yung hassle na feeling itchy and sore throat na pabalik-balik. Sabay-sabay tayong mag-walling with matching emote line. Kailan ba ang ending ng itchy sore throat ko? Na-discover ko na ang The End of Itchy Sore Throat. Solmilk's throat spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan, tanggal pa ang viruses at bakterya na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmilk's throat spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2-4 times lang every 1.5-3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine Digluconate is the generic name of Solmilk's throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
5: Tagasan ka?
6: Tagabalong bato!
5: Tagasan ka?
6: Taga-barangay LS!
7: Ang healthy naman ng anak mo.
8: Naku, sakitin din yun.
7: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
12: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
13: May tapang na hindi sumusuko.
14: May angking diskarte para magtagumpay.
15: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
16: Yan ang pangis ng layon.
17: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Bakit RitePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Barangay LS 97.1. Forever number one.

0: siya pinakinggan, no? Even yung kanyang mga magulang, no? And even yung kanyang mga kapatid ay walang ginawang mabuti. Kumbaga parang nawala na yung mga mabagagandang ginawa eh. Kasi yung pinaka mga hindi maganda na lang yung nakikilita na rin natin. Ang hirap kasi ikaw lang naman yung taong gusto mo ng pagmamahal ng kapatid at mga magulang pero hindi ka nila napapakinggan. Hindi na ipaparamdam sa'yo yung pagmamahal na hinahanap-hanap mo. Mga kabarangay, comment na tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay Alas 97.1. Programang Talk to Papa at kasama niyo pa rin si Papa Johan. Eto, basa na tayo ng mga komento nyo. Sabi ng ating mga kabarangay, tulad na lamang nitong si Ricardo, may mga magulang tayo o kayo, dapat ang magulang nyo ang mamamagitan. Bilang magulang, ako kailangan nasa gitna ka na lang pag may mali sabihan, hingi ng pag-unawa at ng pinagkasalahan. Bilang magulang, mali kasi ang magulang kaya may ganyang mga nangyayari sa mga anak. 5 ang anak ko. Tulad ko, may isa na nagkamali pero kinakausap ko silang 4. No, huwag nyong bibitawan ang kapatid nyo. Kailangan nyo ng aalalay. Bilang pamilya, salamat naman at sumunod sila. No, naawa ako sa sender natin, sa caller natin. At yung epal na bayaw niya ay ayaw. Bakit mas marunong pa? No? Bakit kaya ganyan ba siya? Tanong mo, iha, baka naman ampon ka lang, kaya ganyan sila sa'yo. No, ang hirap din naman kung halimbawa't mo maitano at malaman mo na ampon lang din naman. Pero di natin sure, no? Sabi naman ni Patrick, di cut off mo lang yan sa buhay mo and mabubuhay ka naman kahit wala yung kapatid mo. Sabi naman ni Lilia, di hayaan mo na lang sila, darating yung araw na lalapit din yung mga yan sa'yo. Ang sabi naman ni Maria Elena, hayaan mo sila. Basta ingatan mo yung sarili mo, pati yung mga anak mo at asawa mo. Basta huwag ka lang, huwag mo lang mamaltratuhin ng asawa mo. Huwag ka lang sana maltratuhin ng asawa mo. And magkaroon ka sana ng peace of mind. Ito naman ating mga kabarangay, katulad ni Zeline na naiiyak. No, nakakaiyak yung nangyari sa life mo, te, and relate talaga ako sa ganyan. Pinalayas ako ng mga magulang ko dahil naniwala sila sa paninira sa akin ng partner ng kuya ko. Katrabaho ko, siniraan niya at mismong pamilya ko sa ngayon, nakatira na ako sa family ng partner ko. Doon ko naramdaman yung feeling na parte ka ng pamilya kesa sarili mong pamilya. Ang hirap din naman nun, no? Na hindi mo maramdaman yung pagiging family mo sa totoong family mo. Pero naramdaman mo yun, yung pagmamahal ng isang pamilya sa iba. Maraming nakakaranas ng ganito. And I'm sure, si MJ Kanya, nakakalungkot ng kwento ni caller. Ang masasabi ko lang sa kanya, mag-pray ka at ipakita mo sa kanila na kaya mo ang mag-isa kahit wala sila. Kesa ganyan na ginagawa sa'yo, isipin mo na lang ang mga anak mo at asawa mo. I-pray mo na lang sana na maging okay kayo. And always positive lang. And alam mo, bilang balang araw, giginhawa ka at pakakaraos sa buhay. God bless always. Mga kapuso, mga kabarangay, balik natin ang ating bida na si Ayi. Hello, Ayi?
1: Hello po.
0: Ayi, ako sobrang nalulungkot sa nangyari sa'yo, no? Kasi bata ka pa lang, hindi mo na naranasan ang pag-aaruga ng magulang, no? Nabuo, no? Kasi ang nag-aaruga sa'yo is yung mismong lolo't lola mo. Kaso nga lang, dumating sa pagkakataon na nawala sila. Naggumuho din yung mundo mo kasi wala nang aalalay sa'yo hanggang sa napunta ka lang muli sa magulang mo. Kaso nga lang, nung time na yon, hindi mo rin maramdaman na may magulang ka. Kasi yung sana panahon na pinakikinggan ka, hindi. Hanggang sa lumaki ka, no, at karamay mo naman itong ate mo. Kaso nga lang, itong ate na pinaniwalaan mo, na minahal mo, no, na nangako sa'yo. Kaso lahat ng pangako na yon ay nabaliwala. Nawala. Na sana ipinangako sa'yo na andyan yung katabi, na pwede mong tirhan, pwede mong bahaya.

0: pero nawala lang, ibinenta lang sa iba. Mahirap sa'yo bilang isang anak at bilang kapatid, no, na hindi ka napapakinggan. Nobody is listening to you. Even yung mga, tawag dito, yung mga sinasabi ng kabarangay natin na epal, kumbaga asawa ng kapatid mo, no, na sinisiraan ka pagdating dito sa mga magulang mo. Kaya itong mga magulang mo, yun yung pinakinggan, parang galit na rin sa'yo. Mabuti na lamang ay na wala ka na doon. No? Wala ka na doon kasi mas okay na malayo ka sa kanila kaysa araw-araw mo silang nakikita, araw-araw kang hindi ka pinakikinggan. Mas mahirap 'yon. Pero mabuti na lamang nandiyan ka sa Batangas, no, malayo sa family mo. At kung yung pinoproblema mo o yung mga gamit doon na nandun sa kanila, I am sure makakabili ka pa naman. No, hayaan mo na lang yun. Mga gamit lang naman yun. Material na bagay lang yun. Tama, di ba?
1: No.
0: Kasi itong mga material na bagay na to, nabili mo lang siya noon at pwede mo siyang palitan ngayon. Siguro, maaari kang bumili ng bago. No? At least dun sa bago na yun, hindi mo na sila mas maaalala. Diba? Magagamit mo, mas okay. Sige, yung mga kaldero, mga kawali, kung anumang mga bagay na yun, mga damit na yun, makakabili ka pa naman, diba? Kasi pag isinuot mo yung mga bagong damit mo, ay, ito na yung pinaghirapan ko ngayon. O, ito yung nagluluto ako sa mga bagong kaldero, ito na yung pinaghirapan ko. Kaysa kukunin mo pa yung mga nandun sa kanila na magpapaalala sa'yo ng pait na nakaraan dulot nila. Wag na lang. No? And, hindi ka naman pababayaan ng Panginoon. Nandyan si God na para umalalay sa'yo. Kaya nga inilayo ka niya dito sa pamilya mo. Kasi itong pamilya mo ang nagbibigay ng tawag dito, ng puot sa puso mo. Sana ngayon, ito kasama mo naman yung anak mo, yung asawa mo, magkasama kayo dyan, and I'm sure masaya kayong nabubuhay dyan. Though mahihirapan talaga ang buhay, andyan talaga yung mga problema darating sa atin. Minsan mahihirapan tayo, kulang ang sweldo, ang hirap ang hirap i-manage ng pera. Pero malayo ka dun sa taong mga nagbibigay sa'yo ng puot sa puso mo. Okay? So don't forget to pray. I know kailangan mo ng taong yayakap sa'yo. Eh, nandyan yung asawa at mga anak mo. Alam mo, gustong-gusto kitang yakapin. Kasi ang hirap nung pinagdaanan ng isang anak na gusto lang naman ng taong yayakap sa kanila, lalo na ang gusto mo rin naman yung pamilya mo, yung nanay, yung magulang, yung kapatid mo, na hindi man lang nila nagawang yakapin ka, o anak, o kapatid, bunso. No, yakapin kita kasi ang tagal kong hindi nakinig sa'yo. Sana dumating yung pagkakataon na ganun. Kaso, mukhang mahirap. Ipagdasal natin sila. No? Pero sana lang, huwag sasama yung loob mo. Oo, ginawa nila yon, nagawa nila yon. Pero huwag ka sana magtanim ng sama ng loob diyan sa puso mo. No? Kasi kapag namutawi yung sama ng loob, yung sakit, ikaw lang din yung mahihirapan. Patawarin mo sila. Kasi nangyari na yon at nakalipas na yon. Kasi sabi nga nila, pag napatawad mo na yung mga taong gumawa sa iyo ng masasakit, mas masarap sa feeling, mas masarap kumibo, mas masarap bumangon araw-araw kasi wala nang bigat sa puso mo. Di ba?
1: No po.
0: Okay, so sana, sige, pumunta ka sa simbahan o kaya dyan sa bahay mo, sa kwarto mo, magdasal ka, pagpatawad mo sila. Kahit hindi mo masabi sa kanila personally, at least sa puso mo, alam mo, pinatawad mo na sila. Okay?
1: Okay po.
0: Alright. Nakikinig itong pamilya mo. Ano bang gusto mong sabihin sa kanila?
1: Ma, kung nakikinig ka man sa

0: Sana matuto kang makinig sa akin bilang anak ko. Saka isila sana yung sinabi mo isang biro na lang. Sabi yung sinasabi mo sa akin na ito ako bilang kapatid. Kasi kahit na ilang buwan na yung lumipas, alam niya ni Ate Christine, sinasabi ko, pinabangungot pa rin ako yung pinabangungot pa rin ako sa mga sinasabi mo sa akin. Ay, kasi wala naman akong ginawa sa yung masama, alam mo yan. At sa'yo pa nga humingi ng payo. Kaya sana, maisip mo na, maligit sinabi mo na, itinatakwil mo ako bilang kapatid mo. Kasi ikaw na lang tong nilalapitan ko sa atin. At sila mama, alam mo naman na ikaw lang yung pinapakinggan. Kaya na umiral pa rin yung pagiging ate mo bilang kapatid ko. Ayun lang po, Papa. Yun.
1: Maraming salamat, Ay, sa pagbahagi ng iyong kwento. Isang yakap para sa iyo. Salamat. Mga kapuso, mga kabarangay, yan ang kwento ng ating bida na si Ayi. I know marami sa kabarangay natin na nakarelate sa mama ang loob din sa mga magulang at kapatid. Gayunpaman, matuto pa rin tayong magpatawad. Mahalin ang mga taong nandyan na sumusuporta para sa atin. Mga kabarangay, rambuhan na po tayo sa ating pagbabalik. Comment na tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay Alas 97.1. Ako po si Papa Johan sa Barangay Alas 97.1 Forever.

May problema ka ba? Di ba? Sabi sa iba. Dito sa Talk to Papa, papatukain mo na. Ikasamay pa, Rambo! Rambuhan na tayo mga kabarangay. Dito po sa programang Talk to Papa. Kasama niyo pa rin si Papa Johan at eto sa mga may mga galit hinanakit. Sama ng loob. Yan, paputukan na natin itong mga sama ng loob nyo. Sino bang mga tao yan? Comment na tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangelas 97.1. O kaya naman, mag-PM kayo sa akin. Makikifollow na rin po nung muna mga kabarangay. Sila kasi sigaw, isang bansa, isang barangay. Full tank kayo. Rambo kayo. Simulan na natin to si Christina. Papa Johan, pinaparambo ko lang po yung asawa ko na si na busy sa pamimingwit ng isda. Sa ilog, si Noel Manalo, may nahuli ka naga. Ay bakit wala pa yata? Ito sa barangay Bubukal, Santa Maria, Laguna na. Ay, parang nakaka-enjoy kasi ano, mamingwit, no? Manghuli ng isda. Kaya nga lang, minsan ang tagal-tagal mo nang manghuli ng isda, pero walang ano, wala kang nahuli. Magkano yung fishing rod, magkano yung pain, magkano yung ano, yung gamit na panghuli ng isda. Tapos wala, pag uwi mo, wala kang dala-dala. Dada, full tank ka. Rambo ka. Si John Mark. Papa Johan, pinaparambo ko lang po yung mga kasamahan ko dito sa junk shop na masisipag magtrabaho na si JR, Tatay Fred at si Ambe. Thank you po. Si Sha... Ay, wag na banggit yung pangalan. Papa Johan, pinaparambo ko lang po yung lola at mother ko dahil nagagalit sa akin dahil wala pa akong work na. Ilang taon ka na ba? Mukha kang bata sa picture. Pero kung nasa tamang edad ka naman at nakagraduate ka na, napaaral ka na, baby, it's time naman para magtrabaho, para makabili ka na naman ng mga mga gusto mo. At saka makatulong ka naman. Imbis na ano, no? Kampihan siya, nag-aalat din, parang nanay din. Magtrabaho ka na kasi! Ayan tuloy, yung magulang mo, tsaka lola mo. Pero syempre naman, mga kabataan ngayon, no? Syempre, even me, when I was, nung pagka-graduate ko, syempre, nagpahinga naman muna ako. Mga ilang buwan na, mga tatlo. Tapos naghanap na agad ako ng trabaho. Ayun. Tapos binili ko lang yung ano, binili ko yung gusto ko. Na para din sa kanila. Ayun yun eh. Thank you si Vanessa. Papa Roa, pinapa

0: Rambo daw yung kanyang sarili, si Abanes Formentera. Ayan, si Isabelita, pinaparambo daw si Shania Castillo na nag-roller skate sa loob ng bahay na nakakailang. Si John Mark Borromeo, Papa Johan, pinaparambo ko lang po yung mga kasama ko na masisipag. Ayan na nga yung kanina. Si Eloisa, pinaparambo daw si Nino na lumusong sa baha para makahuli ng hito. Ngayon po, puno ng hito yung ref nila. Isang linggong ulam. Wow! Ang sarap naman nun! No, ano ba masarap na luto ng hito? Actually, hindi pa ako nakakain ng hito. Pero ayan na, sana lang. Blessing yan. Bagamat kayo man ay binaha, at least may blessing ang inyong ref, ang inyong mga laman ng mga tiyan nyo. Sa ating mga nag-PPM, si Nathaniel Papa Johan, pinaparambo ko lang po si Nathan Valle, uulan na naman ng malakas bukas. Si Eileen, hello Papa Johan, pinaparambo ko lang po yung yung araw na to is stress dahil sa chat highs. Bakit naman? Ito, si Jemarine, pinaparambo ko lang daw yung sarili ko dahil tapos na maglaba kahit medyo nahaulan, baka makatuyo, tutulo lang. Alright, si Mark Joseph, si Zanti, si Jelly Lucilo, si John Marlo, Cueto, Ronquillo, pinaparambo daw yung kanilang helper na ayan, sa Batang Lala Move. Sa ating Facebook Live, si Gwen C, si John na Mabasang. Dahil dyan, full tank kayo! Rambo kayo! Sabay-sabay yung tanong to, ha? Si JB De La Cruz, pinaparambo daw si Juljul Sawe, na naman po sawi na naman sa pag-ibig. Ay, ikwento mo na yan. Dito sa Talk to Papa bukas, naghahanap agad ako ng bibida para bukas. Si Christine, pinaparambo daw yung kanyang boyfriend na si Kenneth na sobrang sipag. Eme-eme, sa una lang yan, bukas-bukas si kayo iiyak. Sarat. Si Gabs, pinaparambo daw yung mga kasama niya dito sa Carbon Zone Unlimited. Sino pa? Si Molina MCN, pinaparambo daw yung mister niya na sobrang sipag kahit maulan tatrabaho miski walang tabi sa gabi. Ay, si Emerson, pinaparambo daw yung si Uncle Isko na pilay naman kakainom ng alak. Si Alexander, pinaparambo daw si papa niya na si Alexander nakikinig. Ay, si Jessica, pinaparambo daw yung kanyang papa at nanay na si Cecilia at si Wilson Agapito kakatapos lang kumain kahiga na naman. Pagkatapos po kumain, medyo galaw-galaw muna kaya magiging stagnant yung beer belly natin siya. Parang si Papa Johan. Si Carla Del Rosario, pinaparambo daw yung kanyang asawa na si Hannah at Takador. Ayan, na Dragona. Taga rito sa Silang Cavite. Si Jelly, si Catherine, si Jemarine Mugas, si Sweet Cell Razon, Molina Ann, Sunshine Diamante, si Jay Macalan Saga. Ayan, si Catherine Castro. Para sa inyo, maraming salamat. Isang bansa, isang barangay. Full tank kayo. Rambo kayo. At mga kapuso, ito na po ang dapat nating abangan sa kwento ni Papa Dudut sa Barangay Love Stories.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Pero mahal, tanggapin na lang natin. Kung ibibigay sa atin ang Panginoon, sobrang magpapasalamat tayo. Pero kung hindi, sapat na rin sa akin na nandyan ka, mahal.
3: Alam mo, naisip ko, bakit kung sino pa yung walang-wala sa buhay, bakit sila pa yung binibigyan ng maraming anak? Samantalang tayo, kahit isa man lang sana.
4: Pag sa buhay, may mga gusto tayo na kahit na anong gawin natin ay hindi natin makuha. Yung iba tinatanggap na lang, pero meron namang pilit nilalabanan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang gustong-gustong makuha ngayon? Pakinggan ang kwento ni Jasmine sa Barangay Love Stories, #BLS, Pagiging Ina.
1: Barangay LS 97.1.
0: kayo ba? Ano ba yung mga gustong-gusto nyong makuha? Ako gusto ko magkapera. Nang malaki, syempre. Kaso hindi ko pa naman makukuha ngayon. Darating din yung panahon. Pero sabi nga, hindi naman lahat ng ginusto natin sa buhay ay makukuha natin agad-agad. Minsan, kailangan lang talaga natin paghirapan, pagsumikapan para makuha natin ang mga bagay na ito. So, ganyan pa man, pakinggan natin, abangan natin yan ang kwento ni Papa Dudut sa Barangay Love Stories. And thank you sa mga kapuso natin, mga kabarangay na nakasama natin today. At mga kabarangay, pakinggan din tayo sa GMA News app. Yan, i-download na natin sa App Store, Play Store para makinig na rin sa audio live stream ng Super Radio DZBB at ng Barangay LS 97.1 Forever. I-download na at pwede nyo na kaming mapakinggan dyan. Mga kabarangay, naghahanap na po agad-agad ako ng panibagong bibida para bukas. So, pag-usapan natin, mag-PM na kayo sa aking Facebook. Hanapin nyo lang Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. At bukas, makakasama na rin natin si Papa Ace. Pwede rin kayo mag-PM sa kanya, P-A-P-A space A-C-E. Mga kapuso, mga kabarangay, thank you so much. Ito po ang Talk to Papa sa Barangay Alas 97.1 Forever.

0: song was brought to you by
1: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang BBTU. Mag Farex B araw-araw. Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
2: Barangay LS 97.1.
3: Stronger.
4: Ang pinaka-challenge sa papayohan nyo lately, yung pabalik-balik na itchy sore throat dahil sa panahon at pagod. Sure ako, guess nyo yung hassle na feeling itchy and sore throat na pabalik-balik. Sabay-sabay tayong mag-walling with matching emote line. Kailan ba ang ending ng itchy sore throat ko? Na-discover ko na ang The End of Itchy Sore Throat. Solmilk's throat spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan, tanggal pa ang viruses at bakterya na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmilk's throat spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2 to 4 times lang every 1.5 to 3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine Digluconate is the generic name of Solmilk's throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang pangis ng layon.
10: Gerald Anderson, Easy

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos.

0: salita. Ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa. At siya ring gumagapi na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa. Sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: This program is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Basta usapang puso.
4: Sandali, gusto mo talaga akong ligawan?
5: Oo! Wala namang magagalit, diba?
4: Ngayon na nga lang ako umibig. Makubuo kaya pa.
5: Kung may kwenta siyang ina, hindi niya kayo pababayaan ng ganyan.
6: Iisa lang ang barangay ng Pilipino.
7: After 8 years ay naging kami ni Attorney Romahan Papadudos.
8: Sa Barangay Love Stories.
6: Nasa TV na ang Forever.
9: Ang daming magagandang kwento mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya lubos ang pasasalamat sa iyo ni Papa Dudut ng Barangay Love Stories. Sa dami ng pagpipilian, hindi mo kami iniwan. Ikaw ang number one sa puso namin. Mahal ka namin, kabarangay. Dito sa Barangay LS, tayo ay stronger forever.
10: Number one.
11: Stronger.
12: Pinadiba!

0: TILS 97.1. Forever. Number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
1: Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Magandang tanghalian po sa inyong lahat, mga kapuso. 3 minuto makalipas ang alas 12 ng pananghalian, kabarangay. Tayo po ay napapanood sa ating live streaming via Facebook page and TikTok. Kaya para kayo po ay updated kahit nasaan pong lupalop kayo ng Pilipinas at buong mundo, hanapin na po kami sa aming mga social media. At alam ba ninyo, pwede rin tayong pakinggan via GMA News app. I-download na yan sa App Store or Play Store para makinig po kayo ng Super Radio DCDD at Barangay LS 97.1. Kumusta po kayo? Isang mainit-init na tanghali na po sa inyong lahat, mga kabarangay. Ito yung matagal na nating nami-miss na weather. Sa wakas, wala nang tatago sa firewall ng bahay ninyo. Parang nalugi yata ako, ha? Last year waterproof ako ng firewall ko. Ngayon may mga tumatagas na tubig na, mga kapuso. Ngayon pala umuulan na. Umuulan na naman. Talaga namang ang ating panahon hindi mo masasabi. Sala sa init, sala sa lamig. Ayan, ha. Sa mga kapuso natin dyan na lalabas ngayon ng bahay, dala kayo ng payong. Tandaan, bawal magkasakit kasi wala kang jowa. Wala mag-aalaga.

0: Barangay LS 97.1 Stronger Forever, Stay Dry Ka Barangay.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Pero mahal, tanggapin na lang natin. Kung ibibigay sa atin ang Panginoon, sobrang magpapasalamat tayo. Pero kung hindi, sapat na rin sa akin na nandyan ka, mahal.
3: Alam mo, naisip ko, bakit kung sino pa yung walang-wala sa buhay, bakit sila pa yung binibigyan ng maraming anak? Samantalang tayo, kahit isa man lang sana.
0: Pag sa buhay, may mga gusto tayo na kahit na anong gawin natin ay hindi natin makuha. Yung iba tinatanggap na lang, pero meron namang pilit nilalabanan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang gustong-gustong makuha ngayon? Pakinggan ang kwento ni Jasmine sa Barangay Love Stories, hashtag BLS, Pagiging Ina.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

ay may mga gusto tayo na kahit na anong gawin natin ay hindi natin makuha. Yung iba ay tinanggap na lamang, pero meron naman na pilit na nilalabanan. Ikaw ka barangay, meron ka bang gusto na makuha ngayon? Dear Papa Dudut, ako po si Jasmine, 36 years old. At isa po ako sa inyong mga maraming tagahanga at parating nakikinig sa inyong programa. Naglakas loob po ako na sumulat sa inyo kasi gusto ko pong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Tatlo kaming magkakapatid at simula nung iwan kami ng tatay ko at si Nanay Mila ko na lamang ang tumatay yung haligi at ilaw ng aming pamilya. Kinambanan niya ang pagiging isang ina sa amin ng Ate Daisy at Kuya Crisanto ko sa abot ng kanyang makakaya. Nalaman ko ang dahilan ng hindi pagbalik ng tatay sa bahay. Yun ay ang pagkakaroon niya ng ibang babae, ibang pamilya. Kaya siguro ay ganoon na lang din ka-overprotective ang nanay sa akin pagdating sa pagpili ng pagkakaroon po ng love life. Papa Dudut, nang magkaroon ako ng boyfriend ay sobrang ayaw ng pamilya ko sa kanya. Ang sa akin lang, Papa Dudut, kilala ko na si Romeo simula pa noong elementary at nung manligaw si Romeo noong high school, ako ay sinagot ko na kaagad siya. Kasi madalas na nilalait ng pamilya ko si Romeo kasi hindi daw ito gwapo. Pero pinaglaban ko talaga si Romeo sa kanila kasi sigurado akong mahal na mahal niya ako, Papa Dudut.

0: Nagtatrabaho naman po ako. Nag-i-inter-island po ako.
1: Kaya bang buhayin niya ng anak ko at ang magiging apo ko?
2: Nay, malaki naman na si Jasmine. Tsaka may trabaho na rin si Romeo.
1: Daisy, hindi tayo nakakasiguro sa trabaho na yan.
0: Tita, mag-a-abroad naman po ako. Kailangan ko lang po ng experience. Tsaka mag-a-apply po ako ng international na barko para po malaki-laki yung sasahurin ko.
1: Kung ganon, saka mo napakasalan ng anak ko kung malaki na ang sahod mo.
2: Nay.
1: Ay nako, hindi ako nadadala sa mga ganito. At huwag na huwag kayong magkakamaling may gawin, ha? Huwag mong mabuntis-buntis ang anak ko para mapilitan kayong magpakasal. Mas lalong hindi ako papayag.
0: Tita naman po, nare-respeto ko po si Jasmine. Hindi po namin ginagawa ang bagay na

0: Wala po akong balak ngayon, hindi pa kami kasal.
1: Sinasabi mo lang yan, pero... Ay, naku, naku. Huwag niyo talagang susubukan, ha?
2: Grabe, ang ingay niyo naman. Natutulog yung tao eh. Bakit, ano ba meron? Ba't ka nandito?
0: Gusto kong pakasalan ang kapatid mo.
2: Ah, talaga? Eh, paano magiging itsura ng pamangking ko nito?
3: Santo, huwag kang ganyan.
2: Bakit, nagsasabi lang ako totoo.
3: Mahal ko si Romeo. Kahit anong sabihin niyo sa kanya, mahal ko siya.
2: Alam mo, Bunso, inaalala ko lang naman yung kapakanan na magiging pamangkin ko eh.
3: Anong gusto mo? Maging tulad ng tatay natin. Gwapo nga, pero iniwan naman tayo.
1: Tama na nga yan.
3: Bakit ba ganyan kayo kay Romeo, ha? Matalino siyang tao. Nagsumikap siya para makapagtapos. May trabaho siya. Matino siyang tao.
0: Tita, Crisanto, alam kong may mga hinahanap kayo na wala sa akin. Hindi naman talaga ako biniyayaan ng kapugian eh. Pero hindi ko sasaktan si Jasmine. At tutuparin ko ang lahat ng pangako ko sa kanya.
2: Tatandaan ko yan. Kayo na nga mag-usap. Parang kailangan ko mag-basketball sa labas eh.
1: Anong oras ka na naman uuwi mamaya?
2: Basta, ang malaganay, uuwi po ako ng buhay.
1: Handa ka na ba talagang maging asawa ng anak ko?
0: For better, for worse po.
1: Ay nako, ayaw ko ng worse-worse na yan ha. Siguruhin mong maganda ang buhay ng anak ko.
0: Yun naman po talaga ang goal ko, tita.
1: Gawin mo muna bago mo pakasalan ng anak ko. Siguro umalis ka na muna. Kakausapin ko lang ang anak ko.
4: Ay, sige na, Romeo. Umalis ka na muna. Kakausapin lang namin yung kapatid ko, ha?
0: Sige po. Alis na po ako. Jasmine.
1: Mahal mo ba talaga yung Romeo na yun?
3: Opo, Nay.
1: Kahit ganun ang itsura?
3: Nay, hindi naman pangit si Romeo eh. Kayo talaga ni Crisanto, nakakadismaya kayo.
1: Eh, Jasmine, talaga bang mabubuhay niya kayo?
3: Mag-a-abroad naman po siya, ma. Hindi niya po ako pababayaan. Tsaka, may trabaho din ako.
1: Alam mo, ang kinabukasan mo lang naman ang inaalala ko. Kung ako talagang tatanungin mo, hindi pa ako papayag sa kasal-kasal na yan. Wala pa kayong pera. Hindi pa mapera ang lalaking yun. At hindi natin alam kung magkakapera nga siya.
5: Sa kabila ng lahat ng pandalait nila ay hindi ako nagpatinag. Sigurado ako sa aking nararamdaman at alam kong kayang-kaya naming bumuo ng pamilya na hindi kami maghihirap dahil pareho naman kaming may trabaho at masipag. Umabot ng ilang buwan ang panunuyo namin kina nanay at sa totoo lang ay pwede naman talaga kaming magpakasal pero nire-respeto pa rin namin si nanay. Hanggang isang araw ay nakumbinsi namin si nanay sa tulong na rin ni Ate Daisy. Agad kaming nagpakasal na dalawa ni Romeo at tinupad nga niya ang kanyang pangako. Natanggap siya sa international na barko. Malaki ang sahod niya at hindi na kami nahihiya kina nanay dahil wala na dapat isyu pa sa lalaking pinakasalan ko. Nagpatayo kami ng sarili naming bahay, malaki talaga. Pero umabot na kami ng 10 years ay hindi pa rin kami biniyayaan ng anak. At yon ang bubog naming dalawa na sana'y magkaanak kami. Kasi parang ang lungkot ng malaking bahay na walang mga batang naglalaro papadudod.

0: ayoko na rito. Nalulungkot ako.
1: Nay, kailangan nyo manatili dito sa ospital para gumaling po kayo.
0: Nakakabagot dito eh.
1: Kaya nga, pumagpagaling na kayo para makauwi na tayo.
0: Alam mo, gustong gusto kong umuwi at makita man lang yung apo ko sa iyo. Eh, kailan ba kayo magkakaanak ng asawa mo? Ano bang sabi ng doktor? Wala na ba talagang pag-asa, ha?
1: Nay, may pag-asa pa. Yan din ang gusto kong mangyari para maranasan ko na rin na maging isang ina. Walang araw at gabi na hindi ko pinagdarasal na sana bigyan naman kami ni Lord ng anak, kahit isa lang. Nay?
0: Baka pinarurusahan ako ng Diyos.
1: Nay naman, huwag nga kayong mag-isip ng ganyan.
0: Baka tama nga yung sinasabi ng mga tao. Baka pinarurusahan ako at kayong dalawa ng Ate Daisy mo nagka-problema dahil sa akin. Kaya kayo hindi magkaanak kasi kumalas ako sa pagkamadre ko noon. At estudyante ko pa ang naging asawa ko na iniwan din ako.
1: Nay, kayo na nga nagsabi sa akin, di ba? Hindi ganun ang Diyos. Mapagmahal lang Diyos. Mapangunawa. Umibig lang po kayo, ma. Sadyang masama lang talaga yung ugali ng tatay namin. Dahil sumama pa sa ibang babae matapos niyong iwan ang lahat para sa kanya.
0: Bakit ba ako umibig sa kanya?
1: Naku, edi para maisilang niyo kami.
0: Ang gaganda naman ng mga anak ko.
1: Siyempre, mana sa inyo. Sa inyo ah, hindi mana dun sa isa.
0: Jasmine, siguro huwag ka nang magtanim ng sama ng loob sa tatay mo. Hayaan na natin yun. Siguro, hindi talaga kami para sa isa't isa. Ang mahalaga, nariyan kayo ni Daisy at Crisanto.
1: Tama, Nay. Ayaw ko na rin sa feeling na ganun eh. Masakit po siya sa damdamin.
0: Alam mo, hindi birong pinagdadaanan ninyo na mawala ang tatay ninyo. Nang sumakabilang bahay siya. Basta ngayon, ipagdadasal ko talaga na mabigyan na kayo ng anak. Sana mabuntis ka na at makita ko man lang ang apo ko bago ako pumanaw.
1: Nay, huwag nga kayo mag-isip ng ganyan. Basta, gagaling kayo, ha?
0: Jasmine, matanda na ako. May sakit. Hindi naman ako habang buhay na nandito sa mundo. Tanggap ko na yan. Ang sa akin lang, pinagdasal ko talaga na makita ko man lang sana ang apo ko bago ako lumisan.
1: Hi!
2: Nay! Jasmine? Uy, okay lang ba kayo? Bakit kayo nag-iiyakan?
0: Hindi pa ako mamamatay. Hindi yan ang iniiyakan namin.
2: Si nanay talaga nagbibiro po.
0: Halika nga rito, Romeo. Lumapit ka.
2: Bakit po, Nay?
0: May gusto lang akong sabihin sa'yo.
2: Ano po yun?
0: Sorry talaga sa mga pinagsasasabi ko sa'yo noon. Tama ka. Responsable kang asawa at mahal na mahal mo ang anak ko.
2: Huwag nyo na pong isipin yun, Nay. Alam ko naman pong pinoprotektahan nyo lang ang kapakanan ni Jasmine.
0: Kahit nilalait namin, pati yung...
2: Ay, Nay, love is blind.
0: Ikaw talaga, o.
3: At yun na nga po ang naging motivation ni Nanay para magpalakas. Ang makita at makarga niya ang apo niya. Pero matapos ang isang taon ay binawian din ang buhay si Nanay. Hindi na niya na-experience na makita akong buntis at magkaapo sa akin. Hindi natupad ng pangarap ni Nanay. Pero ako ay patuloy pa rin akong nagdarasal na sana'y bigyan na kami ng anak ni Romeo. Hindi ko po ipagkakailan na naiinggit kami at ng Ate Daisy ko sa mga kaibigan namin at pati na rin kay Crisanto kasi may mga anak sila. Kaming dalawa ni Ate ay hindi mabuntis-buntis at dumating sa punto na tinanggap na lang namin na hindi na talaga kami

0: mananakay, eh doon po sila kakain ng tanghalian. Hello po sa inyong lahat mga kabarangay, ganun din sa lahat ng mga work from home. May mga iba na sa bahay po nagtatrabaho ngayon sapagkat inabisuhan na wala munang pasok. Yung iba naman syempre nasa trabaho pa rin mga kabarangay. Tuloy-tuloy pa rin po sa paghahanap buhay mga kapuso, mga kabarangay. Si Papa Dudut ang kasama ninyo. Binabati ko lang si Maestro Jovan Benito. Napakagaling. Nung una nga akala ko lalaki siya pero siya pala ay babae. Si Jovan Benito po isang magaling na painter, Pinay painter. Sa katunayan eh meron po akong mga paintings niya at madadagdagan pa sa mga susunod na panahon. Ako ay nagpa-commission na ng bagong painting sa kanya. Gusto ko eh yung DJ on the booth. So gagawin yan sa akin ni Jovan Benito. Maraming maraming salamat sa kanya sa palagiang pagtutok sa ating programa. At marami din ang excited mga kapuso sapagkat nabalitaan na po, tayo po yung nakapag-post na sa Facebook. Ganon din po ang GMA News. Ang GMA Public Affairs ng Barangay LS po ay nag-share na via Facebook ng magaganap sa mga susunod na panahon sa September na po mga kabarangay. Nasa TV na ang Forever. Mapapanood nyo na po ang Barangay LS favorite radio show ninyo na Barangay Love Stories sa inyong mga TV. Yung dating mga ini-imagine ninyong mga picture ng mga gumaganap sa radyo ngayon po ay bibigyan na po natin ng muka ang Barangay Love Stories sa pamamagitan po ng TV adaptation na ito. Pero sisiguraduhin po namin sa inyo mga kapuso na ang puso ng radyo ay nasa TV pa rin. Kaya mararamdaman nyo pa rin yung Barangay Love Stories na inyong minahal. Pero this time ay nasa TV na. Kung ano pa ang mga ibang detalye, abay abangan nyo po. Babanggitin ko po yan sa mga susunod na araw. At stay tuned lang kayo sa Barangay LS for more info. Magbabalik po kami kasama ang continuation ng kwento ni Jasmine. Nahihirapan po siya sa kanyang sitwasyon, di siya nagkakaanak. Pero ano nga ba mga pagdadaanan pa niya, mga challenges sa buhay may asawa? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Barangay Love Stories number 1.
1: Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Barangay LS 97.1. Number 1.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Tagasan ka?
2: Taga Las Piñas!
1: Tagasan ka?
2: Taga Barangay LS!
3: Nagagandahang vocal powerhouses ang magpapasikat ngayong Miyerkules. Live na live sa sikat sa barangay ang mga divas na sina Ana Katrina Lara, Camille Velasco at Champagne Morales. Kita-kits ngayong Wednesday, 4 p.m. sa number 1 FM station, Barangay LS, 97.1. Stronger forever.
4: Nag-iinit pa rin ang ating samahan. Kaya sa Mega Manila, GMA Radio pa rin ang number 1. Super Radio, DZBB, ang number 1 AM station. At Barangay LS, 97.1, ang number 1 FM station. Maraming salamat, mga kapuso.
5: Barangay LS 97.1 97.1 Barangay LS
3: Stronger Forever
1: Habang buhay
5: Number 1
1: Forever
5: Ang karugtong na mga kwento ng buhay Sa Barangay Love Stories
6: Nagkaroon kami ni ate ng magandang buhay kasi may mga trabaho naman kami. At ang aming mga asawa, ang hikahos lang sa buhay ay si Kuya Crisanto. May mga anak pero pareho silang dalawa ng asawa niya na wala namang trabaho. Kaya kahit papano ay naranasan naman naming mag-alaga ng bata sa mga pamangkin namin kay Crisanto. Pero si Romeo hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Sabi niya ay darating din ang perfect timing at mabubuntis din ako kaya nagpakonsulta na rin kami sa ibang doktor. Marami akong komplikasyon, nandyan ang severe case ng PCOS at endometriosis. Hindi rin maayos ang hormones ko, kaya naman may hirapan daw akong magbuntis. O di kaya ay magiging masela ng kalagayan ko, Papa Dudut.

0: tubig, mahal. Ay, talin.
1: Bakit ganito? Mabait naman ako. Mabait naman tayo, di ba? Pero bakit ganito?
0: Ano ka ba? Wala naman tayong maling ginawa eh.
1: Pasensya ka na, mahal. Sorry kasi hindi kita mabigyan ng anak. Sorry kasi hindi ako mapuntis-buntis.
0: Mahal, sa totoo lang gusto ko talagang magkaanak tayo. Kahit ayaw ko mang tanggapin, pero maluwag na sa puso ko na pwede namang tayong dalawa lang talaga eh. Tanggap ko yun. Ang importante, narito tayo para sa isa't isa.
1: Mahal, gusto ko lang naman maranasan na maging ina. Gusto ko lang na magkaanak tayo. Pero bakit ganito? Bakit pinapahirapan ako? Bakit?
0: Taka na, mahal.
1: Ang hirap tanggapin ang katotohanan na ganito yung kondisyon ko eh.
0: Pero mahal, tanggapin na lang natin. Kung ibibigay sa atin ang Panginoon, sobrang magpapasalamat tayo. Pero kung hindi, sapat na rin sa akin na nandyan ka, mahal.
1: Alam mo, naisip ko, bakit kung sino pa yung walang-wala sa buhay, bakit sila pa yung binibigyan ng maraming anak? Samantalang tayo, kahit isa man lang sana.
0: Huwag mong kaawaan na sarili mo. May kanya-kanya tayong buhay. Hindi ko rin alam kung bakit ganun, pero wala naman tayong magagawa eh. Ang pwede lang nating gawin, sundan ang payo ng doktor at magdasal na sana makabuo pa rin tayo at sana maging maayos ang pagbubuntis mo hanggang sa may isilang mo ang magiging anak natin.
2: Papa Dudut, kahit tanggap na ni Romeo na baka hindi talaga ako mabubuntis, ay sige pa rin ako sa medication ko. Umaasa pa rin ako, pero may reservation na rin na baka hindi talaga para sa akin yung pagiging isang ina. Pero dumating ang araw na pinakahihintay naming dalawa, Papa Dudut. Nabuntis ako, and for the first time, may nabuong buhay sa loob ng sinapupunan ko. Sobrang saya ko at halos walang paglagyan ang sobrang saya naming dalawa ng asawa ko. Parang nag-flash forward ang lahat. Gusto kong masilayan ko siya. Gusto kong makarga ko siya, mayakap, maalagaan, pero noong pumunta kami sa doktor, parang ayaw kong marinig ang mga sinasabi niya. Ayaw kong paniwalaan na may problema ang pinagbubuntis ko. Ito ang kinakatakot namin ni Romeo. Ito ang ayaw kong mangyari, lalo't lalo na sa anak namin. Ang sakit-sakit pala, Papa Dudut.

0: po namin na may problema sa development ng puso ng baby.
1: Ano po?
2: Dok naman, huwag naman ho kayong magbiro ng ganito.
0: I'm sorry. That's what we found sa ultrasound ng bata. Ang tawag po sa condition niya is congenital heart disease. May depekto po sa structure ng puso ng anak ninyo.
2: Pero mabubuhay naman po ang anak namin, di ba? Ano pong dapat gawin? Dok, kahit ano pa yan, pagtatrabahuhan ko po. Gawin niyo lang po ang lahat para sa anak ko.
0: Kailangan po natin magpa-fetal echocardiogram para makita ng mas detalyado ang kondisyon ng puso. At saka natin makakausap ang pediatric cardiologist para planuhin kung anong interventions ang kakailanganin after birth.
2: Basta gawin niyo lang po ang lahat, Dok.

0: ganito? Bakit? Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko.
1: Mahal, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan.
0: Nabuntis nga ako. Pero gano'n naman yung kondisyon ng bata. Baka...
1: Hindi, mahal, huwag. Huwag mong isipin yan.
0: Mahal, gusto ko mabuhay ang anak natin. Huwag natin siyang pabayaan, mahal. Huwag, ayoko.
1: Kahit maubos pa ang pera natin, wala akong pakialam. Gusto kong isalba si baby. Okay, sabi naman ng doktor kanina, may pag-asa. Doon tayo kumapit sa pag-asa na yun. Ha?
0: Naawa ko sa baby natin. Pagdadaanan niya lahat ng yun. Baby pa lang siya, pero gano'n na agad.
1: Basta magtiwala tayo sa mga doktor at sa Diyos. Naniniwala akong kayang malagpasan ni baby ito. Ang importante, magpalakas ka hanggang sa maipanganak mo si baby. Okay, mahal?
0: Mahal. Mahal, natatakot ako.
1: Nandito lang naman ako eh. Alam kong mabigat pero kailangan mong kumalma. Kailangan nating magpakatatag para kay baby.
0: Mahal na mahal ko ang baby natin. Ayaw kong may mangyaring masama sa kanya.
1: Ayaw ko rin may mangyaring masama sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko kayo ni baby. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pangahawakan ko yan, mahal.
0: Ang hirap pala kapag sa anak mo na, no? Ang hirap.
1: Sundin lang natin ang sabi ng doktor. Naniniwala akong malalampasan natin to. Lalaki si baby. Magiging masaya siya. Maaabot niya ang lahat ng pangarap niya.
0: Gusto kong matawag niya akong mama. Ay, hindi na ako makapaghintay na masabi niya yon. Sana talaga walang masamang mangyayari sa anak natin, mahal.
1: Wala. Walang mangyayaring masama. Wala, mahal.
2: Papa Dudot, sa kabila ng lahat ng hamon ay pinili kong lumaban. Matagal ko ng pangarap at hinihingi sa Diyos ang maging isang ina. Kahit parang gumuho ang mundo ko nang malaman ko ang kondisyon ni baby, ay nagpakatatag ako. Nagpakatatag kaming dalawa ni Romeo para harapin ang hamon na ito. Mahigpit pa rin ang kapit ko sa paniniwala na ang buhay ng sanggol ay may kahulugan. Araw-araw ako nagdarasal at inaalagaan ang sarili ko, umiinom ng gamot at umiiwas sa anumang makakasama sa pagbubuntis ko. Hindi lamang ito laban para sa aking sarili. Ito ay laban para sa isang buhay na inosente, isang buhay na nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Kahit na may panganib, alam kong bawat sakripisyo ay may saysay. Hindi ako susuko. Sapagkat sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagyakap ko sa anak ko ng buong puso kong pinaglalaban siya sa abot ng aking makakaya bilang isang ina, Papa Dudot.

0: KLS 97.1. Forever. Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories.
1: Papadudod, sinunod ko ang lahat ng bilin ng mga doktor mula nang malamang kong delikado ang aking pagbubuntis. Maingat ako sa lahat at hindi ako pumapalya sa aking check-up. Sa mahabang panahon ng pagsasama namin ni Romeo, ito na ang pinakamalaking biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa amin. Kahit mahirap, ginagawa ko po ang lahat. Iniisip ko na lang na ilang buwan na lang ay magiging ina na rin ako at mayayakap ko na rin ang anak ko. Kahit wala ang lola niya, Papa Dudut, ay ikikwento ko na lamang na sobrang tibay din ang lola niya kasi pinaglaban niya kaming mga anak niya na mabuhay, na may dangal sa aming mga sarili. Pero isang araw ay bigla na lamang nagbago ang lahat, Papa Dudut.

0: niluto ko ang paborito mo, pero syempre, masustansya pa rin yan. Dalawang buwan na lang, lalabas na ang baby natin.
1: Salamat, mahal. Ang bango nga ng niluto mo.
0: Uy, mahal, bakit? Mahal, okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo?
1: Wala, sumakit yung tiyan ko. Parang nagko-contract.
0: Teka, ngayon lang ba yan?
1: Kanina, pagkatapos ko maligo. Kanina, naramdaman ko na to.
0: Baka kailangan na natin pumunta sa doktor para matingnan ka.
1: Tama. Sige, pagkatapos natin kumain. Aray! Aray! Mahal!
0: Mahal!
1: Mahal, sobrang sakit! Aray!
0: Dito, umupo ka!
1: Aray, ang sakit! Ang sakit-sakit!
0: Sige, punta na tayo sa ospital. Dadalhin na kita sa ospital, ha? Halika na! Halika na! Halika!

0: Mahal, ang baby ko.
1: Mahal?
0: Nasaan ang baby ko? Kumusta ang baby ko?
2: Mrs., dahil ipinanganak si baby ng mas maaga sa inaasahan, premature siya at masela ng kondisyon bukod pa dun sa early diagnosis sa kanya.
0: Gusto ko makita ang anak ko!
2: Yes, you can. Pero sa ngayon, nasa incubator kasi si baby at binibigyan ng oxygen support. Mahina pa ang baga ng sanggol, kaya kailangan nating tulungan siyang makahinga. Nasa NICU siya ngayon.
0: Kawawa naman ang anak ko.
2: We'll do our best para maging maayos si baby.
1: Sige po, Dok. Maraming salamat po.
2: We'll keep monitoring your baby.
1: Alam mo, Mahal, ang gwapo ng anak natin. Nagmana sa'yo.
0: Bakit kailangan pagdaanan to ng anak natin?
1: Hindi, Mahal. Kaya ni baby to.

0: naman din yan nung nasa loob pa siya ng sinapupunan mo, di ba? Puno ng pagmamahal, pag-aaruga.
1: Basta gagawin ko ang lahat para sa kanya. Mahal na mahal ko si Baby. Mahal ko kayong dalawa.
0: Lalong-lalo na ako. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa.
2: Papa Dudut, nang makita ko ang baby ko ay naawa talaga ako sa kalagayan niya. Napakaliit at tila sobrang hina. Agad siyang dinala sa Neonatal Intensive Care Unit or NICU. May problema ang puso ng anak ko kaya hirap siyang mag-circulate ng dugo sa kanyang katawan. Kailangan niyang manatili sa life support. Ang dami ring komplikasyon, respiratory distress syndrome dahil mahina pa ang kanyang baga, sepsis risk dahil sobrang prone siya sa impeksyon at ang kahinaan ng kanyang puso na kailangan ng agarang obserbasyon ng pediatric cardiologist. Minsan naiisip ko kung kakayanin pa ba niya o kung may laban ba siya. Pero sa bawat araw na lumilipas ay natututunan ko na ang pagiging isang ina ay hindi lang tungkol sa pag-aaruga, kundi sa pagtanggap ng lahat ng mga pagsubok kasama na ang mga medical interventions na kailangan ng anak ko para mabuhay. Ang anak ko, bagamat mahina ang katawan, ay isang tunay na fighter. Sa kabila ng lahat ay siya ang nagpapaalala sa akin na ang buhay ay isang biyaya. At ang pagmamahal ng isang ina ay hindi matitinag ng kahit na anong diagnosis.

0: nahihirapan na rin si baby. Kahit ako ayokong tanggapin pero mahina na rin ang katawan niya, sabi ng doktor. Mahal, bumagsak ang mga vital signs niya.
1: Baby ko!
0: Huwag ba katatag ka, Jasmine? Huwag ba katatag ka?
1: Nung nalaman kong buntis ako, sobrang sayo ko. Kahit alam ko may magiging problema. Akala ko magiging okay ang lahat, pero...
0: Ang mahalaga, mahal. Ang mahalaga, binigyan tayo ng pagkakataong maging magulang. Masilayan at makasama ang anak natin. Kahit ganito lang kadali, ang mahalaga naranasan natin yung pagmamahal niya. Diba? Alam mo, natutuwa talaga ako kapag kinakarga ko ang anak natin. Yung umingiti siya sa atin. Kahit alam kong may iniinda siyang sakit, pinapangiti niya tayo. Sapat na sa akin yun. Sana bigyan pa siya ng mahabang buhay. Sana mahabang panahon pa natin siya makasama, pero mahal, masaya na ako. Masaya na ako sa pagkakataon na yun.
1: Ang sakit para sa isang ina na malaman na mawawala yung anak niya. Parang ayoko na tumakbo yung oras. Gusto kong pigilan yung oras. Gusto kong manatili na lang yung oras na kapiling natin si baby. Anak ko!
2: Jasmine?
1: Ate! Crisanto!
2: Ana, taga.
3: Magpakatatag ka. Alam ko, hindi ako naging mabuti.

0: ting ama sa mga anak ko. Eh, mas na magpakatino ako, pero kung pwede lang sana, huminto na yung pagkakaroon namin ng anak at sana, ilipat na sa inyo. Matagal ko nang ginawa eh. Naawa ako sa pamangkin ko, bata-bata pa.
1: Sobrang naawa ako sa anak ko. Pero salamat sa inyo, ha? Salamat!
0: Mabuti naman kayong magulang. Kahit noon pa man, nung magjowa pa kayo, alam ko magiging matino kayong dalawa.
2: Maraming salamat.
1: Kung pwede lang talaga na kahit buhay ko na lang yung kunin. Gusto ko lang talaga may salba yung anak ko. Ganito pala talaga ang maging ina. Ganito pala yung pakiramdam ni Nanay Mila noon. Kahit sala tayo sa buhay, inuuna niya pa rin tayo. Kapag may sakit tayo, hindi siya mapakali. Ganito pala yung feeling ng pagiging nanay.
3: Alam mo, naiingit ako sa'yo kasi naranasan mong magbuntis. Ako hindi. Pero tama ka. Masakit ang lahat ng to. At sana, magpakatatag ka. Magpakatatag kayong dalawa ni Romeo.
1: Salamat, ate.
2: Salamat sa inyong dalawa. Kailangan talaga namin ang pagdamay ninyo.
4: Sa kasamaang palad ay iniwan din kami ng baby ko. Hindi kinaya ng maliit niyang katawan ang paghihirap. Walang salita ang kayang maglarawan sa sobrang sakit ng nararamdaman ko, Papa Dudut. Ngunit sa kabila ng matinding dalamhati, natagpuan ko pa rin ang dahilan para magpasalamat sa Diyos. Kasi naranasan ko pa rin ang maging isang ina. At kahit nawala na ang aking baby Ivan, mananatili siya sa puso ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay matatag pa rin ang pagsasama namin ng asawa ko. Tinanggap na naming pareho na kaming dalawa na lang talaga ang magkasama sa buhay. Kasi sa totoo lang, takot na akong sumubok muli na magbuntis. Pero kung luloobin ng Diyos ay hindi ko naman po ito tatanggihan. Ang importante, alam kong mas matatag na ang puso ko. At kahit na anong unos ay kaya kong harapin kasama ang asawa ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Jasmine.

puso ang sabi nila, everything happens for a reason. May mga bagay tayong kailangang pagdaanan para turuan tayo ng leksyon o di kaya ay para patatagin ang ating mga damdamin. Lalo na kung ang sitwasyon ay sobrang hirap kung sana hindi natin makamit ang matagal na nating pinapangarap. O di kaya naman ay binawi ang bagay na inaasam-asam nating makuha sa mundong ito. Oo mga kapuso, napakahirap, napakasakit, at nakakapanghina ng loob. Pero laging tandaan, meron at meron kang makukuhang aral. Hindi mo man maunawaan kaagad, pero darating din sa puntong matatanggap mo rin ng maluwag sa iyong dibdib. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay Love Stories, sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever. Stay dry ka, Barangay.

0: meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Taus puso ang pasasalamat namin sa inyo, mga kapuso, para sa inyong only love and support sa first half ng 2026. GMA pa rin ang may pinakamalawak at pinakamalinaw na reception sa bansa with 115 stations nationwide. Dahil sa inyo, number one tayo sa ratings sa buong Pilipinas. Habang 26 out of the top 30 programs ng Nielsen ay kapuso shows. Sa online, GMA Network ang number one media company in the world sa tubular leaderboard with over 7.5 billion video views on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Tayo rin ang media network sa bansa na may highest total engagements with over 462 million total engagements sa Facebook, TikTok, and YouTube. Thank you rin sa inyong patuloy na pagkikinig sa radio. Ayon sa Nielsen, number one AM station ang Super Radio DZBB at number one FM station naman ang Barangay LS 97.1. Kaya asahan nyo ang patuloy naming pagbibigay ng exciting at thrilling na mga programang para sa inyo. Ito ang GMA, isa sa puso ng Pilipino.
3: Taga saan ka?
4: Taga Rekto!
3: Taga saan ka?
4: Taga Barangay LS!
5: Nagagandahang vocal powerhouses ang magpapasikat ngayong Miyerkules. Live na live sa sikat sa barangay ang mga divas na sina Ana Katrina Lara, Camille Velasco at Champagne Morales. Kita-kits ngayong Wednesday, 4 p.m. sa number 1 FM station, Barangay LS, 97.1. Stronger forever.
6: Natatangi at walang kapantay. GMA Radio pa rin ang number 1 ng July. Ayon sa AJB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, solid number 1.
7: Barangay LS 97.1.
8: Barangay LS.
9: Stronger.
10: Forever.
11: Habang buhay.
7: Number 1.
12: Forever.
13: Over, over.

pressure kahit na panandalian lamang po mga kapuso. Ang mga bisita natin, meron tayong mga, patingin ako ng ID para mabasa natin yung, eto, mga taga Pasig Catholic College, mga communication students, palakpakan naman! Ang mga, sabi ko sa inyo eh, pag nagagalit yung nanay, yung mga anak ng Pasig kayo ah, yun ah. Hello sa inyong lahat dyan, mga faculty members and students, na hindi daw sakit ng ulo ng mga teachers. Totoo ba yun, ma'am, sir? Parang iba yung iba yung ngiti ng mga teachers ninyo. Dahil mga masisipag daw ng mga estudyante, itong mga taga Pasig Catholic College, mga MASCOM students. Gusto raw nilang maging, ano bang gusto nyo paglaki nyo?

0: experience. Paminsan-minsan lang yan. Tayo eh, madalaw ng mga estudyanteng ito. Oh, ayan, o.
1: Oh.
0: Hi, what's your name?
1: Jelaika.
0: Jelaika ba? Jelaika.
1: Jelaika
0: dito sa microphone, Jelaika. Ayan, naririnig mo yung sarili mo, Jelaika?
1: Yes na yes!
0: Okay, kabilang stasyon yun, ha? Barangay na barangay. Okay, meron ka bang gustong batiin? Go!
1: And so, shoutout po sa ating Pasig Catholic College students right here, ang BACJ o tinatawag nating Communique! Hi!
0: Oh, mga Communique pala kayo, ha?
1: At shoutout din po sa nanay ko naglalaba ngayon sa bahay.
0: Oh, paano yan? Mahirapan si nanay magpatuyo.
1: May Mulan. Dryer naman.
0: Ah, may dryer naman. Oh, pwede naman. Meron ko bang babati yung boyfriend mo? Oy, parang nahirapan siyang i-deny. Magagalit yung boyfriend kapag dininay. Totoo, wala kang boyfriend?
1: Wala.
0: Eh bakit iba yung ano, iba yung korup ng mata mo nung binanggit kong bati mo yung boyfriend mo? Parang,
2: bakit mo tinanong? Baka magtampo. Parang ganun, di ba? Parang ganun eh.
0: Baka magtampo, papadudot. I-deny ko ba o hindi? Ikaw ba minsan na-experience mo na nagkaroon ka ng boyfriend tapos dininay ka niya?
1: Not yet po kasi di pa po ako ready
0: mag-commit. Ah, okay. Pwede. Hindi ka pa ready mag-commit?
1: Yes.
0: Oh, may kilala nga ako, sabi, hindi pa ako ready mag-commute. Commute pala yun. Ayaw niya kasi mag-jeep pa nun eh kasi hindi pa siya ready mag-commute. Ito naman, commit. Okay, anyway. May mga gusto ko pang batiin. Show. Anong show mo? Social media. Sa kaabangan, sa GMA.
1: DCC po, the College Crusader po. Ay, GMA, OMG.
0: Ay, nag-iisip nga ako. Akala mo may show talaga siya.
1: Sana po ma-interview ko si Jessica Song at si Cara David at si Ato Maraulio po.
0: Yun na. Salamat. Thank you very much. Anong name mo ali?
1: Jelaika po.
0: Si Jelaika. Ano panido?
1: Gawayan po.
0: Gawayan. Jelaika, Gawayan.
1: Follow na lang po ng IG, Jerly po.
0: Ay, mga taga-Pasig, ayan po.
1: Thank
0: si Jelaika po. Natagpuan po siya kaninang umagang masaya sa Barangay LS.
1: Thank you po.
0: Okay, yan. May si Ma'am, tawa ng tawa. Maraming salamat everyone for joining us. May mga ano ba tayo dyan? Mga shoutout dyan sa ayan. Ito po yung mga komento ng mga kapuso natin tungkol sa ating episode ngayong araw na ito. Sabi ni Maria, binigay ni God ang problema na yan kasi alam niya nakakayanin mo din. Kung may alis, syempre may darating. Si Cheryl, nakakasad naman pero at least kahit sa kaunting panahon naman ay naranasan niya maging isang magulang. Siya po yung nagkaanak, naniko po yung kanyang anak pero binawi din sa kanya. No? Si MJ, sabi niya, relate much. Ang pinagkaiba lang ay hindi ko naranasan na magka-baby even mabuntis man lang. 6 years trying kami ng partner ko. Pero ngayon, tanggap na namin, pwede pa yan. Ako, 10 years ako bago nagka-baby. So, kailangan magpa-check up kayo. Alamin ninyo kung ano yung problema. Kasi, sabi nga ng aking doktor at ng doktor ni Mrs., alam nyo ma'am, wala na pong baog sa panahon ngayon. Lahat po na-work out yan. So, kailangan nyo lang malaman kung ano yung dahilan bakit hindi mabuntis para mabigyan kayo. Then, right after namin magpa-check up, kambal agad. O, diba? So, kailangan magpa-check up na kayo doon sa mga nagtatry dyan. Sabi nga ng doktor ko, kapag 1 year na kayong kasal, hindi pa rin, kailangan nang i-workout yan. Pumunta na kayo sa pinakamalapit ninyong mga doktor. Okay? Maraming salamat everyone for joining us. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila. Kami po yun! Official overall number 1 FM station in Mega Manila. Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Stay dry, ka barangay.

0: quality yan.
1: Naproxen Sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: Tagasan ka?
4: Tagahil po yan!
3: Tagasan ka?
4: Taga-barangay LS!
5: Basta usapang puso.
6: Sandali, gusto mo talaga akong ligawan?
4: Oo! Wala namang magagalit, di ba?
7: Ngayon na nga lang ako umibig. Makubuo kaya

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality-an.
3: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
4: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.

0: Tito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata. Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab quality yan.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid has been generic name of Celin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.
4: Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na.
2: Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: Adam Orellar po para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
2: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.
3: Ako po si Sarah Guardian po.
0: At si Adam Orellar po. Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana?
3: Para ilagay ng Leslie Milk sa creamy white.
0: Para ilagay ng coffee beans ng classic at original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki. Adam Orellar po. Para ang dumi sa katawan. Para sa bata. Hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White.

0: di sa ahit. Ito na lang, Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
1: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape, iwas sa hapdi, walang hapdi.

0: Adam Orellar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte ka na. Para tanggalin ang sakit ulo. Binat. At tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho. At magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
0: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata. Unilab Quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab Quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab Quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab Quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab Quality yan.
2: Unilab Quality yan.
5: Ascorbic acid has been generic name of Celin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Palm Olive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it, feel it, share it.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.

0: Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Tulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Si Adam Orelar po. Hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
2: TGON Radio.
1: Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kami para makapag

0: Ganun pala magkabalikan ang mga tikol. Ganun pala makipagbalikan ang mga tikol. Ganun pala magkabalikan ang lahat ng mga tikol squad.
1: Yes!
2: Mga kaibigan!
3: Sino mga intro? Ayan, ikaw na.
1: Wala ka okay, mga pili. Kaibigan! I'm proud to say this, we are freaking back!
0: Yo,
3: yes. Sayang, dilibre yung ano dyan, 7-11 dyan. Ikaw kasi late ka na eh.
1: Ah! Kasi po mga kaibigan.
0: Hey, Lodzi. Nandito ko pa si Lodzi. Please provide a thumbnail and a...

0: thank you.
1: Yes, 6-7.
0: Yung nagsat ko
2: na mo ng royal soft drink.
0: Royal. Little bit of clarification lang po. Hindi po to slot ng TQ ha. Alas 6 dapat kami. Eh, etong si BP Sara naman kasi bad trip. So, ginawa tayong 7. Oo.
1: Na-battery dahil kumain ng J.E. hotdog. Ay, sorry.
0: Bitado ka.
1: Wait,
2: Away tayo sa harapan ng tita.
1: We are now for Monday na, no?
3: Yeah.
1: I just wanna Monday say thank you yun,
0: Monday to Chupa
1: sa mga sumuporta sa amin. Sa pamamagitan ng pagkikinig sa amin sa iba't ibang programa, kasama na din ang ating mga main hostess dyan ang nag-guesta namin. Ha? Yeah, kay Gio, kay MSA, kasi mga shows na kay Estelle, kay kasi iba galing Cool FM. And yes, by the way, DCX pa rin tayo. Ay, sorry sa box.
0: Wala pa.
1: Next month pa. Yes.
3: So bago muna yan mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakakaalam sa amin, kami po ang inyong prime time kasama mula 6-7 PM.
1: Hindi na kami 2 hours
0: special guest na yung gabi ito, si 50 Cent Oil, si Justin. Itong si
1: nakabalik na si
0: Ganyan 2022 Enjoyer.
1: No.
0: Alice Holy 13 Enjoyer.
1: Alala.
0: PH Pilipinas Enjoyer. Yeah, Philippines Enjoyer. Philippines Enjoyer.
3: Para nice lap Enjoyer. At si MSA Foot Enjoyer.
0: Ito si MSA, same person pala to. Ay, hindi pala, si Justin, same person na nag-haplas ng Epicus and Oil sa kanyang padungdong niya.
1: Bayan.
0: Sabi daw niya na refreshing.
2: Eh, nasa hig.
3: Ay, gago. By the way, guys. Ay,
1: po, ano? Nanonood ng Call TV.
3: So, sa mga nagtataka kung bakit 6-7 tayo na ngayon, pero as usual, dahil merong coverage, kaya 8-7 tayo, which is, kung bakit kami naglipat na
0: ng Mark Morales? Mark Morales, ba't yung tuot mo na yun, Mark? Parang nagbo-voice scouts ka na yun, ah.
3: Grade 10
0: representative.
2: Grade 10 representative.
4: What's up, mga Miguel? What's up, Miguel?
2: Hello.
3: Hello po.
5: narinig ko, RJ.
4: Ayaw ka talaga, Sir Mikom. Alam mo ba? Pupuntahin ko yung opisina niyo.
0: Gagawin lang.
5: O, ano gagawin mo? Sa tuwa ba?
4: Ha? Ah, hindi ka tama intindihan. Basta pupunta ko sa opisina ng ano, ng Mikom niyo.
2: Kumaitindi, Lord.
5: Kumaitindi, Lord. O, sige, sige, putahan mo ko. DMC strike on network mo. Ay, hindi DMC.
4: At sige, saan station? Sa ano, sa Cubao?
5: Sa ano, sa Cubao?
3: Cubao.
0: Hindi nyo ba nanotis may bumoy ko?
3: Ayun, aba dapat lang ta.
2: Uy, aba dapat. Ay, gago.
3: Uy, wag yan.
4: Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy

0: Hot dog ni Bet 88.
1: Gago.
2: Ano ba to ni Bet 88?
3: May bagay.

0: Yung ano ni J4, yung voice mode ni J4 nagluloko, yung boses natin naging voice changer, hindi lang siya.
1: J4!
0: Mag-headset ka, gata!
2: Wait lang.
1: Very good. Mga kaibigan, sponsor po tayo ng, of course, ang paborito nating brand ng bayan. Hotdog ni
3: Betlogs.
1: Hotdog
4: ni Betlogs.
1: Alam mo ba, dahil sa hotdog ni Betlogs, nagka-memo kami.
4: Na hotdog na yan.
1: Wait, can I
0: ano
1: yung
0: kasama na lang isang
2: politician. Ay, balik. Kasi sa plug sayop na yan.
1: So by the way, ako naman next. Okay, so anyways, kakatapos lang ng summative namin after na delay yung second day ng summative kasi walang pasok ng Friday. Ayan, kanina natapos na namin. Grabe, ang hirap talaga.
5: Parang ako na-suspend din doon yung classes nino.
1: Ha?
6: Kimi, ang mga alinan mo yung answer ba?
1: At least, tapos na. Wala nang ano gagawin. Mag-suspend na lang sila kahit anong gawin. Kasi, ang room timing naman na pag-suspend, sayang naman.
7: Pre, sayang kami, pre. Masususpend na sana kami. Kaso, wala. Nasa school na kami noon. May klase na. Di na, wala na. Kinay?
1: Ito po mga kaibigan, meron pa ko isang abiso sa inyo.
0: Sino nagsabi ng hinay?
1: Since nagbalik na yung TQ, guys, isa lang ang ibig sabihin nito. Special episode po na yun dahil wala, actually ito, sabihin ko sa inyo to, special episode po na yun ng TQ dahil po hindi po tayo tatapos ng alas 8 kundi tatapos tayo ng bilang binibilang ko
0: 10 p.m.
1: Yes, 10 p.m.
0: Gago! Nagbalik tayo sa version 1 TQ.
1: Hindi, alam mo bakit mag 10 p.m. tayo? Alam nyo bakit?
0: Why?
1: Sa unang episode po natin, maglalaro tayo ng patay rails.
4: Dead rails.
1: Maglalaro tayo ng dead rails. O,
4: Hoy, paliksurin nyo muna.
0: Dick rails. Ay, sorry.
1: Anong dick rails, hoy?
0: Hoy, anong dick rails? Anong dick rails? Ano yan?
1: Iba naman yan, boss. Reels, di ka naman nagsakay sa mga dicks eh.
0: Hoy, ano yun? What?
1: Uy, kasi ba siya rin din?
4: Ili mamo aliyaw sa pasyon.
1: Kasi ba siya rin dyan? Ano ba yan?
7: Abangan ninyo.
1: May nagtawag sa akin. Yes.
2: Kaya sabihin lang ako. Kaya sabihin lang ako.
1: TJ.
2: Magbabang ikang maitulog.
1: Uy.
0: Ano yan? Maitulogan. Sige, maitulogan pala kayo ha.
1: LTJ, ano meron? LTJ, ano meron? LTJ, ano meron? Ano meron? Hindi kito marinig.
2: Magbabang ikang maitulog.
1: Uy. Grabe naman kayo. Ano yung LTJ? Ano yung LTJ? Di ko marinig.
2: Hindi ba talaga marinig?
1: Oh, ito narinig na. Ayan.
2: Ayan. Magbabalik ang maito.
1: Uy.
0: Akala ko anong seryoso, ha? Yung ka. Akala ko seryoso.
1: Ano ba kayo?
0: Ano kaya? Ano kayo yung drop off?
1: Bully, mga bully. Ba't nyo ko? Binubuli nyo ako. Grabe kayo, ha?

0: Ano, this time, ang hilis ka ba din ang mga ano, para sa TV? Ay, Poshes, Alisodic 30, Shinen 2022.
1: Oy, si Justin, meron din yung ano, crush, meron din, nag-ano rin yan sa Nepo Baby.
2: Lala.
3: Huwag namang ganun. Ano ba yan? Pinatihan ka na ni... Ano ba yan? Sinabi nila, di ba? Sinabi nila.
1: Wait lang, magdadraw ka ng break. Ay, gago. Magdadraw ka ng break. Ay, gago.
3: Magdadraw ka ng boobies?
1: Hindi. Breed
3: ba? Diba yung bridge ni... Ano?
1: Breed.
3: Yung bridge ni PewDiePie?
1: Brief, B-R-I-F, B-R-I-E-F.
3: Brief?

0: Hindi, hindi.
1: Hindi, hindi. Yes.
2: Likur tayo, guys.
3: Ano? Hindi kita marinig. Ano?
0: Alam mo ba, mga kaibigan, first time ko maka-TQ ulit after a long time. Alam mo ba yung last episode ng TQ, na-suspend yung TQ. Ano ba yan? Ito, so nakita natin sa camera natin na yon. Kung nakita nyo na yon, si JA ay may whiteboard. Si Ludzo ay may something. At si Mark Corrales nag-a-assignment. Ako yung walang assignment.
4: Mark Jograd po. Hindi na po Mark Corrales. Mark Jograd na po. Mark Jograd na po.
0: Wala akong pakialam sa bagong pangalan.
3: Walang kaming pake. Kahit ano, ano.
4: Tuloy pa rin ang impeachment!
0: Hindi tayo naging news radio na yun. Tama na yun. Ayaw ko na marinig yung boses ng ano.
1: 6-7.
0: Puro kayo 6-7. I will milk you. Okay? I will milk you.
1: Ika nga sabi ni ano.
4: Okay, sa first episode natin. Ganto transition natin. Sige.
0: Ah, hi. Kasi anong ginagawa ni MSA? Ay, akala ko babayo yun pala, kakain pala.
4: Babayo sa pagsigil.
3: Ano na rin?
4: Ano oras? Sige.
0: Tara na, guys. Mga kaibigan, matraumatize na tayo sa commercial.
1: At dahil dyan, nagpabalik ang Take Two Plus.
4: Okay, ready commercial.
0: Tapos yung unang commercial pala, ano, no?
1: Hot dog ni Betty.
0: Kapi na
5: eh. GZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
6: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Put. Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
7: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: but we call plus. Oras 7:26 PM Philippine Standard Time.
1: Do you remember this background, ayun, mga KB?
2: Ano ba yan?
1: Do you remember this background? MSA, naalala mo pa ba ito?
0: Ay, oo. Mark, alam ko yan. Ano, nagbabackground ka. Ano, alam ko, nagbabackground ka. Ayan, o.
1: Oh. Ito po ang background ng Kuha Balls.
0: Ay, ba't nagsisiksiben ka?
1: Tara si boss.
2: Pero before tayo magtuloy, guys, naglalaro ako na yun ng Dead Rails. So, sino sasama sa akin na yun? One game lang. Quickie tayo, quickie.
3: Parang di ko pinpre. Pre, di ako sasali. Pre, kasi medyo manat na sinpungo.
2: Oh, sige, magsosolo.
4: Hindi ako sasali.
2: Magsosolo ako.
4: Hindi ako sasali.
0: Sige, good luck na lang sa'yo. Ano, sige, good luck na lang sa solo play mo.
3: Boss, kung ang solo ka,
0: Ayun na naman! Sayang wala nang...
2: Migs, paano ko baka drive dito, Migs?
0: I-drive na lang sa ano, ay sorry. I-drive na lang ano na ano. Naka ano, ay sorry.
2: Lugog! Stuck ako na yun!
0: Ay go! Wala na, stuck! Ah!
3: Pari mo!
2: Wow, first game!
3: Diba? Malas na mag-dead race. Huwag ano lang tayo.
5: Guys, may sasabihin ako kay Lodso. Lodso, alam mo ba, Lodso? Yung mga web mo, hindi naka-alpha. Hindi naka-alpha!
2: Di, ito na lang laruin natin, no?
3: Ay, ano siya? Ay, sorry.
2: Guys, noob ako sa laro na to. So, pagkasensyahan niyo ako.
0: Bata! Bata! Bata! Bata!

0: Habang yung bata ko, sabi mo, ha, ay, magsipulan. Ay, gago.
1: Grabe, oh.
0: So, by the way, muna bago, ano, habang naglalaro ang isa nating kamatis, meron pala, by the way, ang ano pala namin, tignan natin kung sa mga nag-ano pala. So, ang ginagawa namin sa food trip namin ng mga kaklasiko kasi, kasi ang gagawin namin sa 7-Eleven sana, mag-ano sila, mag-slurpee, 7 pesos, pero tapos na kasi yun! Tapos na ata yung 7 pesos ko slurpee, ano? Kasi nag-ano na kasi sila, nagdadala ng ano, 7 pesos tapos ano? Walang kasing Slurpee doon sa branch namin kaya kaya bumili na lang ako ng sarili kong pagkain tapos ano sa Save More na lang kami kakain. Meron namang ano, kumain na kami chichiria, yan na yung food trip namin. Tapos nag-tricycle lang ako, 50 lang yung pamasahe.
2: Teka, pwede mag-announce guys, parang aalis na ako ng maaga dahil may ginagawa pa ako guys, so goodbye guys.
3: Pagka nag-join na yun.
2: See you again guys. Bye guys.
3: Pagka nag-join na yun.
2: Wala naman akong gagawin dito.
3: Sige, pagka na aalis, bye-bye.
1: Okay.
3: Lock in tayo guys. Lock the fuck in.
0: Okay, so shout, bago muna yan, mag-shoutout muna tayo, shoutout muna tayo sa mga nasa audience, namimiss ko na mag-shoutout, no? Shoutout po pala kay Mr. The Cook Ilong Gabriel Ansaldo, na mahilig magluto, mahilig magaling mag-edit.
3: Hindi mahilig magluto, sadyang mahilig talaga magluto, yan.
0: Tapos pati rin kay AJ, J4, Mido 3 Plus, at kay Anima, yan.
3: Ganun ba, Mr. Geometric Tomato? Sige, kakalas na po ako sa smile na ito. Maraming salamat.
0: Gago! Pre, yung... Okay, Gio, sinabihan ka ni Gabo na lumalaki yung ilong mo.
3: Ah, ganun ba, Gab? Anong malaki? O, binago mo naman yung istorya. Sabi ko, kakalas ako na... Ay, nako po, binago yung istorya. Ay, nako po. Ban ka na. Binago yung istorya ko.
0: Sino nagsasalita sa sino nagsasalita niyan sa impeachment trial?
4: Ako RJ. Bakit?
0: Hindi sa coverage ni nag
4: si sino nga to?
0: Si Binloan
4: yung nasa screen and general tsaka si Ligotan yung sa prosecutor.
0: Okay, back to ayan, so makikita nyo po dyan, back to TQ. So wait, habang tinitignan ko yung mga tinitignan mga shelves, may nakita ko mga price, puro mga 67 pesos, mga chichiria, 67 pesos, pati
4: 67
0: pesos ng mga chichiria, 7-Eleven brand. So, wait lang, version ano to? Hala, namatay ka? Gio?
3: Okay, lock in ako, sadali.
0: Okay, go lang. Oh. Gago. So, by the way, another talks naman, okay na yung samatid namin. Yes, wala na kaming gagawin. At least, hindi na mag-suspend anytime ang namin. Ay, siguro, hindi na natin sure kung suspend o hindi. But kasi wrong timing sa Friday. Wala, di na kami nakapag-tuloy samatid. Sayang naman, day. ano naman yan eh. Eh kasi pag nadali yung sa Matib, baka sa Monday o sa Saturday kasi bigyan ako. Grabe talaga pag talaga yun talaga pag ganun talaga pag na-suspend paniguradong may Saturday class yan, possibly legit. Eh kaso nga lang eh sayang naman kasi excited na kasi ako mag-test nun para matapos ko na lahat saan ng mga test para may para makapag start na para magkapag-show na ako makapag-show na dito sa TQ.
4: Yan, that's really good. And oo nga pala guys, alam nyo ba 7 yung nanonood ngayon sa TQ Plus sa Smile Network YouTube channel. Very good, 7 plus yung nanonood. Congratulations.
0: Yan. So wait lang ha. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Wait lang, ano ba 'yan? Teka. May ano lang ako. So wait. Paano to? Wait.
3: G4
0: yung tanga
3: dito.
0: Oh, alam na ako
3: ng grade. Skill issue, G4 skill issue. Nag-join pa
0: lang ka.
3: Tapos, ang tanga-tanga niya, hindi ko pa maglaro.
1: I played this back in 2020, bro. I'm actually goated at this level.

0: ako sa Bloxburg na yun is mga nasa $11 million na ang pera ko.
1: Torta! Nagtotorta si Gab! Torta! Torta! Ay, na-freeze tuloy yung pin. Na-freeze.
0: Yan, wait lang. Teka.
2: Dead on shit gun.
0: Wala akong stand. Wala akong stand. Ayan. Wala na naman. Wait. Tapos. Teka, tignan natin kung magkano. Welcome to Bloxburg. Well, ayun, ayan na. Oplay, tapos JAAA resident. Ayan. 7 to 11. Oh. Tapos, ito yung pera ko today. My pera in Bloxburg is 11,530,582. Magkano na akong kapaldo? Tapos maganda pa ang bahay ko. Dahil sa aking pera na paghirapan, na sinakripisyo ko yan. Pinaghirapan ko tong money na to since 2 years sobrang na-achieve ko na tong 1 million, 5 million, 10 million something. Ayan, na-achieve ko to. Ang pardo ko talaga.
3: J.E., third pardo ka? Pwede pa hirap ng 1K? Ay, sorry.
0: Ha? Anong pahiram ng ano?
3: Pwede pahiram ng...
0: Hindi ko kasi maintindihan. Ano ba yun?
3: Saglit lang.
0: Ano?
3: Saglit lang. Mamaya. I-use ko yung headphones ko. Kasi wala eh.
4: I hate real cars, bro. My worst nightmare.
0: Mamalabag ako. Wait lang. Nakailang mura na ba ako rito?
3: Uy, bawal yan.
0: Okay. Wait. Tapos, ayun, level 91, 16. Tapos, magpagkatrabaho pizza day. Kasi ang kailangan ko, i-level 10 lahat ng mga, i-level 10 ang lahat ng mga trabaho. Kailangan ko mag-sacrifice para may pera. Tapos, para matapos ko na itong levels na ito at para ma-focus ko ng ibang jobs. Ayan. Dagdag ko lang, bukod rito, para may bago na akong black box. Kasi, pag marami akong black box, mag-boost ko na yung mood ko para may pang ano, may pang mood ako sa trabaho. Kailang, yan, napaldo ako sa...
3: May black box.
0: Tapos?
3: Baka ilan yung black box mo?
0: 1,457.
3: What? Marami yan! Malakas ka na para sa mundo ito, Ijon.
0: 11 million na. Pre, sobrang baldo, sobrang baldo ko talaga, 1,457, tapos, $11.5 million ako sa Bloxburg. Sobrang ganun na ako katagal maglaro.
1: Four balls.
0: Ganun na kapaldo ka?
3: Pwede pahingin ng dyan.
4: Sa screen ni Gio. Or kahit disable mo yung non-video.
0: Basta bigyan kita basta magkano. Basta drink ka lang sa akin kung gusto mo.
1: Ayaw gumana sa stage yung yung show ng participants. Wala. Hindi ka gana sa stage.
0: Tapos.
3: Kailan tayo mga commercial? 7:45?
0: No.
3: 7:45?
0: Wait, Lodzo, okay na, narin na kinakita ng maayos. Ano ba kasi yun?
3: Sabi ko, pwede kong pahingin na, baka hingin ng 100K. Ay!
0: Hindi!
2: Ba't kayo nag-play ng ganyan? Ba't yan?
3: Ba't may JP Dizon?
5: They will win.
0: Ay, nako. Kaya, anong 100K? Oy, may limit. 10,000 yung limit dyan.
3: Ay, mga 10,000 yung limit.
0: Tangin. Ay, buka.
3: By the way, after commercial, mag-commercial, I will explain what's Tambayan 4 Plus and ano yung mga historical events. Wow! Para matik naman din yung oras natin, kasi, eh, diba, medyo extended tayo ngayon. Hindi ko ikutin na agraga ng kaba. Matutulog na rin ako ng alas 9. Kasi,
2: nagkakasak pa. Why are we enemies lagi? Ba't ka lagi sa kabilang team?
5: I don't know.
0: Lagi nag-uwa pa ng
5: RC
0: siya. Down lock yung team. Kasama mo si J-Po. Ray, nasa
5: kabilang team. Yung lucky po. Where's the ano? Who did that? Just got the moment.
0: Wait, Lodzo, wait lang, Lodzo, wait lang. Before I, gonna, ano, before I will, habang nag-ano, kailan pala yung ano, kailan ba, ba relaunch ng ano, di ba, ano, di ba, di natuloy kasi impeachment, di ba?
2: Ang pangit ng baril.
3: Thank you. Eman, matapukas, or kung bukas siya, kung maaga matapos yung coverage, kung maaga matapos yung coverage, just smile.

0: Kasi nung mga nakaraang ano, nung Shine Studios pa lang ang TOL, ay, ano, sobrang rare ko lang mag-join. So, paniguradong makakaano na talaga ako.
1: Sana lang, ay. Ay!
2: Mas maganda
1: baril.
2: Ang pangit ng baril ko.
3: Kasi alam na yung akin.
1: LTG, mag-jackpot. Ay, wala pala.
2: Uy, uy!
0: Yo. 7.5 ayan.
1: Try natin mag jackbox sa ewan ko ano. Available si Uy.
4: Ay, by the way, just to add, we can be listened through, yes, bagong tad, Smile, Smile Radio, hindi na SF Radio or DCX, hindi na po. Eh, siguro DCX, yan. Babalik ulit kami dyan.
0: Pero, babalik kami, bro.
4: Sa transmitter na mga bumabay, ay, Manila SDR.
5: Babalik kayo. Ay, wala tayong bumalik.
4: Char lang. 16 up pala. 1620 kHz pala to. Sorry. 16 kHz pala.
0: So. Anyways, para muna abang naglalaro ako, meron lang ako announcement. So this July 19, meron pong magbabalik. Ang aking programa ay pagbabalik na.
4: Bayot.
0: Ano, tuwing, ano, im, ano, Friday, Saturday, and ano, 8:30 to Sunday, 6 to every Sunday, 6 p.m. Pagtapos ng isang linggo, all, pagtapos ng ano mag from Friday Saturday to Sunday every Sunday na ang all, ang pinagkakat ang aking all in one na programa ang, ano all in one talk magpabalik ako July 19. I will sorry to spoil this.
4: And pati TOL di po natuloy ngayon dahil ano pero siguro yan nga sinabi ko na baka bukas or Wednesday or
0: so, ma- yes, ano, so,
4: ano pala ha? 5 days. 5 days na po tayo sa TOL ulit. 5 days yes. Na ulit tayo. Nasubukan ko na itong gantong kahirapan. Pero sa ano naman, siguro, makayanan ko naman.
2: Makayanan kasi na medyo na ang dalawang ngayon. Okay. Dalawang ngayon laban sa akin. LTG.
0: Wait.
4: Buti. Ay.
0: Wait. Before buti I know another one.
4: Lasing ko yung show ko.
0: Another buti one. Ano?
4: But, sige.
0: Okay, before so this ano, di ba nag-update ako sa prom? Uulitin ko ulit yan. Ulit, kapag may prom na kami, next year February, mag-update ako sa mga ano, mag-update ako tungkol sa prom. Ganun pa rin. Tapos pero may daragdag na tayo. Ano, mula sa ating Smile Patrol, ay...
5: Anong Smile Patrol?
4: Brown out niya to sila? Ay, hindi. Kala ko na brown out sila.
0: Ano? Di ko lang sure kung ano magiging pang... Di ba may Lodza? Alam ko may sinabi ka na ano. Maraming salamat, Patrol! Diba nag-ano, di ba nung ano, sasalita naman sa Anas, yung nag-update ako sa prom, di ba? Tama? Diba? Nasabi mo. Maraming salamat, Jan. Maraming salamat, Patrol. Uulitin natin yan. Pero idadagdag na natin yan. Tapos, ang sasabihin, update muna tayo mula sa pro, mula kay Jan Anizet, mula kay Patrol Watt, Jan Anizet Alujado. Jan, ano nung update? Ayan.
2: Muna kayo dyan mag-report. Report ko muna to si J4 tsaka si Laro Tayo Gaming.
0: Ano?
2: I-report
5: ko
2: sa dalawa.
5: Naging wrong lang ako ng Arsenal.
2: Taga? Kasi nakamping laban sa akin eh. Ginakamping niya ako laban sa akin. Tara na.
3: Si Gio naman yung red. Ano ba to Gio? Ba't tayo naging enemy?
5: Ano ang spell na to?
3: I'm gonna cast a spell on you, I never mind.

0: palabra.
1: No limitan eres.
2: Kirain ko si Jim Forby lang.
0: Patil, marami niya.
1: Tiko!
3: Guys, later kayo muna ng commercial. Later muna kayo mag-commercial break kasi yung kain muna ako.
1: Huwag na tayo mag-commercial.
4: Yes.
0: Yung
4: huwag na lang tayo. Huwag na lang.
5: Commercial, no? Commercial na. Guys,
2: I guess that's how, wale.
5: Why, again? Magbabalik na po.
2: Magbabalik lang kayo sa akin. Lock-in kayo sa akin. Lock-in kayo sa akin.
5: Magbabalik lang kayo. Magbabalik lang po.
2: Anong kampanya?
5: Huwag kayo mag-commercial, no? I do not want to be commercial.
0: No, huwag kayo mag-commercial.
3: Ano ba talaga?
5: Lock-in tayo sa akin. Ayan.
2: Magbalik na
5: naman. Oh, shit. Oh, shit.
4: O, diba? Huwag na kasi kayo mag-ano. Koy. Koy.
1: Rico! Sino mo itong ano?
5: 281-860. Kamusta LCG? Kamusta BTG?
1: Kamusta ka BTG? Ay, yan! Finally, I have a better gun.
5: O, Jacob, kamusta ka? Kamusta ka?
1: Okay lang.
0: Okay lang po ako.
1: Men, binabayo dito.
0: Ay ko yun, katay. Ayos, son.
1: Ayos, son. Hindi, huwag makabayoin. Nasasakit na buhay ko.
2: Ang may bago palang pinos.
0: Ang binibigay sa akin.
2: Uy, gagi! Siya ba to? Am I dreaming? Wait lang. Am I dreaming, guys? Ha? Wait lang, iset ko dito. Wait lang.
1: Oh my gosh.
5: Hirap na mga bayan dito. Hirap, hirap.
0: Ito, DBS ba?
1: Hypershot na lang tayo.
0: Hypershot na lang tayo.
5: Change the ingate and change game tayo. Ang laruin natin is ano?
0: Prison Life.
1: Hindi.
0: We are LARPing 2016.
5: Ayan, no?
1: Ito NDS nga.
5: Ito yung laruin natin as a name.
0: Kala mag-NDS tayo eh.
1: Laro daw tayo ng anong condo games.
0: Dying!
2: Nah!

0: Ay, Tata Bingirin. Ay, langit sa...
1: Laro tayo. Maglaro tayo. Gagayahin mo ako.
0: Son. Son. G. Ha? Yes. Gin. Bean. Wait. Stop. Stylish. Wow. In.
1: Gagol. Ay.

0: Bossing.
1: Bossing.
2: Imagine if someone said the N word here, though.
0: Don't leak my plan. Don't leak my plan. Mga ano kayo,
2: sneak. Fixed
0: it. Sa private server kaya tayo mag-ano?
2: Kaya, private server tayo, tara, private server tayo. Meron ka private server?
0: Meron. Nalaro ko na yung dati.
2: Patuin ako sa iyo, G4. Patuin ako sa iyo, G4.
0: Wait lang. Tingnan mo nga service
2: din. Kaya naka-Bloxburg. Ano ba yan?
1: Summer job ko yan ay gago.
0: Sa server ni LTG tayo mag-join.
2: Prison life. Nagpa-prison life.
0: Prison life.
2: G4, i-rage bait natin si ano si LTJ. Inmate.
0: Yes. Wait lang. Join na ako, join.
1: Wait. Sabi daw niya ta ano na dead air na daw tayo.
3: Okay, wala. Okay na. Salita na kami.
2: Siya sabi niya.
4: Yeah, please, may magsasalita.
0: Thanks.
5: Ibig sabihin,
0: don't run.

0: No, barangay ano. Pinagulat eh.
1: Ayan. Welcome, Mr. Free Apple Tomato, ang ating pinagkakitiwala, ang director ng TQ.
0: Elvis, parang kay Quadro.
1: Uy, Free Apple, nagulat ako sa ano, sa pag-wilta mo, na jumpscare ako.
0: Sorry na.
1: Sige.
2: Alam mo ba gusto?
0: Tulong ka?
2: Kanina rin, ba't tayo na sa prison? Kasi nag-declare, sinat daw ni Sandoval Media at yung Smile.
0: No, hindi, kasi nasa...
2: Yeah.
1: Nakailang ano na ba ako? Bakas na atako. Teka.
2: Good go. Ay! Babae, nag-respect ako.
0: Pala, tinutulungan niya yung ano. Tinutulungan niya yung mga ano niya.
2: Baka may bias. Gio, where are you? I'm gonna free you.
0: Hold on, let me. Yeah, bro.
2: Na hindi nagana yung kotse na to, nag-Grand Theft Auto 5 ako. Tuloy, go back in. Mawawin. Ah, ako, patayin na ako.
1: Ina.
2: Baby,
0: hell yeah. Come on.
2: Come on, dito ako.
0: Hi, hell yeah. Bro, I got the police equipment. Yes. Get me out of here. Let's go help me out. Yes.
3: Who's helping you?
0: Nakalabas na.
2: Escape! Ako na mag-attend sa iyo.
0: Ayan.
2: Pag ganun ka mag-escape sa Roblox, paano kung dineklara talaga ang martial law tapos sinat down yung Smile tapos na-aresto tayo?
3: Kasi wala rin kasing ano eh.
0: I died.
2: Ano mo naman mag-escape?
0: Absolute game. I'm using the game though, so...
2: Laro word bomb. Laro
0: word bomb. Habang nagluluto ako dito, yung tray ng itlog, sobrang tigas, parang bato.
2: Build for treasure, bubuo, tite.
0: Uy!
2: O, tara, word bomb. Word bomb ka. What the hell?
0: Guys, habang nagluluto ako dito, may isang itlog dito, napakatigas, puot siya, parang bato. May naglagay dito sa prison. Natigas!
3: Oh my God.
0: Paano natigas tong itlog na to?
3: Teka lang.
0: Oh my God. Tingnan lang ba naglagay sa freezer?
2: Wow! 1557! Tara, let's invent TV early. Let's invent TV early. No, tayo ng EBS sa 1337.
1: Kailan ako dito?
3: I don't want to do I'm not playing the game. Anyways,
0: tapos na po tayo sa paglalaro ng games, guys.
3: Gay? Anong pipiliin mo? Gay or games?
1: Games.
3: Games kasi, ano ba yan? Ba't yung nag-ano?
1: Ba't ba yung naririnig? Mga ano ata?
3: Of course, games.
0: Before na tayo magtuloy, ngayon ko lang sabihin sa inyo.
1: What?
0: Nice ko lang sabihin sa inyo. Ito yung link ito. Simula pong Piyernes, alas 8:30 ng gabi, bago magmay tulugan, mag-e-air tayo ng movie. Ang pangalan, CS Equipo.

0: Ah, mula sa ano? Mula sa...
1: Gusto ko.
2: So abangan nyo po sa Smile Network Baboy Twitch. Ang movie na yan, abangan nyo po yan.
3: Baboy Don si...
4: Okay.
2: Ay, pero before Angel mo tayo, okay, no? Okay, pero sa house tonight, nandito po, wala na si Preapple.
4: Eh, wag yun.
0: Ay, nawala. Ay,
2: Pero yun na nga po. Yan na po, nagtatapos ang ating tambayang Quadro Plus. Hindi tayo alas 9, guys. Joke lang po yun. Alas 8 talaga tayo, guys. Maraming salamat. Maraming salamat. Ikaw na mag-outro, Art. Ikaw na mag-outro, Mark. Mark Jograd. Ikaw mag-outro.
0: Ay, paka ano, kami, ano. So, ako na lang, ayun na. Pangalan po na mga buong.
5: Mark po na. Ayaw nating magaling si Mark baka mag-server mute dyan. Ay, sorry.
0: Hindi!
2: Okay. Ayun po, nagtatapos ang Tambayang Quadro Plus. Kita po tayo bukas. Ewan ko kung 6 PM pa rin tayo bukas, pero kung hindi, edi 7. 6-7.
0: 7-8. Sa ngalan po ng mga bubuo ng Smile Studios, maraming salamat ako po si Jelo Hado, Lotso Pasco, kasama si Lotso Pascabalia, Jim Metal Tomato, Mark Corrales, siyempre si Priyap. At sa mga ano natin dyan, maraming sa mga smile jazz natin dyan na naka-join. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga ka-quadro, we love you so much.
5: We love you, Momo.
0: Bye-bye. Thank you, bye-bye.
2: I love you.
0: Matulog pa kayo.
2: See you.
5: Matulog na po kayo.
2: Ay. Matulog na kayo.
0: Okay. Yan. Ano na outro? Yan.
5: Bukana na yung outro natin. Yay!
0: Yay! Okay na to.
5: Patulog na po kayo, everyone.

0: WCEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata, Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat, para walang lagnat, mag-biogesic, Unilab quality yan. Ubo sa plema, para sa ubo plema, tanggalin ng plema, Sulmiox agad, Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep, Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito, Unilab quality yan.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid has been generic name of Celin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito, Maglido 3 Plus, para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito, DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labon. Protektado sa DHA. Check muna, Maglido 3 Plus na.
3: Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
4: Ang init! Need ko na ng palamig.
5: Palamig baka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
4: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
6: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
4: Wait, what?
6: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
4: Really?
6: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
4: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
7: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
8: Available in sari-sari stores nationwide.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata. Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-biogesic. Unilab quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab quality yan.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid has been generic name of Celin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
9: All day na, para liligo. Tapos mag-shampoo sa brand X. With Palmolive Naturals Shampoo Coconut Extract. Para shampoo sa bango. Mabango. With regular system use versus non-conditioning shampoo. With Palmolive Naturals shampoo. Also available.

0: All day na, para liligo. Tapos mag-shampoo sa Brand X with Palmolive Naturals Shampoo Coconut Extract para shampoo sa bango. Mabango. With regular system use versus non-conditioning shampoo. With Palmolive Naturals Shampoo. Also available at Palmolive Naturals Conditioner.
1: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang mi goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap mi goreng, 25 piso lang.
2: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi. 3.

0: Yun nila quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.
3: TGON Radio.
4: Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kami para makapaghatid ng

0: sick!
1: Kwento ng kinabuhi na kumatas at bumakas.
2: No, walk away!
1: Swerte man o minalas.
3: Sinasabi ko na ginagamit
1: gisuyop man ang lakas.
4: Tama ba itong ginagawa natin?
1: Makalingaw man o nakakabanas.
5: Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama.
1: Sa live drama, among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas.
6: Katas ng nakalipas.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatangi mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanda,

buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isa puso na ikaw ang aming pinaglilingkuran, na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lang ang asiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtanan ang iyong masganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Atin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta pagtipid namin, napunta sa pagpas para madali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
1: Time Warp Adventure. Ngayon din.
2: Ito na ang pagkakataon mong mag-time travel. Isa sa mga napaka-exciting na attractions ng Star City ay ang Time Warp Adventure. Time Warp Adventure. Mag-time travel mula sa panahon ng mga Egyptian pharaohs hanggang sa iba't ibang panahon ng sangkatauhan. Fun na! And you

0: Teka, itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
1: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Restime Drops. Basta kabag,
2: Restime to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Restime. Sa kabag ni baby, Simeticone Restime to the rescue.
6: Mommy, naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan, yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos iyak niya? Sobrang alala ka, diba? At naku, gising ang buong at naku, gising ang buong bahay. Ang tawag, mami, ay kabag stress. Hindi ito imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simeticone Restime Drops. Restime, ang most pedia prescribed brand for kabag ni baby. Base sa MAT December 2025. January 2025 to December 2025. IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Bilis rescue nutritions. 15 minutes para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din and ang family. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticone Restime to the rescue. Simeticone is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wow! I feel good!
8: Mga misis! May araw ba si Mister pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand at may shea butter pa na pampalambot ng kutis. At sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, ay challenge you. Subukan na ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit.

0: kwento ng kinabuhi na kumatas at bumakas.
1: Go walk away!
0: Swerte man o minalas.
2: Sinasabi ko na ginagamit
0: mo na ako. Kisuyop man ang lakas.
3: Tama man itong ginagawa natin.
0: Makalingaw man o nakakabanas.
4: Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama.
0: Sa live drama, among igawas, kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas.
3: Baka mahuli ka ng asawa mo.
5: Mega Manila.
6: Hello? Ayan. Hello.
5: Good evening.
6: Hello. Ayan.
5: Nakasama nyo. Ang dahilan bakit ka nanonood ng radyo, Tita Max, Tanya Chinita.
7: Tita, siya si Tita Max. Ganda ko pisinita. Yan si Tita.
6: Certified Playboy Uncle Dagol.
7: Itaas ang kamot sa mga angkol.
5: Mayong gabi. Maulan na gabi.
6: Hello, ayan.
5: Okay. Medyo nakaka-trauma yung nangyayari, Tita Max, pag umulan ng malakas, lalo na yung mga bahaing area.
6: Mm-hmm. At syempre kasama pa rin natin, wait lang. Certified, baka salanan, Mang Kanor.
5: Tiga lang, naglilinis ako yung dagat ng basura. Ako nagtulong ako doon.
6: Ay, talaga? Wala pa, ang ganda talaga ng advocacy mo. Grabe. Bagay na bagay sa'yo, isa kang basura.
5: Aray mo!
6: Mang Kanor! Asa na intro mo?
5: Asa na intro?
6: Para marinig na mga panggabi. Magandang gabi po. Welcome sa programang aabangan nyo gawing gabing ano? Ano gabi, ba? Gabi. Mga ano? Tuwing gabi. Sorry na.
5: Gawing bananas.
6: Mga katas ng nakalipas. Abangan po ang live drama natin mamayang 10:30. At kung meron kang gustong itawag sa amin sa tab ng katas, tawagan mo na kami sa 09166.
5: Mamaya.
6: Ano? Sabi mo
5: sa Viber.
6: Ay, sa Viber.
5: 09166. Basta
6: 87,000.
5: Assignment na muna yun. Assignment. At tigala dito na 0916.
6: Asan ba si ano,
5: five,
6: si Kuya Dot?
5: 529 Dot. Tira Dot. 529 5595.
6: Ayan, 0916 529 5595. Kasi sa ngayon mamimigay muna kami ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries.
8: Boundary
5: time na!
6: Umulan umaraw, mahuli ka man ang asawa mo o maitago mo ang chicks mo?
5: Wala.
6: Babasahin ko pa yun kung sirang nanalo sa Love Knows No Boundaries na hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity.
5: Sino ba yan, Tita Max?
6: ACS, congratulations sa isang babaenong Grab driver! Servan Baraka. Congratulations, Servan Baraka. Servan Baraka. Pangalan pa lang eh. Ang dami mo sigurong pangalan sa mga babae mo.
5: Sirian, Servan.
6: Sirian.
5: Lalaki yan, Sirian eh. Pag babae, ma'am yan.
6: Sirian Baraka, congratulations. Tatawagan ka na lang ng aming staff kung paano makiklaim ang iyong 1,500 hatid sa atin niya ng Charm Fabcon Purple Eternity.
5: Uncle Sirian, ingat ha, baka matubig dyan. Huwag mo nang itawid yung grab yan, no?
6: Wet.
5: Oh, baka... Anong wet?
6: Yung daan ha.
5: Ah, akala ko entay wet. Okay, bye.
6: Ano?
5: Wet.
6: Tagal ko.
5: No. Naulanan kasi yung tipid ko, kaya ganyan eh.
6: Sa mga gusto magtapatehan, naapi niyo po kami sa Facebook, Uncle Dagol or Tanya Chinita. Babasahin namin yan mamaya. Pero abangan mo, 10:30, mga katas ng nakalipas. Live drama yan. At kung gusto mo rin ma-feature dito yung drama ng buhay mo, hanapin mo kami sa Facebook, Tanya Chinita or Uncle Dagol. Sumulat kasama.
5: Actually, 10:15 mag-start.
6: 10:15 pala.
5: 10:15.
6: Pwede mag-sorry? Pwede mag-sorry?
5: Binago agad yung mga
6: kanari. Binago agad. 10:15 na. Huwag ka nang lumipat.
5: Standby ka na dyan,
6: kalipat-lipat mga kabisyo. Ka ng asawa, pero dito.
5: At dito ka lang. Hindi yung asawa.
6: Uy, may dumadating, oh.
5: Sino yan?
6: Si Express, oh.
5: Ay, Express!
6: Naglinis ka rin ng basura, Express?
1: Maayong gabi, eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Ma'am, gusto kong tumulong, naawa ako kasi daming basura, ma'am. Sabi ko nga, kaya dati sabi ko, linisin ko yan. Ngayon, madumi na naman ang kapaligiran.
6: Oo nga eh.
1: Sabihin na natin, pero lahat tayo may ambag dyan. Kaya, please, wag natin magtapon ng basura.
6: At si Mang Panor, yung napkin.
5: Hoy, di ko tinapon, kinagat ko yan.
6: Used ba o new?
5: As is, kahit news. New at used, news.
6: Anong naman patugtugin natin dyan? Bigyan muna natin yung mga drivers natin ng magandang isang tugtog dyan.
5: Ayan, ayan, ayan. Thinking out loud daw. Thinking out loud.
6: Okay, ayan.
5: Sige. Okay. O, babalik tayo mamaya, ha? Live drama!
6: Mga katas ng nakalipas sa 97 Love Radio.
5: Kailangan pa bang imimurasya?
6: Basic!
8: When your legs don't work like they used to before, they used to...

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan yung hiyang. Kailangan Right Med.
2: Ang himpilang. Ang himpilang. Ang himpilang kasama mo.
3: Sa kulitan. Harutan.

Magagalit ba si Judas? Pag umas sa bando, Judas, ang kaibigan mo?

0: Star Supply. Yan ay si Star Company. Meron si Star Company.
1: Yan ang ano?
0: Aluminum supply.
1: Oras guys, no to.
2: Ligaya. Tuloy ang ligaya.

0: song was brought to you by Skelan. Sarap ng gumalaw pag walang awid, Skelan. Celine Plus. Ang bata mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: What's up, Kabisyo? What's time is... 10:10!
2: Ito na ang pagkakataon mong mag-time travel. Isa sa mga napaka-exciting na attractions ng Star City ay ang Time Warp Adventure. Time Warp Adventure. Mag-time travel mula sa panahon ng mga Egyptian

0: Varsity. Sayad dito.
1: Ang healthy naman ng anak mo.
2: Naku, sakitin din yan.
3: At
1: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw.

0: quality yan.
1: Naproxen Sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Escalan. Sarap ng gumalaw pag walang awid, Escalan.
3: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With Rest Time Drops. Basta kabag.
4: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rest Time. Sa kabag ni baby, Simeticone Rest Time to the rescue.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasamang besties! Travel adventure with the fam!
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
8: Mag-Enervon C Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max protection, max alaga, max protection din from Unique Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
11: ACS! Kaliwat kana ng ingay! Kundi politika, krimen!
12: Kalibre 38 baril, maharap sa trigo.
11: Kundi krimen, kalamidad! Pati stress, next level na din! Kabisyo. Sa gitna ng lahat ng to, mga bagay na hindi natin kontrolado, pwede ka pa rin ngumiti. Tumawa. At Love Radio.

0: kwento ng kinabuhi na kumatas at bumakas.
1: Now walk away!
0: Swerte man o minalas.
1: Sinasabi ko na
0: inalas.
1: Sinasabi ko na ginagalit.
0: Gisuyop lakas.
2: Tama ba itong ginagawa natin?
0: Makalingaw man o nakakabanas.
1: Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama.
3: Sa live drama.
0: Sa live drama. Among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa

0: mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas.
1: Baka mahuli ka ng asawa mo.
2: Dago.
1: And Tita Tanya Chinita.
2: Magandang gabi po, Call and Teach. Ako po ulit ito, si Junel.
1: Junel.
2: 49 years old ng Marilao, Bulacan. Isang seaman po na byudo. Yun nga po, nakarelasyon ko isang byuda mula sa Pampanga na si Samara. Iniwan ko po yung ATM ko sa kanya at nalimas po ang pinadala kong halos 700,000 pesos. Binili niya raw ng lupa pero nung tinanong ko, wala na siyang maisagot kundi na-scam din daw po siya. At hindi na raw po matagpuan ang taong kanyang katransaksyon. Wala na rin po akong nagawa ko, Lantits, dahil binlock niya rin po ako sa mga social media niya. Pinuntahan ko siya, ngunit wala siya doon. Ang humarap po ay ang kanyang tatay. At hindi raw alam kung nasan. Dahil po doon, na-depress ako, Lantits. Ngunit kailangan ko pa rin sumampa ulit sa barko para kumita para sa dalawa kong mga anak. Hanggang may pinakilala na naman sa akin.
1: Kala ko na-depress, taf.
2: Ay, yung pambawi yun. 29 years old na single. Maganda, maputi.
1: Ilan taong ka, Junel?
2: 49 po.
1: Tapos, 20?
2: 29. Maganda siya, maputi, si Cheryl. Pero this time, ko lang, di na ako magpapadala, no? Tuto na ako dun kay Samara. Pagka-uwi ko ng Pinas, siyempre hindi ako easy boy. Kung gusto niya ako, puntahan niya ako sa bahay namin. Para malaman ko kung seryoso talaga siya. At dito na nga nagsimulang tumagas
1: ng aking nakalipas.

0: Ano yun, anak?
1: Sino po ba yung dadating sa bahay natin?
0: Basta may bisita tayo. Siya na yung magiging, sana, maging bago niyong mami. Wala na pala yun si Tita Samara.
1: Tita Samara, wala na ba yun, Papa?
0: Anak, pwede ba wag na natin pag-usapan yung babaeng yun? Didepress ako eh.
1: Pero Papa, importado po malaman namin kasi kahit papano minahal naman namin si Tita Samara. Tsaka, di ba po, ano, nag...
0: O nga po, ang lakas niya po kung ihag.
1: Opo. Yan dyan.
0: Ang lambot po. But po. Basta.
1: Pero may communication pa po kayo ni Tita Samara.
0: Wala na nga. Huwag natin pag-usapan kasi may bisita tayong
1: darating. Para lang po hindi kami magkamali. Pag tinanong kami, ganun yun. I-briefing mo kami, Papa. Ilang years ba kayo dito, Samara? Para pag tinanong po kami.
0: Sabihin nyo na saglit lang kami.
1: Saglit lang? Ano po tawagan nyo? Endearment. Pag tinanong
0: pag sinagot yan, trap yan.
1: Pag tinanong lang po. Ano po,
0: mahal, ba? Mahal tawagan namin.
1: Eh kayo nung bago mo, ang tawagan nyo? Dapat wala iba, pa eh. Papa. Dapat iba. Babe.
0: Pwede.
1: Ah, babe.
0: Tapos, o nga, Papa, babe.
1: Tapos, kailan mansarin nyo ni Tita Samara?
0: Wala natin pag-usapan.
1: Para po pag tinanong kami, tam, aligned.
0: Basta nine,
1: ten, may mga ganon, nine. O sige po.
0: O yan na. Mag-behave kayo, ha?
1: Tapos.
0: Mayos kayo. Wala kayong baon sa akin. Nandiyan na siya.
1: Tao po.
0: Naaamoy ko na yung pabango niya. Yun yung pinadala ko eh.
1: 1, 2, 3. Welcome, Tita!
0: Welcome po, Tita! Cheryl!
1: Tita Cheryl! Welcome po! Ay,
0: welcome. Wow. To mga... Pasok ka, tiga.
1: Ay, ang sweet naman ng mga anak mo. Finally, nakilala ko na sila. Pasok po kayo, tara po! Alam niyo po, grabe, nag-effort po ang papa namin. Nagluto po siya ng papa namin. Nagluto po siya ng bake para sa inyo, po, Tita Samara. Ay, Tita Cheryl. Tita Cheryl.
0: Ah, hindi po niluto
1: si
0: ni Papa yan.
1: Sino si Samara? Ah? Ano po yung inutangan po ng Gcash ni Papa? Diyan sa kabilang
0: pinsan. Oo, binayaran ko na yun. Wala na yun, anak. Halika.
1: Ah, tara po, doon lang tayo. Tita, ano?
0: Ang ganda niyo po, Tita.
1: Ang ganda niyo po. Bagay na bagay po kayo sa Papa na. Pero medyo, para po napansin ko na magka, yung age gap niyo po, parang lapas.
0: Opo, mas bata po si Tita Cheryl.
1: 49 si Pa. Ikaw, Papa, di ba 49?
0: Oh, hindi naman ako halatang 49.
1: Ikaw po, ilang taong ka ni Tita Cheryl? Ah, I'm 27 years old. 9 minus 27.
0: 27 ka pala? Kaka 29 ka, sabi mo.
1: Ay, 29 pala ako. 49 minus...
0: Yung totoo.
1: 49 minus 29. Ano, paano yung sa math? Buti nilang very good ako sa GMRC. Hindi ako magaling sa math eh. Hindi ko ma-minus. Okay. Ano po? Kakain na ba tayo? Ang dami namang niluto na to. Talaga, salamat ah. Pero kids, nice meeting you.
0: Wala po ba akong kiss? Bango niyo po.
1: Thank you.
0: O, Junjun, inunahan
1: na po
0: ako.
1: Sabi nga po ni Papa kanina, ayan na, amoy ko na siya na, amoy ka. Alam niyo po kayo, yung unang dinala ni Papa dito sa bahay.
0: O, totoo yan.
1: Kayo po ang una.
0: Mm-mm.
1: Opo. At saka po, di ba po, pag ang lalaki, dinala niya, pinakilala na siya dun sa bahay, ibig sabihin, seryoso. Kau lang po yung dinala ni Papa dito sa bahay namin.
0: Opo. Totoo po yan.
1: Ah, ganun ba? Eh, sabi, parang may ex ba yun? Kalimutan ko na yung pangalan.
0: Hindi ko dinala yun dito. Siyempre, ikaw lang yung...
1: Opo, ikaw lang po yun. Ikaw lang dinala dito ni Papa.
0: Kain na nga tayo. Kain, nagugutom na ako.
1: Kain na

0: Ay, lalala, sorry.
1: Busog ka?
0: Sorry. Ang sarap kasi. Magaling ka talaga magluto. Ang swerte ko naman.
1: Kasi yung iba ako, in order ko, pero yung
0: yun nga, yung Big Mac yung favorite ko sa lahat-lahat. Yun yung highlight. Nang gabi. Sorry, dami kong burp.
1: Okay lang.
0: Tsaka ano, salamat ah.
1: Siyempre. Tsaka salamat dahil ikong pumunta ka talaga. I mean, sorry kung medyo ano kasi ako eh.
0: Alam ko naman yun.
1: At pumunta ka, alam ko seryoso ka, tsaka nagustuhan ka ng mga anak ko.
0: Uy, hindi na ako bata. Uy, hindi na bata para maglaro-laro pa. No? Wala na akong time sa laro-laro pa. No? Wala na akong time sa ganyan dating. Then, tsaka yun, ang happy ko maalala yung mga bata. Ganun pala yung feeling ng ano no, parang may anak.
1: Sigurado sana ka ba? Eh, 29 nila. Ka pa. Baka
0: 29 na ako, hindi naman na yung sobrang...
1: Makahanap ka ng 30 dyan, no? 31.
0: Ikaw, ang gwapo-gwapo. Kaya, para ka lang 30. Para nga magkaedad lang tayo eh.
1: Talaga ba? Eh, ano? Huwag ka nang umuwi kasi gabi na. Gusto mo, doon ka nalang matulog sa kwarto ni Jinjin. Sabi na lang kayo.
0: Papatulogin mo ko sa bahay niyo?
1: Oh, dito ka na lang na mauwi kapag gabing-gabi na oh.
0: Eh, unang kilala ko pa lang sa kanila, baka anong isipin mga bata, alam mo na yun, may mga alam na yan.
1: Mga bata pa yan, wala namang kamuang-muang yan. Baka ba?
0: Sure ka ba?
1: Oo, kung okay sa'yo. Doon ka nalang sa kwarto niya kung ano ka, kung medyo alanganin ka, pero kung gusto mo, di...
0: Hoy!
1: Kaya nga, doon ka sa kwarto niya, yun nga in-offer ko eh. Pero kung...
0: Hindi sa kwarto mo, Emmy lang.
1: Eh, pwede rin, siyempre. Para may kasama ako.

0: Parang ayaw mo naman akong kasama matulog.
1: Gusto nga. Tara na nga sa kwarto para makapagpahinga ka na.
0: Talaga. Wala akong baon damit.
1: Hindi ka rin naman magdadami.
0: Gagawin ko talaga.
1: Tara, tara, dun tayo sa kwarto.
0: Sige.

0: Inaanat yung ilaw saglit konti. Napapalakpak ako hihina yung ilaw. Yan. Diba? Yan.
1: Hmm. Baka marinig tayo ng mga bato.
0: Hinaan mo lang.
1: Ang?
0: Boses mo.
1: Paano pag masarap?
0: Paano ba? Ganyan ka na.
1: Kadang, o sanay na sanay ka.
0: Luruan lang ako nung tropa ko si Brandon.
1: Pilyo mo.
0: Sige na, di ka na.
1: Baka marami ka nang inuwi dito.
0: Wala,
1: babae,
0: ikaw pa lang.
1: Kasi sanay na sanay ka.
0: Ikaw pa nga lang inuwi ko dito. Aba.
1: Hindi na nga. Junel.
0: Cheryl.
1: Junel.
0: Cheryl. Di ka di.

0: pagdating ng hating gabi, Colantits, umisa pa ako.
1: Antok na ako eh.
0: Wala nang antok-antok.
1: Ay, kasi ayoko sa ibaba.
0: Sige, ako dyan. Sige, rito.
1: Oo, kapag nandang baka makatulog ako on top eh.
0: Susubalang.

0: dumating na yung panahon para sumampa ulit ako sa barko ko, Lantits. Kasama kaming dalawa ni Cheryl. Sa totoo lang, sa bahay na po siya nakatira. At nagja-jogging po kami. Ano, naglalakad ka na lang? Bilisan mo naman.
1: Babe, pagod na ako. Mamaya. Hindi naman ako kumain ng madami.
0: Ay.
1: Babe, wait.
0: Oh, sige, sige. Hintay kita.
1: Wait naman, oh. My gosh. Saan ba tayo diretso? Kape tayo.
0: Huh?
1: Starbucks.
0: Sige, pero yan na, nagja-jogging pa tayo. Lalo tayong tatabahan yan. Eh, papayat
1: ng...
0: nga ako kasi
1: gusto
0: pa-medical na ako eh.
1: Gusto ko ng croissant.
0: Ha? Ang croissant?
1: Gusto ko ng croissant.
0: O sige, kain tayo, kain tayo.
1: Pero, sige na, please. Baby ko yan eh.
0: Aray ko. Mapawis pa. Huy.
1: Eh, yan ang gusto ko. Maalat-alat.
0: Huy. Gusto mo talaga, ha? Teka lang. Usap muna tayo saglit dito kasi medyo mahangin eh.
1: Saan dito?
0: Dito lang.
1: Bakit ako? Saan dito?
0: Dito lang.
1: Bakit ako?
0: Kasi ano eh. Isip ko lang na... Dito sa mga bata, okay ba sa'yo yun? Talaga, okay ba sa'yo yun? Talaga sa mga
1: anak. Ang saya ko kami sa isa't isa. Parang mama na nga nila. Ikaw ba okay ba na iwanan mo sila sa akin?
0: Oo naman. May tiwala ako sa'yo. Tsaka...
1: Wala kayatang tiwala porque mas bata ako sa'yo.
0: Oh, sige, ganito. Para patunayan ko sa'yo na may tiwala ako. Oh. Iwan ko na yung ATM sa'yo. Sinabi ko dati, ayoko
1: ano
0: na,
1: yan?
0: Pero...
1: ano yan?
0: Iwan ko yung ATM sa'yo para dyan na ako magpadala ng pera mga...
1: Dyan pumapasok yung sahod mo?
0: Mga pangangailangan
1: yung mga bata. Baka may iwan sa akin.
0: May tiwala ako. Mahal kita, oh.
1: Lahat ng sweldo mo po dyan pumapasok sa pagiging seaman?
0: Oo, ilalagay ko dyan.
1: Ibigay mo sa akin? Ganun ka nagtitiwala sa akin?
0: Oo.
1: Ganun ka nagtitiwala sa akin?
0: Oo nga.
1: Eh, mahal mo talaga ako, no?
0: Siyempre. Pero hindi ko lahat bibigay. Magtitira pa ako. Sa akin, baka madali na naman ako.
1: Thank you, ah. Mahal mo talaga ako.
0: Oo, mahal na mahal kita.
1: Mamaya ka sa akin pag-uwi.
0: Magkape pa ba tayo? Uwi na tayo. Uwi na tayo. Ah, sige. Mag-take off na lang tayo, then uwi na tayo.
1: Sige.
0: Ha?
1: Hmm? Ay, John.
0: Bilisan na natin.
1: Ano? Tara.

0: Mean.
1: Papa, mamimiss ka po namin. Pero andyan naman po si Tita Cheryl. Ano niya po kami, alagaan niya kami. Ang bait niya po talaga sa amin.
0: Kaya magpakabait kayo dito, ha?
1: Opo, Papa.
0: Kaya ayoko ihatid niyo pa ako kasi nalulungkot ako kaya matulog na kayo.
1: Opo, pero...
0: Babe, huwag mo na akong ihatid. Kasi nalulungkot ako pag hinahatid ako eh.
1: Eh? Babe, sure ka?
0: Oo. Matulog na kayo. Good night.
1: Sige lang.
0: Good night, mga babe.
1: Babantayan ko rin yung mga bata eh.
0: Papa, mamiss ka namin.
1: Mamimiss ka namin, Papa. Kantahan natin si Papa ng farewell na kanta.
0: Sige. Farewell.
1: Hindi, luma.
0: May bago bang ganun?
1: Meron yung pampaalam. Ano? It's not how long we held each other's
0: hand. Boy pa man naman si Papa. Pwede ba matulog na kayo? May pag-uusapan ba kami ng tita nyo? Sige na, matulog na kayo. May pag-uusapan
1: Papa, I love you. Ingat ka po, Papa. Yung pasalubong, lagi tayo mag-video ko lang. Video call.
0: Sige na.
1: Good night, po.
2: Night, Papa.
1: Babe, sigurado ka hindi na kita ihahatid?
0: Nalulungkot kasi ako pag ihahatid ako.
1: Baka naman may iba kang ihahatid.
0: Ha?
1: Ay, may ibang maghahatid sa'yo. Kaya ayaw mo, no? Sinasabi ko sa'yo, Junel, ayusin
0: ikaw
1: mo.
0: Ikaw pala selos, kali ka nga dito. Pala selos.
1: Hoy, nakabihis ka na.
0: Bakit? Ubarin ko muna to.
1: Kali mga lalaki talaga.
0: Sa estudy. Yan na.
1: Uy.
0: Oh, yan. Ba't na?
1: Eh,
0: pinalive na, ang bilis na kasi.
1: Okay.

0: At nakasampa na ulit ako sa barko ko, Lantits. At pinadalhan ko ng pera si Cheryl para sa kanila at sa mga bata. Siguro umabot na rin yun sa 300,000. Hindi ko tinudo kasi medyo pala naman po ako sa kanya. At palagi naman kaming nag-uusap.
1: Babe.
0: Oh babe, kumusta kayo dyan?
1: Okay naman.
0: Yung mga bata, usapin ko nga.
1: Oh, ito. Junjun, Junjun, mga baby ko. Let's go sa mga baby ko. Oo, oh, napakain ko na to mga bata na to.
2: Papa!
1: Oh, papa!
2: Papa, miss ka na namin, papa!
1: Kaya nga po, papa.
0: Miss ko na rin kayo, mga anak.
1: Papa, kailan ko uuwi? Kasi may sasabihin po sana kami sa inyo. Ay, nako, Junjun.
2: Oo nga, papa!
1: Junjun, Miguel kayo. Papa niyo.
2: Papa, sige, matulog na lang kami,
1: matulog
2: papa.
1: Matulog na lang po kami.
0: Ano ba yung sasabihin ng mga bata?
1: Hindi, saka bukas na lang. Wala, inaantok na kasi eh. Ha? Tsaka mga busog na eh. Pinakain ko pa kasi. Tsaka alam mo naman si Junjun galing sa Lagnat, ha?
0: Akala ko may sasabihin sila eh. Wala ba?
1: Oh, wala yun. Wala yung sasabihin.

0: kasi mo ba? Angina!
1: Aray!
0: Yan bagay sa'yo. Alam mo nung elementary kami, dyan kami pinipingot sa patilya. Ha? Malaan pa yan. Lakasan mo pa, Jinji! Lakasan mo yung bunganga mo, ha? Hindi ko nagugustuhan yan, ha?
1: Gusto mong ganaming kipa!

0: Wala pa akong kaalam-alam, Kolantits, na minamaltrato pala yung anak ko. Kung hindi pa nagsumbong yung kapitbahay kong Marites, na palaging umiiyak yung mga anak ko araw-araw, hindi ko malalaman yung katotohanan. Kaya pag-uwi ko,
1: papa nyo. Oh, this is guwapo-guwapo naman ng babe ko. Papa, tinan mo po. Wala akong ngipin sa left.
0: Nangyari dyan? Ba't na wala yung ngipin mo?
1: Hindi ko po sa pwede po sa kwarto ko sabihin kung bakit po nawala yung tit ko sa left dito. Yung number 4 na tit. Ano lang yan, nadapa, kakalaro yan. Dinala ko ngayon sa dentist para bunutin eh. Hindi po yun totoo, Papa.
0: Usap tayo. Jinjin. Doon muna kayo. Mag-usap tayo, dalawa. Talika.
1: Pa?
0: Doon muna kayo. Mag-uusap kami. Alam
1: ay,
0: ko na yung
1: okay.
0: Mga anak.
1: Okay. Galit, galit.
0: Ano ba ginawa mo sa mga bata?
1: Napagamot ko. Ano bang gusto mo sabihin? Ano pinapalabas mo, ha? Minamaltrato ko? Ha? Bakit pag ganyan ka magtanong? Ano?
0: Alam ko na yung totoo.
1: Anong totoo? Pagod na pagod ako mag-alaga sa mga bata, ha? Ganyan pa yung pagmumukha mo, ha?
0: Akin na yung ATM ko. Akin na.
1: Ayan. Oh, sa'yo na. Inudgod mo sa mukha mo, sa'yo na.
0: Check ko, ha?
1: Nache-check mo naman pala. Hingi mo pa yung ATM. May mobile banking ka naman pala.
0: 8 pesos? Ang laman? Ano nangyari? Ano nangyari?
1: O bakit? Come on! Araw-araw, nagpapadeliver! Minsan ka paluwal ako eh! Kala mo naman malaki yung pinapadala mo.
0: Kala mo hindi ko alam. Pinaisulan ko na CCTV itong bahay. Nakikita ko yung ginagawa mo sa mga anak ko.
1: Inaalagaan ko yung mga bata, Jonel!
0: Lumayas ka dito, bago pa kita ipapulis.
1: Jonel! Mawawa ka naman sa akin, Jonel!
0: Tawan mo ko, lumayas ka!
1: Inaalagaan ko lang yung mga anak mo, wala akong ginagawa.
0: Lumayas ka, pwede?
1: Jonel, mahal naman kita, Jonel. Jonel.
0: Wala ang kita, iniwag ko na itin. Wala ang kita, yun ka pa. Preparas na kayo mga babae. Preparas na kayo.
1: Wow. Jonel. Jonel, parang ako.
0: Lumayas ka dito.
1: Mahal kita, mahal kita.
0: Lumayas ka dito.
1: Jonel.

rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari

ang dating.

0: Ito na. Tawag ng katas na. Ang dami na nga pong nagda-dial. It's 0916-529-5595. Ito ang tawag ng katas.
1: Pero Tita Max, alam mo ba, hindi lang tayo live dito sa Metro at Mega Manila. Live tayo sa Love Radio Palawan.
0: Love Radio Tacloban. And
1: lahat ng mga naka Love Radio ngayon, nationwide.
0: Yan.
1: Salamat.
0: So, maayong gabi.
1: Maayong gabi, kaninyong tanan. Maayong gabi sa inyong matanan.
0: Sawadika.
1: Ito na po ang tawag ng katas.
0: Nasa linya. Hello po.
2: Hello.
1: Magandang gabi sa iyo, brother. Anong pangalan mo?
2: Lawrence Joaquin.
1: Taga saan?
2: Quezon Province.
1: Ooh. Quezon Province. Saan ka ngayon?
2: Ano pa?
1: Nasaan ka ngayon?
2: Sa Quezon po. Sa bahay.
1: Quezon Province.
0: Ikaw naman kasi mang Canary. Sinabi na nga ang Quezon. Hi, Lawrence. Ilan taon na si Lawrence?
2: 23 po.
0: 23. Tita.
2: Yes.
1: Last time tumawag na tita.
0: Kaya nga, umiyak.
1: Aray
0: ko. Nagkamotor, pero umiyak naman.
1: Umiyak kasi na, nahatak ko.
0: Nahatak yung motor.
1: Hindi, nahatak ni tita.
0: Lawrence, 23, graduate ka na.
2: Nag-stop po. Gawa po ng mental health issues.
0: May mental health problem ka. Okay mo yan na.
2: Pero okay na po ako.
0: Oo. Pero kailan ka ba tumigil?
2: Last year lang po. Ito lang.
0: So, anong ginagawa mo ngayon sa life para maalibang ang sarili?
2: May work po ako ngayon dapat eh. Kasi nag-live po ako.
0: Saan ka nag-work?
2: Sa ano? BA po.
0: Sa?
2: BA.
1: Business ad. Bachelor of Arts?
2: Assistant.
1: Bachelor of Assistant.
0: Hindi. Virtual Assistant.
1: Yun.
0: Alam ni Mang Canary yan kung ano. Ano yung Virtual Assistant, Mang Canary?
1: Basta, maganda yung Virtual Assistant. Nakilala ko. Okay, brother.
0: Mm-mm.
1: Ano bang gusto mong...
0: Anong katas mo?
1: Ano ba yung tawag ng katas mo?
2: Actually po, last year pa rin po talaga to eh. Hindi ko na po siya nasabi. Dahil, wala nga po na issues.
0: Oh, sige.
2: Mas inuna ko po yung sarili ko.
0: Tama lang yun.
2: Inuna ko na po yung sarili ko. Hmm. Yung gusto ko talaga sabihin na may gusto po ulit ako sa best friend ko.
0: May gusto ka sa best friend mo? Sabi mo kanina, nasabi mo na to yung last year. Kanino sa secret file? Saan mo to nasabi?
2: At sasabihin ko po sa kanya na may gusto po.
0: Okay. Kala ko may tinawagan ka ng ibang stasyon.
1: Wala.
2: Pass.
1: Sa best friend.
0: Sabi niya, pass. Manak ka kay Mang Canor masama.
1: Mars! Hi, good evening. Hindi na ako nakasalita. Ako pala si Trixie.
0: Ikaw makipag-usap, Mars.
1: Hi!
0: Interviewin mo, Mars.
1: Hoy, ayusin mo yung boses mo, Lawrence. Sino bang ka-look-alike mo, artista? Ganun pa?
2: Marami po eh.
1: Marami?
0: Gwapo na yung boses ni Lawrence eh, Mars.
2: High profile po eh.
0: Tingin mo, Dax o Jude si Lawrence, Mars?
1: Dax!
0: Mali!
1: Sumaan! Hoy, ba't ka gumaganyan? Dax na lang ulontoy pa! Anyway, brother...
0: Lawrence,
1: may gusto ka sa best friend mo?
2: Yes.
1: Okay. Just to be clear, babae, lalaki yung best friend mo?
2: Babae po.
1: Okay.
0: Ilan years na kayong mag-best friend?
2: 7 years.
0: Ilan taong ka noon? 16? High school?
2: Senior high.
0: Tapos sabi mo kanina, nasabi mo na yan sa kanya, tama?
2: Na-love
0: mo siya?
2: Noong una po, na gusto ko po siya.
1: Tapos?

0: Boss?
1: Yeah, binassisted po.
2: Paano yung pagkasabi? Liba, saan mong sitwasyon mo siya nasabi? Sa school ba? Sa chat?
1: Sa chat?
2: Paano mo sinabi?
1: Yeah, ano po? Nahalata na...
2: Hindi, paano? Yung eksaktong pagkakasabi
1: mo? Yung una pong amin ko, ganito po yung nangyari. Nahalata niya po ako. Yun. Na may ano.
0: Na may gusto.
1: Sabi ko na po.
2: Mm-mm.
1: Opo.
0: Paano niya nalata? May mga correct special treatment ka bang ginawa? Ano?
1: Ganun na. Yung natural na pong ginagawa. Mm. Yung titrick ganun.
0: Mm-hmm.
2: Tinitreat mo siya ng mga pagkain, kape.
1: Opo.
2: Opo. Sa...
1: Hindi po siya nagkakape. Hindi po siya nagkakape.
0: So, nung nalata ano niya, ano sabi niya?
1: Yun. Kaya, busted ako, yun.
2: Pass daw, pass.
0: Paano ka binasted?
1: Mga friends lang kami, ganun.
2: Oo, paano sinabi? Sabi ni Uncle.
0: Kasi may pastor tayo na nanonood eh, si amen. Pastor Billy Joe.
2: Amen, amen.
0: Paano ka binasted? Paano binasted?
1: Waki po kasi yung tawag na, tawag ko sa kanya eh. Mm. Nagyong seryoso, tawag ko sa kanya eh. Mm. Nagyong seryoso. Ano? Iba yung gusto ko eh. Iba yung gusto ko yung kaya ko eh. Ano? Yung kaya ko ipagmalakas sa lahat. Eh nung time na po yun, medyo mahihain po ako, medyo, yun.
0: Okay.
2: Paano mo siya tinanggap? Paano nag-end yung conversation?
1: Nag-end yung conversation? Inom lang po ako nun, after nun. Hindi ko pa siya pinansin ng 1 week.
2: Hindi mo siya pinan.
0: Oh.
2: Bakit niya nasabi, ano, Lawrence, na gusto ko, ang kailangan ko yung taong kaya ko yung pagtanggol. Bakit?
0: Pagmalaki.
2: Oo. Bakit? Hindi ka ba proud sa kanya?
1: Kumbaga nag-awit ko pa yung term ng Quezon.
2: Okay lang.
1: Kumbaga po parang ano, parang pag may nang-aapi po sa kanya, ano, parang hindi ko po kaya pagtanggol, gano'n.
2: Binubuli ba siya? Paano? Magbigay ka ng instance.
1: Paras po kami, ano eh, may kaltog eh. Kumbaga, ano, may kaltog sa ulo.
2: May topa kayo. Ano.
1: Mm. Yung pares lang po.
0: Kami rin, meron din kami.
2: Ako, lalantoyo ko eh. Oh. Minsan nga, tatlo kami ng sarili ko eh.
3: Aray ko.
0: Okay, so gusto niya yung may paglaban siya, tama?
1: Opo, noon na po.
0: Okay.
1: Noon na po yun.
0: Tapos ngayon, so 1 week mo siya hindi pinansin nung una?
1: Opo.
0: Then yung pangalawa?
1: Nung magka-college ako kami.
0: Nag-open ka ulit?
1: Nag-open pa rin ako. Tapos, di niya po pinansin for 2 years.
0: Mm-hmm.
1: For 2 years, nung pagka-amin ko po nung pangalwa, yun. Nagpas ko po ako ng...
2: Malungkot.
1: Nung parang amin ko, papas ko yun. Parang amin. Sabi ko, amin kaya ako. Trip ko talaga ito eh. Sabi.
2: Sa chat na naman to?
1: Opo, yes.
2: Paano mo sinabi? Kasi second time na to eh. Anong difference nung una mong pag-amin sa pag-amin nung ngayon?
1: Ay, hindi. Ganito po. Ano? Pinagalitan ko po siya. Tapos, umamin po ako. Yung ganun.
2: Paano nga? Gusto lang malaman paanong approach. Kasi si Uncle magaling dyan sa mga approach na pag-amin eh.
0: Ha! Hindi ka umamin eh.
2: Gusto ko lang malaman,
1: kasi
2: paano
1: po,
2: mo kinonsta?
1: Galing po siya sa ano, sa relationship po na hindi rin po maintindihan kung high and low, ganun.
0: Mm.
1: Yung last relationship niya po is nagloko yung lalaki, na iba yung gusto.
2: Okay, so nag-break sila nun?
1: Opo.
2: Tapos
1: minagustuhan po siya, may nagustuhan po uli siya bago magpasko. Ano? After nun, mga ilang linggo po. Natripan po siya. Lalaki din. Tagalong malapit lang din po sa kanila. Taga sa kanila lang din po. Keso, pares po kami taga Quezon eh.
2: Oo. Okay.
1: Yun.
2: Naipasok mo yung ex niya, nag-break sila, saka ka pumasok sa eksena.
1: Hindi po, hindi pa po doon ulit.
2: Okay, ang tagal kasi.
1: Matagal kasi.
0: Bilisan mo, brother, na. Antok na ako eh.
2: Aandar na yung ano eh, jeep eh.
1: Oh. Magkape ka, Mang Tanor.
2: Ayan, ano, ano. Nakahanap ka ng katapat mo, no?
0: Bigit mo ka ng kape.
2: Hanap ka ng katapat mo, no?
0: Okay. So, ngayon?
1: So, ngayon po, yun. Naging mabuting kaibigan mo muna ako nun. Para, alam nyo na.
2: Paskor, ganyan.
1: Ayan, mismo.
0: So, tanong ko lang, brother, anong gusto mong mangyari ngayon?
1: Kasi nahalata ako po ulit ngayon eh. Ngayon pong okay na po ulit kami. Tourist po kasi kami hindi nagpansinan.
0: Okay.
2: So okay na ulit kayo.
0: Okay siya in the sense na friends kayo.
1: Opo.
0: Pero...
1: nagka-jowa po ulit siya noon. Nung after 2 years po ngayon. Nagka-jowa po ulit siya.
2: So okay kayo tapos in a relationship siya.
1: Apo.
0: Ikaw wala.
1: Kaka-break na lang din po sa ex ko.
0: Ito na. May meron ka rin naman pala.
2: Lagi na lang talaga kaming may kasalanan talagang mga babae. Kayo din naman pala. Na in love kayo sa...
1: Taga-Cavite po yung ex ko eh.
2: Diba? Proud pa.
0: O sabi ni Pastor Bejo, Pasko na po, Bejo. Pasko na po. Wala pa. Mamadali kayo eh.
2: Gusman
0: pa lang. Okay.
2: Sige. Lasing ka daw, sabi ni Brandon. Patunayan mo na hindi. Game. Go, Lorenz.
1: Ganito. Asa na ba?
2: In a relationship siya, tapos okay, nag-uusap na kayo.
1: Ulit, yun.
2: Umamin ka ba ulit?
1: Hindi pa po.
2: Yan. Present na yan.
1: Present. Ito na po. Ito last year lang.
2: Last year. Nag-usap kayo ngayon?
1: Ngayong araw na po ito. Hindi po, tulog po siya.
0: Hindi, bukas pa! Bukas! Mangkano, relax lang. Si Tita Max ay headbang na. Naka-duty
1: po siya ngayon eh.
2: Hindi, tinatanong namin, sa nowadays, itong nakaraan, last week,
0: this year.
2: Yun na lang, may communication ba kayo?
1: Yun, meron po.
2: Meron.
1: Actually, kahapon po, kausap ko lang.
0: Tignan mo, ayun na ngayon. Kahapon pala. Tapos bukas. last ka na lang. relax bang ka doon. Relax. Okay. Question, brother.
2: Sabi ni Billy Joe, ang tagal ng kumpisal. Lol.
0: Okay. So, ngayon, may karelasyon ba siya? Present tayo,
1: po,
0: present.
1: Wala po.
0: Ikaw?
1: Ay, wala.
0: Wala.
2: So, gusto mo siya?
1: Gusto po.
0: So, gusto mo magkaroon kayo ng relasyon ngayon? Hindi, Uncle Bukas. Hindi, ngayon nga.
1: Sumakalwa, Jeno.
0: Sumagot pa talaga!
2: Nakahanap tayo ng katapat natin, no?
0: mas magulo itong kausap.
2: Ang gulo mo.
0: De, okay. So, this time, gusto mo nang magkaroon kayo ng something.
2: Label.
0: Label. Relationship.
1: Gusto ko, no?
0: Ang tanong,
2: anong ginagawa mo para matuloy yun? Sige, tanongin ka namin, anong measure mo? Bisaya kasi.
1: Hindi na. Pinapasaya ko po siya. Yan.
2: Paano? Yes. Kailangan ko malaman how.
0: Oo, para malaman ni Tita Max kung may pagkukulang ka. Maturuan ka niya.
2: Kasi madaling sinasabi ng mga lalaki, pinapasaya ko naman siya eh. Sa anong paraan? Baka akala niyo lang masaya kami, pero hindi. Kailangan kong pera, 5K!
1: Yun!
0: Sumagot!
1: Nasagot din siya yung nagpapasaya din sa kanya.
2: Ano nga, paano? Sa paanong paraan? Go!
0: Paano mo siya pinapasaya?
1: Bawal sabihin dito eh. Bawal sabihin dito.
2: Pinapasaya? Nagbebembang kayo?
1: Ay, hindi po. Hindi
2: sabi
1: po,
2: mo kasi bawal sabihin dito eh.
0: Ano pa bang bawal sinabi na ngayong bimbang?
2: Wala lang ako.
0: Hindi na bawal yan.
2: Anong bawal? Kasi baka marinig niya.
1: Hindi po.
2: Ano? Sige na. Bulong lang. Tatlo lang tayo.
0: Paano mo
2: siya pinapasaya?
1: Naglalaro po kasi ako ng ano eh. By the way, ano?
2: Nagtatalpak
1: hindi
2: ka.
1: Hindi ko po yung notorite magsugal ha.
2: Oo. Paano mo siya napapasaya sa sugal? Binibigyan mo siya ng pera.
1: Yup.
2: Magkano?
1: Secret.
2: Gusto ko lang malaman para mahimay-himay natin ang detalye ko, mm. Di ba?
1: 1 to 5.
2: 1 to 5K.
0: Pang kapital niya lang
2: tuwing
0: yun.
2: Tuwing kailan yun?
1: Pampitik-pitik lang.
2: Tuwing kailan?
1: Kung nakakachamba po minsan. Minsan.
0: Si Malungkog pa. Girls, nanood pa. May programa yan sa estasyon niya doon sa Dabaw.
2: Sabi ni Tin. Sabi ni Tin, ang love language mo ay giving gifts, right? Provider ka, provider. Mm. So ganun paraon mo siya pinapasaya. Sabi mo kanina, pinapadala mga pagkain. Ngayon naman pera kasi 23 ka niya.
1: Tsaka nagpapagkain, tita.
2: Ano?
0: Pagkain din daw.
1: Tsaka nagpapagkain.
2: Yun nga, sinabi mo yung kanina. So may provider mindset ka. Pero may tanong ako sa'yo. Tingin mo ba may chance na maging kayo?
1: Tingin ko po, tita eh. Kasi ano po eh. Nahahalata ako rin po eh.
2: Paano?
1: Yung lagi akong kinukulit, normal lang yun. Yung mga minakungulit po sa akin.
2: Sa chat?
1: Opo, normal lang yun. It's normal.
2: Anong kulit? Gusto, himayin natin, anong kulit? Paanong kulit? Kasi pwedeng bigyan natin ng meaning yung pangungulit, pero wala naman yun. Paanong kulit?
1: Yung nagsishare po ng araw niya. Yung bagay, pagod siya, gano'n.
2: Oo, may updatean.
1: Nakikinig naman po ako bilang kaibigan.
2: Bakit may kuliglig?
0: Gabi na, Blas. Tagal mo ba kinito?
1: Makeup po ako eh.
0: Gabi na eh. Nantok na siya.
2: Makeup daw siya sumasok.
0: Sumagot pa talaga.
1: Ay, inam.
0: Ah, patulogin ko na yung mga kuliglig. Yan, tulog na sila.
1: Tulog na sila.
0: Okay, so brother, sa tingin mo, may chance ka na maging kayo na this time. Tama?
1: Mm-hmm.
2: Sabi ni
0: Pero hindi pa kayo.
1: Hindi pa po.
0: Ano yung Tita Max?
2: Sabi ni Amiel Asero, hirap makausap Brad, bilisan mo, makatulog na.
0: Relax lang Amiel.
2: Pero Lawrence, lang. Ganito. Nagsishare ka, tingin ko, ano eh, hindi ka nagsishare ng problema. Ang sinishare mo, hinikilig ka kasi sa best friend mo. Proud ka kasi.
0: Oh, napapunta na sila doon.
2: No? Tama?
0: Tama ba
1: yan? Masasabi ko rin pong problema eh.
2: Dahil
0: wala pang label?
1: Na-ask ko yung sarili ko na kaya ko na ba?
0: Na ano?
1: Kaya ko na bang pumasok ulit sa relationship na ulit, ano? Kasi yung last relationship ko pa, niloko po ako eh.
0: Oh, so medyo na, may trauma ka kasi.
2: Kasalanan naman ang mga
0: si,
2: lalaki yan.
0: Nagtatahi si Ate Lorna Ulliras. Hating gabi na magtatahi pa siya, Brad. Bilisan mo na, Brad. Pati si Kuya Edgar mag... Ewan ko lang saan yung papunta. Okay. May sarili sound effects. May entry din. Okay. So yung ang tanong mo kung ready ka na kasi nga na-trauma ka sa ex mo, tama?
1: Yes, yes.
0: Alam mo, Brad, ganito.
1: Pero this time po ano eh. Ano? Naiintindihan ko na po yung best... Or, di naman po ko lang yung best friend ko, kumbaga eh.
0: Oh.
1: Ano? Di po kaugala ng past relationship ko.
0: Oh, so sa tingin mo, mas maging okay kumpara dun sa past mo? Kasi ganito, Brad, po. Pwede ka nang... Ganun din eh. It's parang sumugal ka rin kasi. Hindi mo naman malalaman kung maging successful yung relasyon nyo o hindi. Kung hindi mo siya... kumbaga hindi mo itutuloy yan, di ba?
1: Yes.
0: Ganun lang. Basic lang yun, brother.
2: Ganda nun.
0: Takot ka, pero wala eh. At least wala ka ng
2: You're
0: what
2: ifs. You're nothing to lose.
0: Yes, totoo yan.
2: Ano yun? Ibig sabihin nun, Makanor, nothing to lose. Kaninong kanta yun?
0: Nothing to lose. Kumanta rin! Pwede nga pinakata. Ako yung pinakata. Nangagaw ng spotlight, guys. Pwede ba?
2: Pwede siyang Deji. Uy, si Riley, oh.
0: Uy, nabuhay si Ibe. Pari Riley ang kapi na minal na tukla.
2: Hingi ka ng payo kay paring Riley sa Facebook. Kasi ito, expert ko mag...
0: Ayusin mo. Si Ako Riley, magaling yan. Taga Baguio yan, may kopi shop.
2: Tsaka may bag bike.
0: Okay. So, natatak...
1: Yan na.
0: Natatakot ka. Pero I think this time, kung masaya ka, nakita mo naman yung improvement compared before. Kasi dati, di ba, binasted ka. Pero ngayon, kinukulit ka na niya. Pero, double check mo lang, brother, ha? Kasi napansin ko, baka kasi ginagawa ka lang yung pang-capital dyan sa pag-sugal-sugal niya.
2: Ayan!
1: Nope.
0: Di! Binibigyan mo kasi siya, eh. Paano pag wala ka na maibigay? Oh.
1: Hindi naman po siya ganun. Yung nag-ano.
0: Ano nag-ano?
2: Na hindi ka...
0: Hindi nga siya nangihingi. Siyempre, kusang loob mong binibigay yon. Eh, what if wala kang maibigay? Kasi medyo tagilid ngayon, budget mo, wala.
2: Tingin mo, kakausapin ka pa?
1: Nagsasabi naman po ako. Pero, pag ganun natatalo po ako, normal lang po. Hindi naman po ako magkagalit.
0: Hindi nga magkagalit. Okay? Nalipat na kami sa ganitong oras, may mga nagtatanong lang, okay? Just to be clear. Mga... live tayo sa inyong mga radyo pati sa inyong mga social media. Okay.
1: Yes.
0: Yun na brother. Ang gusto lang naming sabihin, kailangan mo talagang
2: sa'yo ang huling susi para maging kayo. Wala sa best friend mo. Kahit bigyan mo pa siya ng 6 digits, hanggat wala kang sinasabing pwede ba tayong maging tayo since parang label na lang yung kulang sa atin. Hanggat di mo yung sinasabi.
1: Angat po rin kasi sabihin yung, kailan mo ba ako sasagutin?
2: Alam niya bang nililigawan mo siya?
0: Hindi yan pangit, brother. Sabi ng kumpare ko dito si Abit Mac.

0: Laba.
1: Talaba yan.
0: Ganito higupin sa laba. Talaba.
2: May advice.
3: Okay. Sandali. Naantok na daw si Zu. Wait lang, Zu. Vanessa.
1: Wait
3: okay.
1: Kasi.
3: Yun na nga. Sinasabi namin sa your brother na ikaw ang na. Hindi ka dapat ma... Parang ang pangit na sasabihin ko kung kailan ba ako sasagutin. Kailangan mo itanong yun. Kasi yun yung magbibigay ng label sa inyo, ng sagot sa iyo.
0: Kung go ba ang relationship o hindi.
3: Oo, kasi pag tinanong mo, ano, will you be my girlfriend? Tapos sasabihin niyo, hindi, friends lang tayo. O hanggang na friendzone ka na naman ulit. At least alam mo na hanggang friends lang talaga. Hindi yung, basta, assuming ka na boyfriend ka niya pagdating pala sa ibang tao.
0: Kasi iba kinukulit niya naman ako, parang bet niya ako eh.
3: Pagdating sa ibang tao, pakilala pala, tropa lang, best friend lang kita. Di ba?
0: Go mo na yan. Sabi dito sa comment, sabi ni Mira Flor, ang advice ko sa'yo, Lawrence, go. Di ba? Huwag kang matakot.
2: Siya ay paring abit. Gumising lang daw siya para manood. Tapos ngayon, nilantok na daw siya.
0: Kung tanong ako sa'yo.
3: Sige, Tita Max.
0: Ganon mo siya ka-love? 1 to 10?
1: Hello?
3: Ganon mo siya kamahal?
0: 1 to 10. 10 being the highest.
1: 10?
0: 10.
3: Ay, go man.
1: Yeah.
0: Ano pang iniintay mo? Kasi kung
1: kasi nung tumin, siya yung dahilan kung ba't di ako natuloy sa seminaryo.
0: Kasi hindi ka nagpare para sa kanya.
1: Hindi. After po ng graduation namin ng grade 10, may plano po ako mag-seminaryo. May pumigil po sa akin kaibigan ko.
0: Bakit?
1: Hindi naman sa ayaw. Pag-isipan ko kung sure na ba ako sa plano ko.
3: Sino yung pumigil na kaibigan mo?
1: Lalaki po, lalaki.
0: Ba't ka pinigigilan?
1: Hindi na ako pinigilan. Sinabihin niya po ako ng pag-isipan ko muna.
0: Eh, bakit sabi mo kanina yung best friend mo yung dahilan?
1: Hindi.
2: Klaruhin mo yan na... Mayos ka, brother. Naantok na kami dito. Si Tigas dito, naantok na.
1: Pwede lang ito siya namin.
3: Ano?
1: Transfer po siya doon sa pinapasok.
0: Feeling mo, sign yun.
1: Hindi po feeling yun. Kasi noong una ko siya nakita.
3: Yun wow. Na yun.
1: Wow, magic.
3: Okay, may magandang payo tayo mula sa isang pastor.
0: Ayan.
3: Biljo Santos.
0: Advice ko lang sa'yo, Paps. Sometimes, the most painful thing is not when you failed because you did not do anything. The most painful truth is you did something hardly and the results to nothing.
3: Apa.
0: Happy
3: Pastor. Salamat, Pastor.
0: May tanong ako sa'yo. Hindi, may sasabihin ako sa'yo.
1: Yes.
0: O sige, tanong na lang para marinig namin. May timeline ka ba sa panliligaw mo sa kanya?

0: Ah, right at this moment, kunyari maging kayo, takot ka ba sa commitment? Yes or no?
1: Sa edad ko pong to, hindi na po.
0: Oh.
2: So what are you waiting for?
0: It's not for you. Hindi ka naman pala takot, brother. So, hindi ka naman pala takot, brother. So, go for it. Para wala ka ng what ifs. Okay?
1: Kaya dinahan ko na po dito kasi nasa duty po siya ngayon eh.
2: Dali, mensahe mo sa kanya, game.
0: Okay,
2: dali.
0: Mensahe mo. Kunyari lang, naka,
2: game.
0: Nakikinig siya or whatever. Dali, nag-time check na.

0: kadyot.
1: Nag-time check na kami. Mm. Oh, ngayon. Nag-time check na. Ano? Pwede ko pong lagyan ng name?
2: Oo, oh, game, lagyan. game.
1: Oo, lagyan mo lahat.
2: Game.
1: sound check. 1, 2, 1, 2. Nino here. Nino po yung tago sa akin. For friends, gano'n. Alam ko kung pangit ang nakaraan mo, pangit din ang nakaraan ko. Tol. Tol, ganyan. Bro. Matagal na talaga kitang gusto eh. Kaso ang tanga natin dati, no? Ngayon, natuto na tayo. Kaya mo pala ako hindi pinasal ng dalawang taon para matuto ako sa mga bagay na hindi ko pa alam kung paano masaktan. Ngayon ko lang pala na-realize na sakit pala magmahal ng ganun. Yung niloko ka. Ah. Ang masasabi ko sa'yo, mahal na mahal kita. X-Man, Mamatay Man, Batman, Superman, Wonder Woman, Spider-Man. Sana okay ka na ngayon kasi Uncle Tita, may sakit po siya ngayon. Ngayon, kahapon po eh. May sakit po siya. Eh, nag-chat po sa akin.
0: Ano nangyari sa kanya? Nilagnat?
1: Masama po yung ano eh. Lagi kumbaga nilalagnat. Kasi nurse po siya ngayon eh. Nurse po.
0: Nurse, okay. Imagine mo, nurse, nagkasakit. Okay, sige. Anyway. Okay, thank you, brother, sa message mo, ha. Alam mo, sabi ko sa'yo, bilang uncle mo, go for it. Tuloy mo para malaman mo kung ano ba talaga, ano ka ba talaga sa kanya.
2: Be man enough.
0: Yes. Kumaya, hindi siya pangit, hindi siya nakakahiya, huwag mo siya dapat ikahiya. Tanungin mo, ano ka sa kanya, just to be clear.
1: Pwede ko ipakita sa inyo yung itsura niya para mahusgahan niya.
2: Wag na.
0: Wag na, hindi naman kami nang mag-judge.
1: Hindi naman po. Hindi,
2: proud ka lang kasi. Maganda, maganda siya.
1: Maganda siya.
0: Ramdam okay. Naman natin.
1: Medyo kahawig mo, tita. Medyo kahawig mo, tita.
0: Eh, nambula ka pa. Naantok na nga kami ni Pastor.
2: Oo, oh, Lawrence Edward.
1: Terioto, Magtador.
0: Anong Terioto? Anong Terioto? Talong tila, tilita, tabon.
1: Kahawig ni Tita Max.
2: Lawrence, ako naman bilang payo ko bilang isang babae. Never kami yes. Mag... Ang payo ko, hindi kami mag-first move sa inyo.
1: Kaya tama, tama po.
2: Never.
1: Alam ko po yun. Yeah.
2: Sa harap ng inyong jutay na etits, hindi ko...
0: Bye!
2: Hindi kami mag-first move. Sorry, guys.
0: Okay, so...
2: Kaya kayo pa rin, nasa conventional, traditional pa rin ako. Iintayin ko pa rin na ako yung sa tanungin. Hindi ako yung magtatanong. Kaya magtanong ka na, Lawrence.
0: Okay.
2: May gusto kang batiin?
0: Sige, shout out ka na, brother.
1: Shout out. Binabati ko pa ang bumundo. Hindi, joke lang.
0: Dalihan mo na, antok na.
1: Yan lang.
0: Thank you for your time.
2: Thank you, Lawrence.
0: Tama, Lawrence. Balik ka pag sinagot ka na niya at alam mo na kung ano ka sa kanya, okay?
1: Apo.
0: Okay, salamat. Amping.
1: Amping kaya.
0: Amping.
2: Amping.
0: That was Lawrence, ang ating...
2: Tawag ng katas. Caller.
0: Katas. Salamat sa mga nag-comment. Yan, sila Pastor Billy Joe, sila Tochi Barrera.
2: Si Pastor Riley, ayan, Pastor sige. Brandon.
0: Balikan natin yan. Tuloy tayo.
2: Naka-live po tayo, Black App and Blue App, ha, mga kabisyo. Tagan salamat! Love Radio.
3: Karoon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa at ngayon may pa-premyo na rin kami para sa iyon may

0: Salamat at maayong gabi.
1: Dagan salamat to Zone Visayas and Mindanao and Metro and Mega Manila sa pagpaminaw sa mga katas ng nakalipas. Bukas po samahan nyo kami ni Uncle Dagol, 9 p.m. to 12 midnight.
0: Ayan, may live drama tayo dyan, mga katas na nakalipas. At syempre, kung meron kayong gustong i-share na katas, tawag ng katas. Yes. Tawagan nyo lang po. Dagang salamat, guys. Sa mga nasa palengke ngayon, 24 hours sila, Tita Max, no? Nasa Buko Juice.
1: Ayan.
0: Mga RTW.
1: Bukuhan. Karnihan.
0: Gulayan.
1: Gulayan, Itlogan.
0: Ayan. Bukas na yung kape. Uy, salamat.
1: Thank you, Kylie. Anyway, thank you.
0: Kasama nyo ang dahilan bakit ka nanonood ng Radyo Tita Max Tanya Chinita.
1: At ang Playboy, Uncle Dagol with Mang Kanor. Dito yan sa stasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
0: Sila yung mga drivers busy.

Magagalit ba ang Bombay kung siya naman ang sisingilin mo? Ang sisingilin mo?

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. 4 na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.

0: quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang init! Need ko na ng palamig.
3: Palamig baka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
4: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
2: Wait, what?
4: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
2: Really?
4: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
5: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
6: Available in sari-sari stores nationwide.
7: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises.
2: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo, buti kaya mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap! Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.

0: Rosen Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Rosen Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. 4 oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi. Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema, huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo, labas ng plema.
1: Unilab quality yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: TGON Radio.
0: Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kami para makapaghatid ng

0: Adam Orelar po mula sa isang taong ng Kasegs ng Bayan, DZEX.
1: Segs!
2: Patuloy at malakas na buhos ng ulan, dulot ng habagat. Nakaranas ng pagbaha ang maraming lugar sa Metro Manila at iba pang lalawigan sa Luzon. Maraming pamilya na ang napilitang lumikas. Kaya naman kumikilos na ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation upang magatid ng tulong sa mga apektado nating kababayan. Sa mga nais mag-donate, maaari kayong mag-donate online via GCash, Globe Rewards, Lazada, Metro Bank Credit Card at Shopee o magpadala sa Cebuana Luwilier. Maaari rin kayo mag-deposito sa GMA Kapuso Foundation Bank Accounts sa Bank of Commerce, BDO, Land Bank of the Philippines, Metro Bank, PNB at Union Bank. Para sa karagdagang impormasyon, visit www.gmanetwork.com/donate. Magbayanihan tayo, mga kapuso,
3: ang intern at boss na magkaiba ng work ethic.
4: Bilang marketer, dapat mabuting tao tayo.
5: Kung gusto mo ang pakaraychus, umalis ka na sa mundo ng marketing.
3: Pero dahil sa isang kiss, magkakapalit sila ng katawan habang nakikilala ang isa't isa. Magka-feelings rin kaya sila.
6: Ang bagong K-drama na aabangan tuwing hapon. Branding in Song Soo. Ngayong Lunes na. Weekdays, 5:10 p.m. sa GMA.

Gumawa ka barangay. Hi boy, araw ng Miyerkules, August 12, 2026. At narito na mga kabarangay ang Buena Manong Balita. Panibagong bagyo na buo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. O klase sa ilang lugar sa bansa na nanatiling suspendido ngayong araw dahil sa masamang panahon. Mga pangalang katunog ng pagkain at ilang sikat na personalidad na nakatanggap umano ng confidential funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte, iniisa-isa sa ikalima or ikalabing apat na araw ng impeachment trial. Confidential funds ng Office of the Vice President na nagamit umano sa ilang hindi otorisadong aktibidad tulad ng Christmas party at pagtatanim ng puno. Bagong testigo ng prosekusyon mula sa Commission on Audit na si State Auditor Sileen Del Campo o naniniwalang may pananagutan si Vice President Sara Duterte dahil sa confidential funds na nagamit mano ng hindi naaayon sa patakaran ng COA. Del Campo, inaasahang sasalang sa cross-examination ng depensa ngayong araw. Kasong grave threats, isinamba ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang banta umano sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa susunod na taon na formal nang natanggap ng Kongreso mula sa Malacanang. Flood control projects, hiniling ng ehekutibo na pondohan ng mahigit 100 billion pesos. At state of emergency dineklara sa Colombia kasunod ng tumamang magnitude 7.4 na lindol na ikinasawi ng mahigit 250 individual. O mga kabarangay ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website www.gmanews.tv or pwede rin mapakinggan tayo sa GMA News app o i-download lang ang bagong app sa Apple Store or Play Store para makinig sa audio live stream ng Super Radio DZBB at syempre at siyempre, ang Barangay Alas 97.1 forever! At para sa mga first-timer mga kabarangay, ito po ang programa ng Potpot and Friends. Kasama ang Team Kapoy. My name is Papa Carlo, kasama si Papa Jepoy. Until 9 o'clock. At meron kaming mga social media. Okay? Like and follow mga kabarangay. Papa Carlo 08 sa Facebook, IG Papa Carlo 971 LS and TikTok Papa Carlo 1. It's now 6:08 mga kabarangay. Oh, dire-diretso na ha. Potpot and Friends sa Barangay Alas 97.1 stronger forever.

0: quality yan.
1: Naproxen Sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: Kaya ba ganyan?
4: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
8: Alam mo yung papasok ka palang kabarangay? Ready ka sa araw mo. Tapos biglang, tulo sipon. Sabay bahing. Ha-ha-ching! Bad trip yan. Dati, hinahayaan ko lang. Tubig, natural remedies, laban lang. Pero na-realize ko, habang hindi ko inaagapan, lalo lang lumalala. Kasi yung sipon virus, dumadami na pala sa katawan. Humihina ang resistensya ko at pwede pa akong makahawa sa iba. Kaya ngayon, bago pa masira ang araw ko, sa unang sign pa lang ng sipon ng Papa Jepoy nyo, Neozep Z Plus with Zinc agad. Neozep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na paggaling o galing uminom every 6 hours. Kaya tuloy ang trabaho. Tuloy ang good vibes. Phenylephrine HCL Chlorpheniramine Maleate Paracetamol Plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Barangay LS 97.1
10: Number 1
11: Stronger
12: Matibay
11: Forever
12: Habang buhay
9: Number 1
13: Oras mga kabarangay, 6:31. Magandang umaga. Welcome sa programa ng Potpot and Friends. Para sa mga first-timer, ako po si Papa Carlo at kasama ko si Papa Jepoy, mga kabarangay, hanggang alas 9. At meron tayong bagong app, mga kabarangay, ha? Kung gusto nyo mapakinggan ng DZBB, nandyan din ang GMA News at syempre ang Barangay LS 97.1. GMA News app, ayan, pwede nang i-download sa Apple Store and Play Store. Diba? Live stream, audio live stream, mga kabarangay. At batiin natin ito mga nakikinig sa atin ngayon na si Islao. Good morning Papa Jepo and Papa Carlo, mga taga Norsagaray, Bulacan. And good morning Apple Tormes. Ayun, oy, napilay ko yung request mga favorite song niya. Mika, good morning. Si Ate Brenda, magandang umaga. Si Leia, Helena, magandang umaga. Angelica, nakikinig all the way from Angat, Bulacan. Thank you very much. Ayun, no. Medyo umaaraw na daw sa kanila. Aba, maayos yan, ha. Leonel, Jemeline, hello sa iyo, Isabelita. Magandang umaga. Edna, Aileen, si Ning, Karen Garcia, si Mu. Magandang umaga, mga papi. Ayun, no. Pabati daw sa kanyang mga workmates plus corp packaging. Ayan, Emma, Sadilio, Ana, Sheena, Veronica, Melody, Labrinto, Elaine, Floor. Maraming maraming salamat.
14: Ba't mo nga nakasimangot kayo?
13: Nakasimangot sila dahil
14: May pasok. Masama ang mga ano nyo, ah.
13: Masama ang inyong mga ugali. Pero dahil nga, Papa Jepoy, kahit ganun pa man, maganda yung panahon. Maganda man o masama yung panahon.
14: Abay, hindi dahilan ng panahon.
13: Para?
14: Umabsent. Kung yung dahilan ng panahon. Umabsent ka!
13: Umabsent ka! Walang makakapigil sa'yo. Oh, mga kabarangay, ha? Meron kaming social media. Patuloy lang sa pag-message, patuloy lang sa pakikinig. Papa Carlo 08 sa Facebook pala and IG Papa Carlo 971 LS and TikTok Papa Carlo 1. Mamaya mag-live kami dyan sa TikTok.
14: Ayun, oh, TikTok, Papa Jeps, search na Papa Jeps.
13: Let's go na mga kabarangay. Kapit na. Ito ang programang Potpot and Friends sa Barangay LS 97.1.

0: Labakay mga kamay.
1: Kasi itong panahon talaga, mapapasandal ka na lang talaga. Ano mo yun? Tulala ka. Ano mo yun? Diretso lang yung tingin mo. Manunlong.
0: Wala nga direksyon yung tingin eh. Salubong na eh.
1: Iba ba? Malikot yung mata.
0: Wala ka na.
1: Nalilisik.
0: Tirik na eh.
1: Tirik na
2: yung mata. Aray, aray ko.
1: Mukhang pababa na.
0: Umitirik na eh. Magpasabi ka ng tanga sa susunod na lang. Sa susunod na habang buhay. Wala, manghihina ka talaga pag wala kang pera. Mapapasandal ka talaga. Sana punta yung pera. Hawak ko lang yun ah. Sabi sa ano, Barangay LS page. Ano daw dapat sabihin pag malapit na? Daming comment eh. 5 minutes or malapit-lapit na. Diyan lang po. Bilisan mo. Paabot ng ano. Anong dapat sabihin pag malapit na?
1: Pag malapit na.
0: Bilisan mo
1: ano
0: pa.
1: Yan? Ano yan? In general ba yan?
0: Oo. Eh.
1: In general?
0: Oh, ikaw na magtuloy. Anong dapat sabihin pag malapit na?
1: Manong, here na. Shell. Shell eh. Tumasa kayo ng jeep. So shell.
0: Tayo na. Lapit na. Tayo na daw. Bilisan mo. Tago na tayo. Malapit na. Malapit na daw. So may kanto lang po. Sagad mo.
1: Sa Bisaya pa. Sa eskina lang. Eskina. Diba?
0: Malapit na, wag mo nang amuyin.
1: Inaamoy pa, no?
0: Wag mo nang amuyin, kainin mo na.
2: Aray ko.
0: Lapit na pala eh. 6:41 ang oras sa buong barangay. Welcome to the show, Potpot and Friends. Ako si Papa Jepoy.
3: And Papa Carl.

0: na sinabi mo, bababa ka. Lumagpas ka tuloy.
1: Kailangan mga ano ba, Papa Jeppoy? 50 meters away. Ano ba dapat dyan? Ilang metro ba? Kailangan mo ng ano?
0: Hintay mo mag-go. Ano meters? Pag huh? Nakago, saka ka bumaba. Nakita mo naka-green yun. Sabi mo, bababa ako. Ganun yun.
2: Aray ko.
1: Pag naka-green na, dun ka bumaba.
0: Yun. Tapos itapat mo. Title nito, nakita ko yung ganda MTV music video nito.
1: Music video no, sa YouTube, no? Talag, mapanakit.
0: Tropa natin to, Michael Ducci, Libranda. New song?
1: New song. May mga bagay talaga na minsan ay kailangan mo nang tanggapin.
0: Bigyan mo nga ako nun.
1: Ha?
0: Mga bagay na dapat tanggapin.
1: Na wala ka ng pera.
0: Hindi natutubo yung buhok, no?
1: Na hindi ka na niya love. Tumigil ka na.
2: Aray ko!
1: Mga bagay na kailangan mong tanggapin. Na hindi na siya tatayo.
2: Aray ko!
1: Eh, arthritis na kasi. Eh, hindi na talaga makatayo.
0: Wala na.
1: Wala na.
0: Hindi mo talaga malagay yung kapote ni Jun Jun.
2: Aray ko!
1: Meron kayo dyan, sagot kayo. Kailangan tanggapin.
3: Binabalutan na ng lungkot.
0: Balot na balot ang kapote ni Jun Jun.

0: tanggapin.
1: Stronger forever.
2: Mga kwentong barangay sa Barangay LS 97.1.
3: Pare, natigil ang video kinyo kagabi ah.
4: Oh, paano mo nalaman?
3: Tumawag ako sa barangay eh.

0: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, Easy.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke, sulit, fresh at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Barangay LS 97.1.

0: tanggapin. Let's go! Pagalingan! Dalawang minuto maglipas alas 7 ng umaga. Welcome to Potpourri and Friends. Ako si Papa Jepoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: Mga bagay na mahirap tanggapin, magda-diet na ako. Bawal na ang mga prito. Napakasarap naman. Bawal na yung mga matataba, yung mga makukolesterol. Bawal na ang lechon. Bawal na ang matatamis.
1: Hirap na tanggapin, no?
0: Bawal na ang soft drinks. Aray mo.
2: Aray ko.

0: bagay na mahirap tanggapin. Di na siya magbabayad.
1: Aray ko.
2: Aray mo. Pagkatapos

0: po ko, Papa Jeboy. Barangay LS Facebook page, saka labi. Ay, nakatatakpan pala.
1: Mahirap daw tanggapin, Papa Jeboy, pag lagi kang bangko.
2: Aray ko.

0: Nagawaan pa ng Prani, buset yan ha. Huh? Di ba lagi siyang bangko?
1: Oo.
0: Ang ginawa niya, sumali siyang liga, siya nagbuo ng team. Siya nagbuo ng team.
1: Nakapasok na siya.
0: Ngayon, dahil siya nagbuo ng team, sa siya nagaan niya, siya nagmamando ngayon.
1: So first pipe siya.
0: Ayos, syempre. Nagawan pa ng paraan. Sabi ko, hype na to, nadamay pa ako.
2: Aray ko.
0: Parang hindi na para manalo ang laro na dito.
1: May ano na, no, personal na.
0: May iba ng agenda.
1: Kawa. Busit ha, kawa. Kawa.
0: Sumali eh. Siya nagbuo.
2: Siya nagbuo.
0: Mga magandang loob paan niya.
2: Aray ko.
1: Bagay, no? Pwede
0: mga bagay
1: pala yun, no?
0: Na mahirap tanggapin. Totoo to, hindi na tayo pabata.
1: Hindi na tayo.
0: Hindi na.
1: May isa pa palang paraan dyan, no? Yung kung ayaw mong mabangko.
0: Doon
1: ka sa 3-on-3. Kasi ano lang yun, saktong tatlo lang yun, no? Saktong tatlo lang yun, di ba? May reserve, isa lang. So, malamang, ano na yun? Talagang...
0: Napaka-bano mo naman ako. 3-on-3 na lang, bangko ka pa, bano.
1: Ano ka lang po.
0: Si Boss Atan nga nakakalaro eh. Si Boss Atan nga nasa court.
1: Oo nga.
0: Ikaw wala.
1: Oo.
0: Gano'ng kakabano?
1: Paul.
2: Anak ka lang po.
1: Maayong buntag di agaw. Kiko Lanete.
0: Ang mga bagay na mahirap tanggapin. Sabi dito ni Brooklyn, mahirap tanggapin yung parcel ng asawa. Ay, aray, tatamaan ka dyan, COD yan.
2: Aray ko.
1: Sa bahay?
0: Ano yan? Parang ano yan? Anong tawag dyan? Booby trap.
1: Sa bahay, ano, momentum, ma, walang tigil. Sunod-sunod.
0: Jason, eh!
1: Sunod-sunod na. Alam mo yung...
0: Sa akin.
1: Ha?
0: Christina!
1: Alam mo yung oras talaga ng pahinga mo, yung between ano yung 1 to 3. Ayan kasi yung aantukin ka na siesta mo.
0: Nakahiga ka kakatapos mo lang mananghalian.
1: Nandun sa ano yan, nandun ka na sa sala tapos papatayin mo na yung ilaw. Tapos yung naka-on lang yung TV pero mahina. Alam mo yung nakakahiga ka na.
0: Tapos,
1: 'di ba?
0: May darating na ano na,
1: may magdo-doorbell.
0: May darating na motor. May darating na motor.
1: Ito na! Tapos ang ingay ng aso.
0: Stina!
1: Sunod-sunod yan. Every 30 minutes.
0: Ayun o, kombi yan. Tignan mo. Combination niya, pakinggan mo. Tanghali. Mga 1 p.m. nakahiga, siesta time.
1: Alam mo yung kasarapan ng...
0: Stina! Ay, kaya.
1: Kasarapan ng tulog mo, may tatahol or may kakatok, pambira.
0: Mahirap tanggapin. Tapos ko pang babayad.
1: Oo nga. Scam eh.
0: Sasabihin ba sa'yo? Mabayaran kita!
1: Galit pa eh.
0: Iba pa yung tono.
2: Aray ko.
1: Siya pa galit.
0: Iba pa yung tono.
1: Tapos sasabihin, ikaw pa, babayaran ka naman eh.
0: Babalik ko sa'yo, bakit?
2: Anak ka lang po. Anak ka lang po.
0: Yung hijake!
2: Anak ka lang po.
0: May babalik mo yung posisyon na. Wala na. Sabi, galit pa yard. Sabi ni Kyle, di ba? Higa ako, yung posisyon ko, yung unan ko, nakatik.
2: Ay ko.
0: Wala na. Hangon mo eh. Ano eh? Hinangon mo eh. Ano pa yung Papa Jepoy?
1: Papa Carlo 08.
0: Nakalimutan ko mag-live sa TikTok, Facebook. Papa Jepoy, Barangay LS Facebook page, naka-live tayo dyan, napapanood tayo. Salamat po. Maxwell, nakikinig ka? Maxwell, good morning. Maxwell.
1: Nasa ano to? Batangas ba? O...
0: Lucena.
1: Lucena, okay. Yes.
0: Welcome to the show, Pot Pot and Friends. Kung first time makinig, kakatunin mo lang mga bagay na mahirap tanggapin. Tulad ng parcel na COD na hindi naman sa'yo.
1: Na hindi pabayad na ikaw ang magpabayad.
3: Aray ko.
0: Galit pa! Pang nagtanong ka! Sabi mo, ano to? Ano naman to? Babayaran kita! Babalik ko sa'yo!

0: Hanggang ngayon.
1: Hindi pa bayad? Asa ka pa.
0: Anda yung... Ano ba magandang song dyan na... Parang pinaasa ka lang?
1: Meron ba?
0: Ano bang song yung mga... Parang love stories, yung atake. Parang... Hala, hanap tayo dito ah.
1: Wait lang ah.
0: Hanap tayo
1: OPM, dito. OPM.
0: Oo, oh, yung mga ginagamit sa ano. Wait ah.
1: Ta-ta-ta.
0: Mga ganito.
1: Ah, multo.
0: Ha?
1: Multo.
2: Naranasan mo na ba? Ikaw, kabarangay. Naghintay ka rin ba?
0: And ngayon, Papa Dudit, di ba?
2: Ikaw, kabarangay. Naghintay ka rin ba na ibalik niya?
3: Pagbigyan ako nagkamali.
1: Muli. Parang iba yan ha. Huh? Mga pang Adonis yan.
3: Yan ang akong di na mabubo.
0: Aray mo.
3: Ako'y nagkamali.
0: Ay, nag-show na si Papa Carlo sa Facebook. Oh.
3: Muli ay patawarin mo. Nakaraan

0: pag-asa.
1: Naglaka.
0: Hindi ko kakayanin pa.
1: Naglaka.
2: Ang lalim.
1: Dumadaw na.
2: Oh, dumadaw. Ang lalim.
1: Good morning, baby Jeronimo, Barangay Tinihero, Candaba, Pampanga, nakikinig daw. Ah, mga abe, may payabak mga abe. Rider ako, Pops, ng Shopee, mahirap tanggapin na 7 piraso, tapos cancel, aray mo, puro bulky pa.
3: Agoy. Aray ko.
2: May mga ganun na mga salbahay ding mga buyer ng ano.
1: Dumami yung nanonood sa Facebook nung nag-show ko.
2: Gusto niyo yan, ha?
1: Gusto mo, ha?
2: Gusto niyo yan.
1: Ikaw, ha?
2: Ah, wait lang, magbibigay ako ng link, pero may bayad yon.
1: Ikaw, ha?
2: May bayad yon.
1: Ayun, ang mga nanonood, ginagawa niyo OnlyFans to, ha?
3: Aray ko.
2: May bayad yon. Alam niyo, libre. At isa lang dito yon.
1: Ikaw, ikaw, ha? Simple ka. Nagpatikim lang kami, ha?
2: Yung mga ng mga ano diyan Papa Jepoy
1: ano?
2: Yung wala tayo no KZ Tandingan
1: na ano?
2: Dito sa YouTube yan eh
1: na ano
2: Till My Heart
1: Aches wala tayo
2: ano, ganda nun Papa Jepoy
1: wala tayo ang dami nanonood oh. Ano pa mahirap tanggapin balikan natin mamaya patugtog muna tayo ulit. My name is Papa Jepoy.
2: My name is Papa Carlo.
1: Pot Pot and Friends of Barangay LS 97.1
2: Stronger Forever.
1: Kabisado daw para sa
2: ah oo oh. Purpose.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tofu sisig?
3: And mayo?
4: With 100% ulam, sarap. Make ulam mayo.
5: Every dish, mayo amazing with Lady's Choice.
6: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain? Active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam nyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C? Habang up to 42% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance tuloy magkasakit. Kasi ang mga virus at bacteria, laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sabaw pa lang, panalo na with North Sinigang Mix.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan!
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: It's Belly-

0: quality yan.
1: Naproxen Sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: Ang lamig!
4: Teka, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
5: Everrest Air Conditioner.
3: Hon, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
3: Aww.
5: Everrest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everrest.
2: Everrest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everrest.
6: Hello there, Mama Halins. Malamang like your Mama Emma. Ready kayo sa isang productive na araw. Alam nyo ba, bago ako makarating sa radio booth, maragang pa ng road, maagang gumigising, naghahanda ng almusal, inaasikaso ang pamilya. Gora sa Pilates Studio, tapos diretso trabaho. May instance. Napansin ko na parang lagi akong pagod. Madaling hingalin, kulang sa energy, kahit kompleto naman ang tulog ko. Yun pala. O iron deficiency. Buti na rate FA. May 16 milligram of iron recommended for Filipino HAO number 2010-0010. Folic acid at vitamin B complex na tumutulong sa prevention at treatment ng iron deficiency anemia at sa maintenance ng good blood health with proper diet and exercise. Masanda at role ko bilang mommy, bilang professional at bilang inyong kabarangay sa radyo. Alagaan ang blood health. Mag-hemorrhate FA araw-araw. Help together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridox in vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
15: Kaya ko pa.
14: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
16: Kaya ko pa.
14: Patong-patong na projects, sige lang.
16: Kaya ko pa.
14: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Bakit RitePoint ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
22: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
23: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
24: Pag may kamote, hindi ka kampante. Kakalat ka. Kapote pala, kapote.
25: May nakita ako ah. Na videoan.
24: Ano?
25: Sabi o yung kotse, sabay hinto, hindi mo nag-signal pa kanan.
24: Oo.
25: Eh may kasunod motor.
24: Nako po.
25: Tapos yung galit, yung hindi niya matanggap na alam mo yung mali niya, yung babae, driver.
24: Anong ginawa?
25: Pinagalitan pa niya yung rider na natumba.
24: Nako yun.
25: Parang kasalanan pa nung rider.
24: Eh siya tong kumanan.
25: Kumanan nang hindi nag-signal bigla.
24: Yan ang mahirap tanggapin, yung signal light.
25: Ano ba silbi ng mga signal light ninyo?

0: na si Papa.
1: Nakita ko yung video.
2: Busita, busita.
3: Brother, ganito brother ah. Kapatid, makinig ka. Yung signal light, brother. Gagamitin bago lumiko, hindi pagkatapos ng liko, ha? Kasi, brother, nakaliko ka na eh. Tapos, saka mag-signal. Hazard pa nga pinindot mo eh.
1: Yan o, sa ano, nandun sa Instagram ko naka-stories. Sweet potato.
3: Mga bagay na mayroon tanggapin. Nasa TikTok tayo, ha? Good morning, Papi Coding. Ako yung sarap mahiga at matulog.
1: Yahay, sana all.
3: Kapatid, kapatid, makinig ka. Mag-signal light ka. Hindi kamay ang signal light, brother. Facebook ko, Papa Jeppoy.
1: Papa Carlo 08.
3: Mga bagay na mahirap tanggapin, nasa TikTok din tayo, Papa Jepp Sukiales.
4: Kabarangay, grabe na talaga ang epekto ng pabago-bagong panahon ngayon, no? Mainit, maalinsangan, tapos biglang uulan. Dahil dyan, hindi rin maiwasan ang magkasakit. Ang pinaka-challenge sa Papa Johan nyo, yung pabalik-balik na itchy sore throat. Grabe ang hassle dyan, lalo na sa tulad kong pagsasalita ang puhunan. Imagine, sa bawat adlib ko, may itchy or sore feels. Baka mapawalling na lang ako with Drama Line. Kailan ba ang ending ng itchy sore throat ko? Na-discover ko na ang The End of Itchy Sore Throat. Solmilk's throat spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan, tanggal pa ang viruses at bakterya na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmilk's throat spray. Just lift the spray nozzle, target and spray. 2-4 times lang every 1.5-3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Solmilk's throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang healthy naman ng anak mo.
6: Naku, sakitin din yan.
5: Ay! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Alam mo ka, barangay, minsan hindi lang tungkol sa iyo eh. Kapag may sipon ka, tuloy-tuloy ang runny nose, bahing ka ng bahing. Ang iniisip mo na, baka makahawa ka pa sa pamilya mo. Dati, hinahayaan ko lang, pahinga lang, tubig, natural remedies, okay na. Pero habang hindi ko inaagapan, lalo lang lumalakas yung sipon virus sa katawan ko. Humihina ang resistensya at mas nagiging risky sa mga kasama ko sa bahay. Kaya ngayon, unang sign pa lang, inumagad ang papajepo inyo ng NeoZep Z Plus with Zinc. NeoZep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise para sa mas mabilis sa paggaling o galing uminom every 6 hours. Mas kampante ako, protektado ako, pati pamilya ko. Phenylephrine, HCL, chlorpheniramine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng NeoZep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kabarangay, si Papa Jeppo ito. Yun nangungulit sa'yo tuwing umaga sa Potpot and Friends. Salamat dahil hindi ka nagsasawang tumutok sa amin. Sa loob ng maraming taon, kami pa rin ang pinipili mo. Kaya naman dito sa Barangay LS, tayo ay stronger forever.
3: Number 1.
4: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Simeticone Rest Time to the rescue.
3: Barangay LS 97.1.
8: Number 1.
3: Number 1.
0: Stronger.

0: Mahirap tanggapin ang invitation sa kasal. Kinukuha kang ninong. Dati binyag lang, ngayon ninong na.
1: Aray
0: na.
1: Ko.
0: Magkano ba minimum doon? Mga binyag, 1,000, no?
2: Kinaalala ko dyan eh.
0: Pag bisita ka, bisita ka, syempre may bit-bit ka. Kakain kayo reception, di ba? So it all you can yun. Pagpalagay mo ng mga 1,000, no? Pakimkim.
2: Pwede na yung 1,000. Huwag lang 20, ang kapal na mukha mo.
0: Kano, Caroling?
1: Aray ko!
2: Tapos, siya pa yung pinakamalakas kumain dun sa binyagan. Nag-take out pa. Tapos yung binigay, 20. Kilala ako dyan. Tropa ko.
0: 20.
2: Ah. 20.
0: Mga bagay na mahirap tanggapin? Pagkatalo, siyempre, sa sports, no?
2: Ako, mahirap yung tanggapin, Papa Jake.
0: Injury. No? May na-injury ka gabi, ha? Import naman.
2: Import.
0: Kita ko. Yan, yeah, mahirap tanggapin mga gano'n, injury. Mga bagay na mahirap tanggapin, ano pa? Yung mga outrageous naman, gusto ko ng mga nakakatawa naman, wag naman yung mga ano. Kasi may, syempre, understandable, yung mga trahedya. Aksidente, trahedya, tuloy mga ganyan. Understandable yan. Pero yung mga outrageous, gusto ko yung mga outrageous, kasi nasa radyo tayo, kailangan natin magpasaya, ha? Yung mga ibang na automatic naman, na understandable na yan. Doon tayo sa funny side, okay? Eto, mga mahirap tanggapin, nagbigay ka ng playing fee tapos di ka rin mapapasok. Aray. Eto yung matindi pa eh, mga mahirap tanggapin yung nagpa-carwash ka, nagpa-wax ka, nagpa-buffing ka, tas uulan. Yan. O Coach Chris, speak of basketball, ang magaling na coach ng Letran. Coach Chris Reyes, good morning. Kailan tayo magkikita? Welcome to the show, Potpot and Friends, Coach Arriba! Arriba Baste! Welcome! Mahirap tanggapin, Coach, na walang shooting si Kojak.
1: Aray ko!
2: Si Coach. Nakasama na rin si Kojak, ha?
0: Kojak, nakikinig sa atin yan. Good morning, Kojak!
2: Oh.
0: Welcome to the show! Ano pa?
2: Good morning, Kojak. Baldog. Baldog.
0: Pang Taguig, may nanonood sa TikTok, sa Taguig. Shoutout. Pa-follow naman, nasa TikTok, Papa Jeps. Yung nasa elevator ka, tapos biglang bumaho, tapos sa'yo nakatingin lahat, pinaringgan ka pa. Aray mo.
2: Pinagbintangan ka, umutot.
0: Suspect ka.
1: Aray ko.
0: Ano ba? Mahirap tanggapin, traveling.
1: Aray ko.
2: Practice ka kasi mag-dribble.
0: Ang tanda mo na, nata-traveling ka pa. Talagang ano, pang pickleball ka na. Sa pickleball, walang traveling.
2: Alam mo, wag ka na talaga maglaro ng basketball. Tapos ikaw pa yung, ano, yung mainit ulo, pikon. Diyos ko.
0: Sabi ni Coach, nadali mo, Papa Jeffo. Coach! Coach, good morning. Onting ano pa, ha?
2: Onting push pa?
0: Oo. Oh. Pinapagaling ko si Mateo para kuhaan niya ni Coach. Ano, kasi ito, mahilig sa quality.
2: Sinong coach ba ito? Winnie?
0: Coach Chris Reyes.
2: Chris Reyes. Magandang umaga.
0: Naging player niya si Mateo. Oh. Pagalingin ko pa onte, ha? Pahinugin ko pa. Mahirap ang tanggapin. Ang pagsayaw ni Papa Carlo, ang sarap kasi.
1: Aray ko!
2: Ayan! Show up yun.
0: Mga bagay na mahirap tanggapin, Papa Jepoy, yung partner mo.
1: Aray ko!
0: Mahirap tanggapin, di mo pa nahuhulugan cellphone mo, nahulog sa kalsada. Hindi pa bayad yan! Durog na! Hinuhulugan. Nangyari sa akin yan eh. Nangyari sa akin yan. Cellphone.
2: Na, saan nahulog?
0: Hinuhulugan ko.
2: Oo. Tapos nahulog din?
0: Hindi nahulog, nadukot sa bus. Yung anong cellphone?
2: May ano ba yan? May insurance ba yung ganyan? Wala.
0: Yung sa Apple, meron.
2: Ah, meron.
0: Sa iPhone, meron yan.
2: May insurance. Pag nanakaw, ganun.
0: Pero ano to ha, tanda mo, hindi ko makalimutan yan kasi binili ko yan New Year. Nokia E71.
2: Mm-hmm.
0: Yung magandang cellphone, yung pang business, yung E71, pag sinearch mo.
2: Mm, okay.
0: Mga 30 million eh.
2: Mm.
0: Tapos, isang taon yung installment. Ito mga 30 mil, 36, 34, 000. Nadukot! Tulog ako sa bus.
2: Ilang months pa to pay yun? Hindi pa fully paid?
0: Kipa, mga walong hulog pa.
2: Walong hulog pa. Ano yun, hindi mo na binayaran? Wala na sa'yo yung cellphone eh.
0: Hype na yan.
1: Aray ko.
2: Ano yan, home credit?
0: Dito,
2: wala pang home credit dati.
0: Yung ano, iskubador. Alam mo yung iskubador sa bus?
2: Oo.
0: Yung...
2: Ah, na-slash?
0: Oo. Merong blade sa daliri.
2: Mm-hmm.
0: Tapos tulog ako. Pag-gising ko.
2: Wala na, butas na yung pantalon mo.
0: Wala na. Na-scuba.
2: Na-scuba. Kaya kayo, ha? Huwag kayong tutulog-tulog dyan sa bus.
0: Oo. Meron ba mga, ano? Ang hirap tanggapin. ano ba? Facebook, Barangay LS, gutom na gutom. Kalimutan mo isaksak. Ay, oo. Nangyari din sa akin yan. Ang hirap tanggapin. Galing ka sa basketball, gutom ka, naligo ka na, ininit mo na yung ulam.
2: Mm-hmm.
0: Tinola pa yung ulam eh, ininit ko pa yung sabaw.
2: Naligo ka muna, naligo.
0: Pag tingin ko sa rice cooker, hindi na pindot.
2: Oh.
0: Pag bukas mo ng takip, tubig
2: malamig
0: pa rin. Tubig pa rin.
2: Yung mahirap tanggapin, Papa Jepo, yung pinagandaan mo yung specialty mo. Nagluto ka. Ikaw talaga, pinaghirapan mo. Gumising ka ng maaga na malengke. Tapos yun, naligo ka na. Tinakpan mo pa. Pagbalik mo, wala buto na lang.
0: Iba kumain.
2: Iba kumain. Hindi mo nagtira.
0: Hindi ano mo pa? Na nagtanong?
3: Anak ka ng po.
0: Anak ka ng po!
3: Anak ka ng po.
2: Papamura ka na lang talaga eh.
0: Pinaghandaan ko yan.
2: Pinaghandaan ko yan. Sinarapan ko yan.
0: Tapos kumain ka para ka nasa restaurant. Inubos mo, animal! Ano ka, pusa? Inubos mo? Di ka nagtanong? Papa Jepoy, ang hirap tanggapin na cancel yung meetup nyo. Cancel ang meetup. Sabi niya, masama panahon. Cancel tayo. Risked. Nainom mo na yung robas.
3: Anak ka lang po. Anak ka lang po. Anak ka lang po.
2: Gahi.
0: Ano?
2: Gahi. Gahi kayo ba?
4: Ayaw ko. Mana magukul.
0: Sa 4 minuto bago mag-alas 8. Mga bagay lang sa TikTok tayo. Comment kayo.